0: siya.
1: Yeah, past 20 it, years. Kasi...
0: Nakatakal nung PR pa ako sa Pilipinas.
1: Si, na, nung ako po ay nasa Journal Group of Publications pa, ay nakilala ko ang ating panauhin si Mr. Rod Estrera. At that time, siya ay country communications manager ng Alcatel.
2: Okay, okay.
1: Yeah. And then, hindi nagtagal, nagkita kami, vice president naman siya ng Prudential Life.
2: Okay. Wow.
1: So, hindi basta-basta ang ating...
0: Iba kasi may confusion yung Prudential name. Mm-hmm. So, yung napasukan yung Philippine Prudential Life Insurance Company. Yes. So, ba yan sa yung Prulife? Magkaiba.
2: So, magkaiba pa po yun yung Prulife sa Prudential?
0: Ba yun? Sa yung Prulife kasi yung Prudential na global yan. British company yun. Mm-hmm. So, yung Philippine Prudential, Philippine-owned yun. Mm-hmm. Filipino. A company na at the time na 50 years din siya nung kasi 1963 siya. So nung ako umalis ng Pilipinas, nag-celebrate sila ng 50th year kasama ako sa celebration nila.
1: Alam ko ikaw yung punong abala noon eh.
0: Ne, punong panggulo.
2: Punong panggulo. Punong panggulo. All right. Pero
0: kulit.
2: Pero naging malaki rin na naging experience nyo with, tama ba to, San Miguel Corporation?
0: Miguel,
1: yes.
0: Oh, talaga nag-start ang career ko sa San Miguel, pero hindi pa sa media relations, more of a creative side, dun sa editorial, sa production, audiovisual production. So, producer ako doon for almost 13 years din na a corporate video ng San Miguel. Yung mga pinapalabas sa mga annual stockholders meeting, isa ako sa mga producer nila. So, part of a department yan nung araw. Tapos, kung nalaman yun sa San Miguel, sila nag-set up ng internal news network. Yes. Sariling, set up. Mga galing TV4 pa yung mga sila Jess Matubis, yung set up doon, studio sa San Miguel mismo. So, isa ako dun sa mga producer, writer, director, lahat, all around naman kami. Minsan, on camera rin ako. Tapos yung voiceover, ako rin gumagawa. So, yan. Award-winning.
1: Multi-talented nga.
2: All around. All around. Producer.
1: On and off cam.
0: PA. Kanya ng PA. Kahit ano pwede. Kahit magbuhat ng kable. Hindi ko lang magbawa yung cameraman. Mahirap yung iba yung mga specialist. Pero... yung paghahawak ng microphone, kaya natin yun. Boom mic.
2: Pero na-involve ka rin sa banking industry? Sa metro?
0: Meron ba kali lang yun? Tapos bago ako nag-Philippine Prudential. Iba kasi yung sa banking, medyo hindi ko maano yung... iba yung concept nila eh. So, very institutionalized ang Metro Bank. Very established na. So, wala ako talaga mako-contribute na bago sa ano nila, sa PR work nila. Maganda yung nagsiset up ka, kahit sa Philippine Prudential, sinet up ko yung mga system nila sa corporate communication. So, na-unify naman namin yung paano yung corporate look and image. So, noong time na nandun ako, dahil mag-50th anniversary, nag-rebranding. New logo, new corporate identity. Yan ang mga masarap na project na hindi pa established yung kanilang com or corporate affairs na system, no? So, mas exciting yung kaysa yung very established na company na ano na lang ako, di ba? Wala akong mga contribute talaga na innovation na major. So, yun, years ako dun sa Philippine Prudential. Tapos, may decision para mag-America. Nandito yung dalawa kong anak na boys, no? May two boys, may kambal akong anak. Ano na siya? At this time, they're 40 years old na sila. Pero nung 12 years ago, decided na dito na lang muna ako kasi parang semi-retired na rin ako sa Pilipinas. At that time, how old was I? 52? Magano, 52 ako nung we decide na mag-move na ako sa US. Alam mo naman sa Pilipinas, medyo once you're in your 50s, mid-50s, medyo mahirap na mag-ano, di ba?
2: Yes.
0: Muna na mas gusto nila yung younger blood. At sa Amerika, ang age, you know, mga tao rito hanggang 70 nagtatrabaho. Hindi yung although meron pa ring konting let's say discrimination, may mga limitations sa mga work na pwede kayong pumasok, but illegal dito na mag HR

0: direct contact. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Jonela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumontad, Erwin Peñano, at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Dr. Annabel Melissa Esguerra.
1: Thank you.
0: Maraming salamat din mga sa mga doktora sa inyong patuloy na serbisyo at pag-aalaga para sa ating mga pamilyang mandaraga. Thank you so much, Doc. Ang usapin po ng patient safety ay isang mahalagang bahagi ng healthcare at patuloy itong binibigyang halaga sa Amos of Siemens Hospital, Manila bilang bahagi ng ating commitment to provide quality healthcare services sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Pagbati rin pumuli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat po ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan na ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amuso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Una-una kaya-kaya. Una-una kaya-kaya. Ay!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
4: Usap-usapan,
3: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
4: Usap-usapan
3: sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mga mahalagang impormasyon at aral. Ako pa rin po ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-like, paki-follow na rin po kami para live na live niyo po kaming nasusubaybayan. Lalong-lalo na sa mga programang katulad ng Usap-Usapan. Bukod sa Facebook ay napapanood nyo rin po kami sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng isang mobile application na tinatawag po natin na Evox PBS Receiver App. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga iPhone users natin dyan. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga ang Evox PBS Receiver App sa inyong mga smartphones. Kung kayo po ay on the go pero nakakasagap pa rin po kayo ng internet sa pamagitan ng Wi-Fi o mobile data, ay i-click nyo na po ito, no? Itong mobile application na ito at hanapin. Nasa likuran ko na po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live niyo pong mapakinggan ang programang Usap-Usapan. At sa pagpapalawak naman ng ating reach ay simula noong last December, December 2025 po yan, ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible, syempre, dahil po yan sa mas pinalakas, mas pinatibay na kolaborasyon, partnership po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin bilang Voice of America. Ang programang Usap-Usapan ay napapakinggan po tuwing Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. po yan. Paki-convert niyo na lamang po, no, sa inyong mga oras diyan sa inyong host countries sa mga sumusunod po yan na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Tayo tutungo na sa ating mga palayam para sa edisyong ito ng programang Usap-Usapan. Para sa mga Pilipino sa bansang South Korea, mahalagang alam natin ang ating mga visa options at mga programang maaaring makatulong sa ating integration at pangmatagalang plano sa naturang bansa. Syempre, yung iba temporary lang yung stay, yung iba gusto nga talagang magtagal. Applicable naman yan kahit sa ang bansa iyan. At kaugnay nito ay magsasagawa ang Migrant Workers Office o MWO Korea, katuwang ang Itaewon Global Village Center ng Palit Visa Seminar o at maging ang Korea Immigration and Integration Program o KIIP Information Session sa October 11 po yan. October 11, 2026 sa ating pasuguan dyan sa Seoul. At para mas maunawaan natin ang kahalagahan ng aktibidad na ito at kung paano ito makatutulong sa ating mga kababayan, ay makakasama natin hindi lamang isa no na opisyales mula sa MWO Korea, kundi dalawa sila. Syempre, pakilala ko na sila no. Ang una nating makakasama, Suki na rin siya no dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating labor attaché at diyan sa MWO Korea walang iba kundi si Attorney Rosemary Duques. Attorney Duques, welcome po sa programang Usap-Usapan.
6: Yes, good morning, Ma'am Steph. So, sopi na nga po tayo sa programang ito. So, nais ko po munang batiin ang ating mga taga-subaybay ng programang ito sa pangunguna po ng ating mahal na Ambassador, Ambassador Bernadette Therese Fernandez ng Philippine Embassy to South Korea, at ang Migrant Workers Office po at ng OWA ng isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng ating tagapakinig dito sa South Korea. Kasama ko po ngayong umaga ang aking deputy si Mr. Mano Barotilla. Good morning!
7: Magandang umaga po sa ating lahat.
5: Mm-mm. Ayun, hello po Sir Manolo. Thank you so much po sa pagsama din niyo din po no dito sa programang Usap-Usapan. Hindi na ako masyado magtatagal sa introduction at didiretso na po ako sa ating mga katanungan. Una-una po sa lahat no, siguro kahit sino po ang sumagot. Sa practical po na pananaw, ano po ba ibig sabihin ng nito nga pong palit visa at bakit mahalagang malaman ng ating mga kababayan diyan sa South Korea ang kanilang ng mga posibleng visa options bago pa magkaroon ng pagbabago sa kanilang trabaho, pamilya, o personal na kalagayan?
6: Sige po, ako muna ang sasagot. So, ang ating pong palit visa ay isang programa ng gobyerno ng South Korea, particularly ng Ministry of Justice, Korean Immigration Service. So, ito po ay isang upgrade pathway para po sa lahat ng foreign residents na naka-stay dito legally sa South Korea, kung nais po nilang lawakan o habaan ang kanilang stay dito sa South Korea, so kailangan po sila magpalit ng visa from the existing visa, which is predominantly the E9 visa, which has a maximum stay po yan dito sa South Korea. So kung gusto po nilang humaba ang kanilang paninirahan, pagtatrabaho dito sa South Korea, ito po yung programa ng gobyerno na tinatawag na palit visa.
5: Ito naman po, no? Ano po ba yung mga karaniwang sitwasyon kung kailan maaari pong pag-isipan ng isang Pilipino ang pagbabago ng kanilang visa status? Kasi syempre, baka may mga milestones po no, na nangyayari, kunwari po. At paano po ba makatutulong itong pagbibigay ng tamang impormasyon upang makagawa ang ating mga kababayan ng maayos at legal na hakbang?
7: Katulad niya po nagsasabi ni Lipo Attaché, ang programang palit visa ay parang magbigay taan sa mga kwalipikado nating magagawa na kasalukuyang nasa E9 type of visa. Yan po kasi yung mga unskilled worker na meron pong termino yung kanilang kontrata. And then ang palit visa is a pathway for another visa from E9 to E7 para ho mapa mapalawig po yung kanilang pag-stay. Kasi pag E7 visa na po ang ating magagawa, basically sila po ay parang direct hire na ng employer. So wala na pong termino ang kanilang kontrata as long as ang employer ay gusto sila magtrabaho sa kanilang company.
5: At marami rin po kasi no, na impormasyon at tungkol sa visa changes ang kumakalat sa social media at sa mga migrant communities. Kasi meron mga, di ba, for example po, no, may mga Facebook groups po yung ating mga OFWs na syempre minsan nagpapalitan po sila ng impormasyon doon. Ano po ba yung mga dapat tandaan ng mga OFW upang maiwasan ang maling impormasyon at payong maaaring makapagdulot ng problema sa kanilang immigration status, lalong-lalo na ito pinag-uusapan natin, itong palit visa?
7: Ang bansa Korea po ay marami pong mga migrant center na maaari pong mapuntaan ng ating mga manggagawa, na maaari po pagkuhanan nila ng mga tamang impormasyon. Tama nga po kayo, dahil napaka ano na po ng social media, marami pong nagpo-post na hindi naman nagkakaroon ng hindi naman tamang impormasyon na ibibigay. So sa gala po ng embahada natin, ang INW po ay inya po nakikipag-ugnayan sa mga migrant center upang katulad po ng magaganap sa October 11 na pagkakaroon po kami ng seminar para po maipaalam sa ating mga kababayan ng tamang impormasyon para sa palitbisa process ng ating mga manggagawa.
5: Para naman po dun sa mga Pilipino sa South Korea na maayos naman ang kanilang kasalukuyang visa, ngunit meron pa silang mga long-term plans, iba-iba yung mga plano nga ganyan. Ano po ba yung mga bagay na dapat nilang paghandaan o alamin ng mas maaga bago pa man na kubaga mag-proceed dito sa palit visa?
6: Yes, ma'am. Oh, so maganda pong question yan. Para sa ating mga kababayan na nais manatili, ito pong palit visa ay hindi agad-agara na programa ng gobyerno. So may preparation po ito, no? So, at meron din mga requirements na dapat i-meet yung ating mga kababayan na nais magpalit visa. For example, you must have resided in South Korea for at least 5 years. So may residency requirement, ma'am, no? And then, meron din po itong annual income requirement. So hindi naman basta-basta na gusto mong lumawig ang stay mo dito ay qualified ka na. So according to the requirement, you must have an income of at least 26 million annual income. So annual naman po yon. And then you must be endorsed by your current company. Dapat may endorsement din po yung employer mo. At ang isa pong napaka-importanting requirement ay yun pong ating Korean KIIP or Korean Immigration Integration Program na dapat po silang mag-enroll prior to the application for the palit visa program.
5: At dahil na nabanggit niyo na po itong KIIP, ano po ba exactly, no? Ito pong Korea Immigration and Integration Program na ito. At paano po ba ito nakatutulong o makatutulong sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa pagkatuto ng Korean language, kasi merong siguro iba na pagpasok pa lang nila, saka pa lang sila mag-aaral ng Korean language, kundi pati na rin po sa mas maayos na pag-unawa po sa kultura at pamumuhay diyan po sa South Korea.
6: So, katulad nga po na nabanggit natin, it is a program by the Korean government. So, dito po ay mag-enroll sila dito sa programang ito. And it is composed of 5 levels, no? So, sa level 1 to 4, ay aaralin po nila ang wikang Korean or the Korean language. And yung level 5 naman po, ito po naman yung kultura ng South Korea. So bago po sila makaabot ng level 5, ay kailangan pong sunod-sunod dito, level 1, and then pagkatapos po ng level 1, may examination until they reach the level 5. So may mga corresponding points din po ito para po sa Palit Visa Program. So for level 1, para po tayo ay proceed sa level 2, meron po examination at meron po itong equivalent na 3 points. For level 2, 5 points. Level 3, 10. Level 4, 15. At kung maabot po nila yung level 5, ito po ay 20 plus 10, equivalent to 30 points. So ito po ay kailangang magkaroon ng session or pag-aaral. Kasi kung hindi po nila ito matatapos, ay wala rin pong visa or points na makukuha sila. Pero kung hindi po naman sila makapag-KE program, meron pong isang alternative. Yun naman po yung TOEIC Proficiency Examination. Pero mas maliit po ang points na makukuha doon compared po dito sa KE program.
5: Pero matanong ko lamang po no, siguro kahit sino po sa inyo ang sumagot, bakit po ba itinuturing no itong Korea Immigration and Integration Program na isang game changer para sa mga foreign residents sa Korea including the Filipinos, lalo na sa visa at naturalization process?
7: Really a game changer kasi pagka nagkaroon na po ng residency visa, ang isang magagawa is unang-una po yun niya po mapapalagi yung kanyang termino sa pagtatrabaho dito sa kumpansang Korea, at bukod pa ron maaari na po niyang maimbidahan ang kanilang family members, or kung sila po ay permanent visa holder na ay maaari na po nilang mapag-stay ang kanilang family dito sa bansang Korea. So, mas magiging inspired na mas lalo magtrabaho ang ating manggagawa kung kasama po nila yung kanilang pamilya habang sila nagtatrabaho dito sa bansang Korea. So, it's really a game changer para sa ating manggagawa.
5: Matanong ko lamang po, no, kasi napag-usapan yung mga puntos-puntos no para kubaga ay malampasan itong KIIP. Meron po bang exemption? May exemption ba sa Korean Language Proficiency Test kapag nakumpleto itong KIIP level 4 o 5? At aling mga specific visa types ang nakikinabang po dito? Just for the information ng ating mga taga-subaybay.
7: Walang exemption po ma'am ang ano po ang Korean language proficiency. Kailangan po lahat po ng antas ay mapasa po ng bawat OFW. Yun po ay at least baka 80 hours po sila ng attendance. Tapos yun nga po dapat yung exam po ay makapasa sa bawat level. Hanggat plus yung mga requirements na po nasabi ni Liberata Shea para ho mabigyan po ng permanenteng visa yung ating manggagawa. So wala pong exemption ma'am. Kailangan po lahat ng antas ay maipasa para ho magkaroon po siya ng ma-qualify para sa Palit program.
5: Para naman po dun sa mga OFW na nagtatrabaho at meron pong mga kumbaga limitadong oras po siguro, no? Ano po ba ang dapat nilang malaman upang mapagplanuhan ang kanilang paglahok dito sa KIIP nang hindi ito nagiging dagdag na pasanin sa kanilang trabaho at maging sa kanilang personal na buhay? Kasi syempre baka mahirapan sa time management.
6: Yes po. Katulad ng nabanggit ko kanina, Mrs. Stefano, may alternative na pwedeng i-submit other than the KIIP. Ito po yung TOEIC, Test of Proficiency in Korean. Ang pagkakaiba po nito, doon sa KIIP, talagang face-to-face yung training nila. Itong TOEIC po naman, pwede silang mag-self-study. However, mas mababa po ang points na makukuha compared po doon sa PE program. So, yun po yung alternative. Kung masyadong busy yung ating worker, they can do the test proficiency examination.
5: Sa inyo pong pakikipag-ugnayan naman po no, sa Filipino community dyan sa South Korea, matanong ko lamang po, ano po ba yung mga siguro mga misconceptions o kakulangan na sa kaalaman, siguro knowledge gap, at tungkol sa visa changes, itong ampalit visa at KIIP na nais nyo pong mabigyan ng linaw sa pamagitan po ng gagawin po na seminar sa October 11.
6: Base po sa ating experience, no, napapansin namin na hindi fully aware yung ating mga workers na eventually, kung matagal-tagal na sila dito sa South Korea, gusto nilang ma-extend ng kanilang stay, ay merong isang option for them to stay, which is this program nga po. So, kaya po kami sa Migrant Workers Office, kasama po ang ating Philippine Embassy, ay nagka-campaign na ma-promote po itong programa na ito para sa ating pong mga kababayan. At hindi lamang po dito, so nais din po namin itayap ang ating Department of Migrant Workers at ang OWA during the pre-departure orientation seminar na maibahagi sa ating mga EPS, lalo po sa mga EPS workers talaga, na meron po silang option or alternative pagdating ng tamang panahon dito sa Korea wherein they can upgrade their visa.
5: Matanong ko lamang po, no, meron po bang siguro, syempre, bago sila pumunta, umattend sa seminar sa darating na October 11, ano po ba yung mga requirements o documents na dapat ihanda ng mga attend dito bago dumalo dun sa palit visa seminar o kahit dun sa KIIP? Lalo na in person itong gagawin no sa mismong embassy natin diyan sa Seoul.
6: Siyempre po, unang-una dapat legal ang kanilang stay dito sa Korea. That's why we are requiring them to bring along their alien registration certificate. At siyempre po, yung telephone na gagamitin nila during the actual tutorial kung paano po mag-enroll dito sa programa. So, yun lamang po naman dalawang yon for the face-to-face activity ang nire-require natin. Other than that, it's yung personal presence po siyempre nila at ang intention nila na matuto sa programang ito, ma'am.
5: At pagkatapos po nitong seminar na gagawin sa October 11. Ano po ba yung mga konkretong hakbang na maaring gawin ng mga dumalo at paano po sila maaring makakuha ng karagdagang impormasyon o assistance mula sa MWO at iba pang Philippine government offices sa Korea?
7: Para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari naman po sila makipag-ugnayan sa aming tanggapan na meron po kaming telephone number na 0926-325108. So, ayan po ay palagi open sa mga calls. So, yun, pwede po kami ma-reach out sa sabing telephone number.
6: And then siguro po, maidagdag ko lang, ma'am, ano, during the actual tutorial lessons, meron din po naman tayo mga kababayan na under E7 visa na na-attend na magtuturo po doon sa mga bago naman magta-transition. So it's more on a bayanihan within the Filipino community. Yung po mga nag-E7 na, maaari pong makatulong sa mga bago and then it can be replicated to other Filipino communities here in South Korea.
5: At bukod dito sa seminar no na gagawin po sa October 11 ay meron ang balita ko, meron pong free vaccination event na gagawin naman po sa October 25. Ano po ang magiging kaganapan no? Ano po ba yung mga importanteng detalye na maaaring tandaan at abangan ng ating mga kababayan diyan sa South Korea regarding this event naman po?
6: Yes po, nais po nating i-announce sa ating mga kababayan sa South Korea na ang Korea National Tuberculosis Association ay magkakaroon po ng free influenza vaccination for foreigners. This will be on October 25, 2026, Sunday po ito, from 1 o'clock until 4 o'clock in the afternoon. So magpo-post po kami sa aming Facebook account at sa Philippine Embassy ng details kung saan at kung papaano po sila magre-register dito sa free influenza vaccination program po.
5: Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo tuluyang pakawalan from this interview. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa ating mga OFWs dyan sa South Korea na maaring, kumbaga, pinag-iisipan nila na umattend dun sa gagawing seminar sa October 11. Go ahead po.
6: Yes, ma'am. Sa ating po mga kababayan, nais po namin kayong imbitahan sa darating po nating palit visa program sa October 11 sa Centro Rizal Philippine Embassy. So ito po ay mag-start ng alauna for the first part, the palit visa seminar, at yung KIIP information session po naman ay from 3 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Libre po ito, magpunta po tayo para po tayo ay matuto at may libre po kami pamerienda sa inyo.
5: Ayun, Sir Manolo?
7: Itong palitbisang program ay isang napakalaking opportunity po para sa ating mga manggagawa dito sa South Korea. Nung bago po kasi mag-pandemic, base sa aking experience, yung ating mga manggagawa, after po nila makatapos ng kanilang termino bilang E9 worker, ay naghahanap po ng another opportunity sa ibang bansa. Pero itong balik visa ay hindi na po nila kinakailangan lumabas ng Korea at maghanap ng another green pasture sa ibang bansa. Pwede na po nilang ipagpatuloy yung kanilang pangarap dito sa bansang Korea. So, isang malaking opportunity. So, wag lang pong kakalimutan na magpa-register po sila. Naka-post po yan sa aming official Facebook account kung paano po yung proseso ng pagpaparehistro para ho makasundalo po sila sa aming palit visa program sa darating na October 11.
5: At ayun, bagamat gusto ko man pahabain ang ating discussion, pero we're running out of material time. Maraming salamat po, Attorney Duques and Sir Manolo, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
6: Thank you. Maraming salamat po.
5: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa una nating panayam para sa araw na ito, sina Attorney Rosemary Duques, ang ating labor attaché dyan sa Migrant Workers Office, MWO Korea, at ang kanyang deputy, si Sir Manolo R. Barotilla. Magbabalik ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po.

0: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Anong latest?
2: Usap-usapan.
1: Usap-usapan.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: At nagbabalik na ang programang Usap-Usapan dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Pag-uusapan naman natin ang mga hakbang ng ating Department of Environment and Natural Resources o DENR para tugunan ang lumalaking problema ng plastic pollution dito sa ating bansa. Layunin ang tinatawag po na Philippine National Plastic Action Roadmap na mabawasan ng 85% ang plastic pollution pagsapit po yan ng taong 2040. Alamin natin ang mga pangunahing hakbang ng ating pamahalaan, mga target na dapat makamit at kung paano makikiisa ang mga negosyo, lokal na pamahalaan at maging ang mga ordinaryong Pilipino sa pagpapatupad ng naturang roadmap. Kasama na natin ngayon via Zoom si Director Al Orolfo mula sa Foreign Assisted and Special Project Service ng DENR. Director Orolfo, welcome po sa programang Usap-Usapan.
4: Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin na magbigay ng konting paliwanag tungkol sa tinatawag nating Philippine National Plastic Action Roadmap na nagalayong, sabi nga natin kanina, ay mabawasan ang ating plastic pollution ng 85% up to 2040. So ito po ay naging basehan po natin dito yung ating datos noong 2020 Plastic Material Flow Scenario Modeling na kung saan nakita natin na noong 2020 ay nakalikha ang tayo ng humigit kumulang na 1.77 million metric tons ng plastic waste sa municipal solid waste stream. Sa daming ito, humigit kumulang 74% or 1.29 million metric tons ang napupunta sa pollution pathways tulad na ng nakikita natin sa lansangan, katubigan, yung mga lumulutang na nakikita na natin at iba yan napupunta sa open burning at open dump. So ang layunin natin ay mabawasan nga ito ng mga 1.29 million metric tons patungong 188,000 metric tons na lamang. So ano yung mga konkretong milestone na pwede nating maging datos kung totoong ang nababawasan na ito? Mayroon tayong tinatawag na short term, mid term at long term programs or activities. Unang-una, alam naman nating lahat na mayroon tayong batas na tinatawag nating Extended Producers Responsibility o yung EPR, RA 11898, kung saan ang mga kumpanya na nakarehistro dito ay dapat mayroon silang 80% recovery target ng kanilang plastic packaging sa 2028. So yan, isa yan sa magiging basihan. Sa midterm naman ay yung pagsasara at rehabilitasyon ng mga natitirang open dam sites, pagpapalawak ng segregation at source, nakatulong nating mahigpit dito yung ating mga local government units, mga barangay hanggang household, at pagtatag ng pambansang mga pamantayan sa recycling at recycled plastic content. Ito yung sa bago pa maiproduce yung mga plastic ay mayroon na tayong mga standards. Then long term ay yung pagtataguyod ng 55% overall circularity sa plastic system at pagtaas ng domestic mechanical recycling rate mula 10% patungong 27. Hindi lang po ito dahil sa collection, no? Kailangang collection, segregation, and at the same time, yung ating tinatawag na mga materials recovery facility center ay umaandar ng maayos.
3: Ito naman po, Director. Ayon po kasi no, sa National Plastic Action Partnership, umaabot sa 61,000 metric tons ng basura bawat araw ang nalilikha dito sa Pilipinas at tinatayang 12 hanggang 24% nito ay plastic waste. Sa ganito pong volume, alin ang mga pangunahing pinagmumulan ng plastic pollution na kailangan pong matutukan ng DENR at paano matitiyak na ang mga intervention ay nakatuon sa pinakamalaking sources ng leakage?
4: Ayun po, isa-isahin po natin. Una, yung mga tinatawag na

0: ating flexible and mono materials. Halimbawa, yung mga plastic bags, yung sa mga palengke, pagbalik natin, itatapon na lang natin. Alam niyo po ba, ang mga wrappers na ito ay bumubuo ng halos 40% ng model plastic waste stream po natin. So ito po talagang napupunta sa mga dapat hindi mapuntahan nilang mga lugar. Then yung tinatawag nating multi-layer plastic at sachets. Ito yung even plastic cups na nakikita ninyo na bumubuo ng 22% ng plastic waste stream din. Dahil sa ating mga nga sa tinatawag nating tingi economy, yung pakunti-kunti lang binibili natin, ay ang nagkakaroon ito ng mababang recoverability ng multi-layers. Ito yung mga pinakamalaking nag-aambag sa leakage at sa mga estero at katubigan na po natin. Yun yung nakikita talaga natin. So, ang pagtitiyak natin sa intervention sa mga sources nito ay unang-una, mayroon tayong tinatawag na geographic targeting na kung saan titingnan natin ang mga isla, mga rural areas, na kung saan mababa ang tinatawag nating recovery. Ngayon, nakikita po natin sa ating datos ay only 28% ang kanilang nare-recover. Katulad sa mga urban areas naman, 65% ang nare-recover. So, ito yung mga tututukan natin. Lalo na ito yung mga coastal areas, island communities, na kulang sa tinatawag nating waste management infrastructure. Siyempre, ayaw na nating dumating ito sa ganong senaryo. O puntahan na rin natin yung tinatawag nating upstream reduction. Yung bago palang i-produce, bago palang gawin yung plastic, yung ating mga producers na ay i-phase down na yung mga hindi namang kailangang plastic na talagang pwede namang mapalitan na ng mas magandang mga produkto. Ang tawag naman natin ito yung avoidable plastics na at yung ibang plastic naman na unnecessary na hindi naman kailangan talaga ng ating mga consumer. At lalo na yung mga mahirap ng i-recycle, yung problematic plastic na nakapackage, na ginagamit sa mga packaging. So ngayon nga po, nilaunch natin sa araw na ito yung Plastic Reboot dito sa Philippines. Ito po ay programa ng DNR. Kasama po natin dito yung Global Environment Facility, ang UNIDO through the DNR, Environmental Management Bureau at PCX, na kung saan naglalayon tayo na dito sa ating mga food and beverage industry, magsimula na yung upstream pagbabago ng mga packaging na iyan, ng mga ginagamit nating plastic.
1: Director Orolfo, malaking bahagi rin po no ng roadmap na ito ang pagpapalakas ng segregation, collection, recovery at recycling systems, kabilang na po yung pagtatayo ng materials recovery facilities at pagsasara ng open dumps. Sa inyo pong mga pag-aaral at obserbasyon po, no? Ano po ang kasalukuyang pangunahing gap sa waste management infrastructure ng ating mga local government units at paano po tutulungan ang mga lugar na kulang sa facilities, kagamitan at technical capacity?
0: Kung napansin po ninyo yung mga na-highlight na natin mga LGU like Pasig, Quezon City, Marikina, sila na po yung may mga talagang nakagamitan mga machines sa pagbubukod o yung mga sorting equipment. So ang mga ito po ay hindi natin ito makikita sa mga maliliit na munisipyo na karamihan nga po ito yung marami tayong nakikita mga basurang plastic. So pangalawa rin po, lalo na sa mga isla, mataas po yung gasto sa transportation, di ba? Yung nakulektang plastic, dadalhin sa mas malaking isla, doon ipagbubuin sila. So yung logistic din po, isa sa mga problema natin dahil tayo isang archipelagic country. Then yung mababang antas din ng segregation at source, lalo na sa mga kabahayan, sa bahay-bahay po natin, sigurado po nahihirapan din yung ating kabahayan sa pagsisegregate po niya. So, pag hindi yan sinegregate at source, ibabagsak natin sa mga tinatawag nating dumping area o collection area, ay lalong dumadami po yung mga ganong problema po natin. So, ang gagawin po natin ay gagawin natin ito ng DNR, kasama natin ang iba-ibang mga ahensya, ay yung tinatawag natin, lalo na sa local government units, yung LGU clustering. Kasi ang tinatawag natin, ang hinahabol po natin dito yung economy subscale na kung saan dapat makluster yung mga iba-ibang LGU na nahihirapan, magsama-sama na sila para mas mabilis at yung gastos ay sama-sama nilang mapagtulungan. Then yung technical assistance naman po, sabi nga na po natin yung mga LGU dapat meron silang approved 10-year local solid waste management plan at ipapasok na natin po dito yung iba-ibang mga alternatibo na paraan. ng mga teknolohiya na available na po ngayon. And then yung lalo na yung mga standard operating procedures para sa ating mga MRFs at junk shops, hindi po na pwedeng you know, nagko-competition sila ng kanya-kanya, kundi dahil magtulungan po sila. At syempre, hindi rin po papasok yung ganyan mga sistema kung wala rin magbibigay ng tinatawag nating mga pamumuhunan at pondo. So again, kailang mapadali natin yung pondo sa EPR compliance at mga pampublikong pamumuhunan para yung mga pasilidad nito ay makaabot sa mga nangangailangang mga lugar.
1: Ito naman po, Director, itong plastic leakage sa plastic leakage sa drainage systems, ilog, lawa at karagatan. Ito nga po yung sinasabi na isa sa mga problemang tinutugunan ito nga pong roadmap na inyo pong nailunsad, lalo na dahil maaari itong magpalala ng pagbaha at iba pang mga disaster risk. Paano po ba tutukuyin ng DNR kung saan nanggagaling ang plastic leakage at ano ang magiging sistema para maharang ang plastic waste bago pa ito makarating sa ating mga waterways at marine ecosystems?
0: Mayroon po tayong tinatawag na spatial mapping at risk screening upang matukoy ang mga pangunahing punto ng leakage sa mga ilog, stero, drainage outlets at lalo na itong tinatawag natin mga key biodiversity areas. Lalo yung mga marine protected areas at pati na rin sa kabundukan. Unang-una nakikita po natin yan sa ating mga coastal areas. So natutukoy na po natin saan ito yung mga hotspots na iyan. And then, mayroon po tayong tinatawag na sistema ng pagharang sa mga plastic waste na ito, yung reach to reach approach na kung saan ang integrasyon ng ating mga kanya-kanyang mga programa ng gobyerno tulad ng Local Climate Action Plan, yung Disaster Risk Reduction Plan, yung Coastal Resource Management Plan. So, pagtatagpi-tagpiin po yung mga plano natin na yan na dati nang pinupondohan ng ating mga lokal na pamahalaan. And then yung interception system naman po, ito yung makikita po natin dyan sa may mga estero ngayon, dito lalo na sa ating Metro Manila, yung paglalagay ng mga riverine trash traps, waste booms, at containment barriers sa mga pangunahing ilog bago pa makarating ang basura sa karagatan. So, ang lokal na collection din sa mga baybayin, maraming salamat sa mga tumulong sa ating International Coastal Cleanup recently. Patuloy po ang ating mga volunteerism at pagpapalakas ng segregated collection at localized recovery ng mga barangay na nasa gilid ng ilog at dagat. So, maraming salamat alam sa mga LGU na pinapaigting nila ang kanilang mga tinatawag na mga estero rangers at iba pa.
1: Bahagi rin ng roadmap ang pagkakaroon po ng malinaw at consistent na rules pagdating naman po sa importasyon at eksportasyon ng plastic waste. Ano po ba yung mga pagbabago o pagpapahusay na kinakailangan sa policy at enforcement para maiwasan naman ang illegal o environmentally harmful movement ng plastic waste habang natitiyak naman yung legitimate na recycling at resource recovery activities?
0: Yan po nga dapat ang isa sa mga tutukan din natin. So kailang mayroon tayong mas mahigpit na border control at kwalifikasyon sa pagitan ng Bureau of Customs at DNR Environmental Management Bureau upang harangin ang mga illegal, misdeclared o kontaminadong plastic waste imports. Ayaw nating nakakarating yan sa ating bansa. Malinaw na ang isang gagawin pa natin ay ang pagtatakda ng antas kung anong tinuturing nating legitimate secondary raw materials kumpara sa mga hindi nakapakinabang na plastic waste. So, ito yung pwede pa nating ma-recycle. So, yung protection naman sa mga lokal na industriya na nasa recycling industry ay titiyakin natin na ang mga patakaran ng pag-aangkat ng recyclable feedstock ay hindi makakasira sa presyo at demand ng lokal na nangongolekta ng plastic mula sa ating mga waste pickers at local government units. Of course, kailangan din natin yung paggamit ng end-to-end digital traceability system para sa mga lahat ng paggalaw ng mga at pagpoproseso ng plastic waste sa loob at labas ng bansa. So ito po yung dapat transparent din po ito. So naglalayon din po yung action roadmap po natin ay magkaroon tayo ng transparent dashboard on this.
1: Ito naman po, Director Rolfo, binibigyang diin din nung roadmap ang pagbuo ng circular economy kabilang ang pagkakaroon ng merkado para sa mga produktong gawa mula po doon sa recovered plastics. Ano po ba ang kailangan gawin upang maging economically viable ang recycling industry sa bansa at paano makahihikayat po o mahihikayat ang mga negosyo na gumamit ng recycled materials sa halip na puro virgin plastic?
0: Yun nga po. So ang nangyayari nga po, dahil mas mura yung pagbibili ng tinatawag nating virgin plastic, ay pagtuunan natin ng pansin yung plastic na narito na sa loob ng ating bansa na pwede palang gamitin din uli. So, kailang maging mabilis at malinis na supply ng feedstock. Saan po ito magagaling? Sa kabahayan po mismo natin. Dapat doon talaga malinis na yan. Nalinis na natin at na-segregate na natin. Hindi na dapat nakakarating at lumulutang sa ating mga katubigan o nakikita natin sa ating mga kalsada. So, sa pamamagitan ng mas maayos na segregation at pagbubukod sa pinagmulan pa lamang ay isa na yan sa makakatulong. Pangalawa, yung pagtatag natin ng tinatawag na pambansang standards at certification para sa post-consumer recycled plastics. Ito yung tinatawag nating PCR plastic upang makasiguro na ang bumibili itong mga recycler na may kalidad ang kanila ating mga materials nila at tayo rin mismo mga consumer ay we have confidence na yung mga recycled materials natin ay malinis. Para naman mahihikayat yung mga negosyante na sumali sa ating circular economy, siyempre, ang unang malaking consumer dyan, yung government, di po ba? So, mayroon na tayong batas na green public procurement. So, unahin ng pamahalaan mismo ang pagbibili ng mga produktong may recycled content. So, dapat lahat tayo nasa gobyerno ay titingnan natin yung mga produkto. May recycled content ba ito? Ay isa-isa maging prioridad natin. So, mahihikayat ngayon yung mga magninegosyo. Then, yung mandatory recycled content requirements natin, yung pagtatakda ng minimum percentage ng PCR material sa mga bagong balot o produkto. So, tayo mismo ang consumer, titingnan na natin yung binili nating packaging o plastic, ay meron ba itong content na may recycled? So, yun, bilihin natin, unahin natin. Then, incentives din sa pamamagitan ng eco-modulated EPR, yung Extended Producer's Responsibility, kasi may mga multa po rito at rewards din at the same time. So, yung makakalap nating mga pondo na yan ay maidadagdag po natin sa ating mga paggamit ng recycled plastic sa halip na virgin plastics.
1: Kasama rin dito po no sa roadmap ang mas malaking pananagutan ng producers at businesses sa plastic products at packaging na kanila pong inilalabas sa merkado. Parang follow up na rin po no dun sa last question. Paano po ba makikipag-ugnayan no ang DENR sa mga industriya upang mapalakas ang producer responsibility at paano susukatin kung talagang nababawasan ng mga kumpanya ang plastic footprint ng kanilang mga produkto?
0: Una, patuloy yung registration at monitoring ng tinatawag natin mga obliged enterprises. Ito po yung mga plastic producers sa ilalim ng Republic Act 11898. Upang maabot ang nang pataas ng pataas na recovery targets patungong 80% sa 2028, no? Dalawang taon na lang, 2028 na po. Then establishment or pagtaguyod ng mga tinatawag nating producers responsibility organization. Ito yung magsisilbing kinatawa ng mga obliged enterprises natin para magkaroon ng tinatawag na epektibong collection at recycling network. So pagtatagpo-tagpuin po natin sila. Then pagsukat ng plastic production footprint, obligasyong magsumiti ng audited manual, compliance reports ang mga kumpanya, hinggil sa kanilang naipamahagi at nabawing plastic packaging. So may third party audit po ito. So yung third party verification system at maliwanag na pamantayan ng Solid Waste Management, Management Commission ay isa sa magiging batayan natin upang maiwasan ang tinatawag na rin natin na double counting at greenwashing.
1: Director Rolfo, hindi lamang po infrastructure at regulation ang kailangan para malutas ang plastic pollution dahil nakasalalay din ito syempre sa behavior din po ng mga mamimili at ng mismong communities. Ano po ang gagawin ng DENR at mga partner agencies para maging bahagi ng pang-araw-araw na gawi ng mga Pilipino ang waste segregation, reuse at recycling at paano paano masusukat kung nagbabago talaga ang behavior sa mga komunidad?
0: Alam naman natin sa mga behavior natin ay tingnan muna sa kasusunod, no? So, muna magkakaroon tayo ng pagbuo ng National Social and Behavior Change Communication Strategy. So, kayo pong mga nasa media, isa kayo sa magiging kasangga po namin dito, na ito po natin makikita yung aktual na mga serbisyo sa komunidad na at mga praktikal na mga pagbubukod na makikita po natin. So, yung sa bahay mismo, sa mga kabataan natin. Then, paggagawa rin po natin sa mga aktibidad sa mga barangay, sa Sari-Sari Store, kasi sila po yung pangunahing frontliners para sa edukasyon at pagbubukod ng mga basura. At pagsulong na tinatawag nating refill, reuse habits, like sa Bacolod po, pag pumunta kayo doon, mayroon silang mga tindahan doon na tinatawag nilang walay usik. Ibig sabihin, walang plastic na mga tindahan. So, ikaw magdadala mismo ng bote para doon mo na bibilhin yung shampoo mo o kaya yung tinatawag nating cooking oil at iba pa. And then, yung mga pagsama ng mga aralin at circularity at wastong pagtatapon sa curriculum ng ating mga paaralan. So, isa yung parang yung isang activity ng mga kabataan natin, matutunan sila. Doon pa lang mismo, bata pa lang sila, may nauunawaan nila yung tinatawag na circularity. And then, syempre, kailangan din natin yung monitoring, pagpataas ng monitoring sa antas ng compliance sa segregation at source sa mga kabahayan tuwing may koleksyon. So, dapat yung mga local government natin, mayroon po tayong programa ngayon, yung Green Economy Program of the Philippines na kasamahan naman natin doon yung European Union, na kung saan sinimulan natin to yung 60 LGUs all over the country, yung tawag natin sa green LGUs, na kung saan yung circular economy ay sinimulan na po sa kanila. And isa sa mga batayan doon ay yung talagang segregation at source. Then yung pagsasagawa natin ng tinatawag nating waste assessment and characterization studies, na kung saan makikita natin, barangay 1, barangay 2, alin sa inyo mas maraming nabawas na plastic? Kasi nakita namin sa datos ng inyong waste characterization studies ay mas marami ka pang plastic, but yung isang kabila ay kokonti na. Anong ginawa natin? So, yan po ang magiging mga datos po natin.
1: Gusto ko man pong pahabain ang ating discussion pero wala na po tayong material time. Siguro ito na lamang po ang aking katanungan sa inyo, Director Orolfo. Sa ngayon, hindi pa finalized, no? Syempre yung funding para sa implementation nitong roadmap. Ano po yung mga susunod na hakbang upang matiyak ang sustainable financing at habang hinihintay yung mga final funding arrangements, ano-ano po yung mga aksyong maaari nang simulan at palakasin ngayon upang hindi maantala ang long-term target na 85% reduction sa plastic pollution pagsapit ng taong 2040. Go ahead po, Director Orolfo.
0: Opo, unang-una, mag-buo tayo yung tinatawag na NPAP financing roadmap na naglalayong makakuha po tayo ng hanggang 1.5 billion sa capital investment hanggang 2040. So, dito natin kakausapin yung ibang mga financing institutions. So, may blended finance tayo. Then, yung ating nasa GAA. Then, yung ating mga international development partners. At yung nandiyan na rin sa APR fees na sinasabi natin na eco-modulated APR fees. So, ngayon nga po, sinimulan na po natin yung funding po niyan. Yung ating plastic rebooth na nilaunch po ngayon, may budget po yan ng $9.3 million na binigay po na sa atin as grant ng GEF, Global Environment Facility, kasama yung UNIDO. At ito po i-implement natin kasama ang Environmental Management Bureau. So dito naman po upstream po yung titingnan natin kung paano babaguhin yung mga plastic packaging at circularity ng mga food and beverage products. Then, sisimulan po natin yung full implementation ng EPR law kasi may mga bayad po dyan, yung ating mga obliged enterprises. Then, yung mga LGU, mahigpit na law enforcement. Dapat talaga yung sumama na dun sa Green Economy Program of the Philippines na 60 LGUs ay paramihin pa natin. And then, syempre, yung may mga existing ng mga tinatawag nating successful stories na, lalo yung sa Marikina at iba pa, Pasig. So, yung itong mga naging pilot projects na po to ay lalo nating paramihin.
1: And with that po, maraming salamat po, Director Orolfo, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang Pilipinas.
1: Maraming maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan, si Director Al Orolfo mula sa Foreign Assisted and Special Project Service ng Department of Environment and Natural Resources. Magbabalik ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Latest. Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At tayo nagbabalik muli dito sa programang Usap-usapan. Dito lamang sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Narito na tayo sa pinakahuling panayam natin para sa edisyong ito ng Usap-Usapan. Eto, may mga pagkakataon ba na merong pinanindigan tayo noon pero habang tumatagal, napapaisip tayo na parang hindi na ito yung gusto ko. Minsan kasi nahihiya tayo na magbago yung isip natin kasi baka sabihin ng iba na pabago-bago tayo o baka isipin nilang hindi natin kayang panindigan yung mga desisyon natin. Pero normal lang ba talagang magbago yung mga pangarap, pananaw at yung mga prioridad natin habang tayo ay nagkakaedad at mas nakikilala ang ating sarili? Yan ang pag-uusapan natin, ang The Art of Changing Your Mind at kung paano natin matututuhang tanggapin na okay lang na baguhin ang direksyon natin sa buhay kapag hindi na ito yung gusto natin. Kaugnay nito ay kasama natin via Zoom si Master Coach Jasmine Miroy ng Life Coach Philippines International. Coach Jasmine, welcome po sa programang Usap-Usapan.
4: Ayan, hello. Good morning ano sa ating pong lahat and thank you sa invitation and to be able to share yung pong mga kaalaman at knowledge from Life Coach Philippines International. Maganda yung topic natin ngayon, no?
1: Yes, maganda nga, lalo na yung mga parang mga siguro yung mga nagso-soul searching sa mga panahong ito. Unang-una ko pong katanungan na regarding itong topic na napili kumbaga for today's edition ng Usap-Usapan. Sa maraming pagkakataon kasi parang itinuturing po no ng iba na kahinaan yung pagbabago ng isip. Bakit po kaya nahihirapan ang isang tao na aminin na nagbago yung kanyang pananaw, yung kanyang pangarap, o yung kanyang desisyon?
4: Katulad nung sinabi mo, di ba, na kasi maraming tao na ang perception nila pag nagbago ka ng desisyon mo o ng pananaw mo is kahinaan. Na paint yung picture na yon, na label yon na kahinaan pag nagbago ka ng desisyon, 'di ba? And hindi lang yon, and minsan failure pa yan, 'di ba? So people consider it as a failure, weakness, no? Instead na tignan nila ito as something about growth, about learning, about leveling up, about evolving, 'di ba? So kaya nakakalungkot, no, na maraming tao na takot sila, no, na panindigan yung pagbabago na yun ng kanilang opinion o kanilang desisyon simply because they are afraid of being judged by other people kasi nga may label na, may stigma na, no, na weakness 'yun kapag nagbago ka ng isip, no? So instead na makita 'yun as something about a new learning experience at paglago bilang isang individual.
1: Ito naman po, Coach Jasmine. Ano po ba 'yung pinagkaiba ng pagiging inconsistent at pagkakaroon ng kakayahang magbago ng isip dahil meron tayong bagong natutunan, bagong mubaga nakuhang learnings o kaya naman mas malinaw na nating nauunawaan ng ating sarili? Kasi minsan siguro nagkakaroon po ng misconceptions dahil nga dun sa stigma surrounding nga po dito sa pagbabago ng isip.
4: Yes, no. So malaki yung pagkakaiba nila, no. So pag sinabi mong inconsistent, ito yung pagbabago mo ng desisyon nang walang basis, no. Walang clear basis kung bakit ka nagbago ng desisyon. Basta na feel mo lang, no. Naramdaman mo lang na ay ayoko na nito, no. So gusto ko nang baguhin itong goal ko, gusto ko na baguhin itong isip ko ngayon, 'di ba? Wala siyang basis, no. So anytime papalitan mo, no, kaya nga siya inconsistent, no. So basta maramdaman mo lang, magpapalit ka, 'di ba? So for example, ngayon gusto mo ang isang bagay pero bukas ayaw mo na siya, 'di ba? So paulit-ulit, it's a cycle, no. So hindi dahil masusi mo 'tong pinag-aralan o pinag-isipan pero dahil bugso lang siya ng damdamin o kaya ito ay impluwensya ng ibang tao, no. Yun yung tinatawag natin na inconsistent. Pero yung kakayahan na magbago ng isip, ibig sabihin naman nito ay dinaan mo siya sa proseso, no. Pinag-isipan, ni-reflect, okay, at idinaan nga sa proseso, no. Pwedeng nagkonsulta pa yung isang tao, no. So sa pagbabago na yun ng isip niya, di ba? Pero ito ay in short, no, may process siya. Unlike yung inconsistent based on feelings or based on influence lang ng ibang tao sa buhay niya.
1: Ito naman po, Coach, kasi minsan may mga tao na parang napipilitan na nga sila na magstay kung nasan sila kasi parang merong mga feelings of pride, hiya, o kaya fear. Siguro takot na baka maapektuhan yung future niya kapag ka nagbago siya ng kumbaga nagbago siya ng desisyon sa kanyang buhay. So paano po ba eksaktong nakakaapekto itong mga ganitong klase ng siguro mga emotions o kaya paano naapektuhan ng yun nga yung pride, hiya o takot na masabing bumabaliktad sa desisyon ng isang tao na manatili sa isang bagay kahit alam na niya na hindi na ito yung gusto niya.
4: No, so malaki yung epekto niya, no. So lalong-lalo na sa peace of mind mo, no. So it will really cost you your peace of mind. Sabi nga, 'di ba? If it costs your peace, it is expensive, no. So kapag nandun ka sa state na yon, ano, so na mawawala yung peace of mind mo, and pag nawala yung peace of mind mo, affected yung happiness mo, affected yung growth mo, at higit sa lahat affected yung pagiging totoo mo sa sarili mo, di ba? So napakahirap naman yung siguro mabuhay ng ginugusto mo ang isang bagay na hindi mo naman gusto, di ba? So forever that you will be living in pretension, nagpe-pretend ka na lang, di ba? And nagiging unfair ka. Una, nagiging unfair ka sa sarili mo at nagiging unfair ka sa ibang tao. 'Di ba? So sa kagustuhan mo lang na wala silang masabi, 'di ba? At panindigan mo kung ano yung gusto mo before, eh magre-resort ka na lang doon na hindi ka na lang maging totoo sa sarili mo. At maraming tao, no, na naiipit, nasa stuck sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Like yung mga tao na nagsistay sila sa mga trabahong ayaw na nila, pero nagsistay pa rin sila, 'di ba? Kasi hindi, tagal ko na dito eh, 'di ba? Dito na rin ako magre-retire, pero in deep inside every day they're dragging themselves, 'di ba? Going to work, no? So hindi rin sila masaya, 'di ba? or kung ang isang estudyante nag te-take siya ng isang course dahil gusto siya ng magulang niya o gusto siya ng ibang tao, 'di ba? When there was a time, no, sa panahon namin usong-uso yung nursing, no, na course, and everybody took nursing, no? So kumonti ang mga estudyante sa ibang mga courses, pero sa nursing punong-puno, 'di ba? Pero marami ding hindi naman naging successful during that time kasi nadala lang sila, no, ng trend, nadala lang sila kung ano yung uso, pero hindi rin sila naging successful dun sa pinili nila na course na ganun, 'di ba? So yes, posibleng may masasabi sa yung ibang tao, no, kung magpapalit tayo ng kung ano yung gusto natin, pero kung minsan kailangan nating isipin yung mas importante ba yun o mas importante yung peace, happiness natin at yung pagiging totoo natin sa pagtayo natin nung kung ano yung gusto na natin ngayon.
1: Ito naman po, kasi sa kulturang Pilipino, meron pong mga pagkakataong may pressure na panindigan na lamang ang isang desisyon dahil sinabi na ito, no? Sinabi na natin ito sa pamilya, kaibigan, o ibang tao. Kasi minsan, di ba po, parang may tendency kasi na nag-overshare tayo. Kaya ayan, panindigan na lang natin ito. So paano po kaya natin haharapin yung mga ganitong klaseng pressure?
4: So, connect yun dun kanina sa tanong mo eh. Pride din yun eh. Diba? So, pag ganyan, diba? So, pride din siya. Pero whether you like it or not, you just have to face the pressure. No? So, kailangan mo siyang harapin. No? So, maging totoo ka talaga sa sarili mo. Halapin mo yung pressure at sabihin, no? Sabihin sa kanila, no? Sabihin sa mga tao, sabihin sa pamilya mo, of those people who are involved, sabihin mo sa kanila yung pagbabago, no, na gusto mong mangyari ngayon, 'di ba? Kasi kasama talaga 'yun eh sa process, 'di ba? So but it cannot stop you, no, it should not stop you dahil gusto, paninindigan mo na kung ano na yung sinabi mo noon, no? Hindi yun dapat mag-stop sa'yo para lumago ka pa, di ba? Para mas maging masaya ka, no, sa buhay, at para mas makamit mo pa kung ano talaga yung gusto mong gawin, no, sa season. Kasi ang tao nag-evolve siya eh. People evolve. And it's a natural process, no, na nagbabago ang gusto natin, nagbabago ang desisyon natin, no? So araw-araw eh, no, parang technology din 'yan eh, 'di ba? Ang technology last year hindi ka pareho ngayon, 'di ba? Definitely ang sa bilis nga, 'di ba? Kahit nga yung mga AI, ang bilis lang din magpalit ng mga versions, ang mga gadgets natin, nabilis magpalit ng versions, lalo na po tayong tao, 'di ba? Kasi buhay tayo, nag-journey tayo, nag-evolve tayo. So it's a natural process, no? So kaya ang kailangan lang is acceptance at maging totoo at harapin, no, yung pressure na yon at panindigan kung ano yung totoong gusto mo talaga.
1: Ito naman po, pag-uusapan naman natin yung kumbaga yung sinasabi po na sayang mentality. Kasi paano naman nakakaapekto ito nga ganitong klaseng mentalidad, halimbawa sa karera, sa relasyon, sa pagkuha ng course sa kolehiyo, o matagal nang isang bagay na matagal nang pinaghirapan sa kakayahan nating baguhin ang direksyon ng ating buhay.
4: So yung sayang, no, sayang mentality, lalo na kung nakapag-invest ka na rin ng oras, no, nakapag-invest ka na rin ng finances, 'di ba? Na-invest mo na rin yung sarili mo, nakapag-invest ka na din in relationship, no. Pero yung tanong, totoong sayang nga ba talaga siya? 'Di ba? Kasi it depends on how we see it eh. It depends on yung perspective natin, no? Pero lahat kasi ng karanasan, lahat ng kaalaman ay hindi siya sayang, no? So may tinatawag kami na mental model na compounding eh, no? At stacking, no? Lahat ng experiences natin, lahat ng kaalaman natin, ini-stack natin 'yan, kino-compound natin siya, 'di ba? So yung natutunan mo noon, magagamit mo pa rin siya ngayon eh. 'Di ba? So kaya hindi siya sayang, no? So katulad ko, nagtrabaho ako bilang medical technologist. for 25 years. At ngayon na life coach ako at negosyo ako, hindi ko masasabing sayang naman, no? Yung kurso ko noon at saka yung profession ko kung magre-retire na ako and maging life coach at maging negosyante, 'di ba? Pero hindi eh, kasi lahat nung natutunan ko noon, yung work experience ko, yung life experience ko, nagagamit ko siya ngayon, 'di ba? So I am much a better person now kasi nag-take ako nung risk, 'di ba? Life is all about taking risk eh, 'di ba? So sa yung sayang kasi ayaw mo mag-take ng risk, 'di ba? Yung you are bound by fear, 'di ba? Pagka lagi mong iniisip yung sayang, pero we have to take risk. At wala talagang sayang because every learning, every lesson, good or bad lesson or painful lessons or experience in life, hindi siya sayang sa magiging kakabuti mo, no? So to the person that who you are becoming.
1: Ito naman po, coach, kailan naman po masasabi na ang pagbabago ng isang pangarap ay bahagi ng natural po na paglago o paggrow ng isang tao, at kailan naman ito maaaring indikasyon na iniiwasan naman natin o iniiwasan lamang natin ang isang responsibilidad o hamon?
4: No, kaya dito napaka-importante ng paghinto at pag-reflect, no? Ito lagi namin 'tong sinasabi, no. So it's part of our coaching process to our clients, no, na yung reflection, okay? So tatanungin mo yung sarili mo, no. So at the end of the day, ikaw ang nakakaalam ng truth mo, no. So pwede mong tanungin yung sarili mo, nagbabago ba ako ng direksyon dahil nag-grow na ako, no? Or kasi nagtatakot lang ako sa harapin yung challenges, 'di ba? You have to ask yourself on that, no? Mag-reflect ka at mahahanap mo yung sagot, no? Kung minsan kasi pag mali din yung tanong natin sa sarili natin, mali din yung sagot, 'di ba? And sa ganitong pagkakataon, no, makakatulong din to seek professional help, no? If you are having a hard time to figure it out, no, umiiwas ba ako o talagang nag-grow na ako, dito papasok yung professional help, no? So help is available, no? So and this is one of the many things that we are helping people with, eh, no? So yung magkaroon ka ng self-assessment, 'di ba? Ma-process natin yung thoughts mo so that you can come up with a decision. At mas makilala mo lalo, no, yung sarili mo at saka yung thoughts mo. Kung minsan kasi pag wala kang kausap, no, hindi siya napaprocess, ang tendency is isipin mo siya ng isipin, to overthink and overthink until you get stuck, no, kakaisip nung bagay na yon.
1: Ito naman po, usapang priorities naman, kasi meron pong mga taong natatakot baguhin yung kanilang mga prioridad dahil baka madismaya ang kanilang pamilya. Siguro lalong-lalo na yung mga breadwinners dyan, no? Kasi pag-usapang priorities, ang unang pumapasok ay yung mga talagang kumakayod for their families. Pero syempre may mga iba na gusto nang pumasok sa ibang chapter ng kanilang buhay. Kaya medyo isa-set aside ng konti yung family, no? So paano po nila mapapaliwanag na ang pagbabago ng kanilang direksyon ay hindi, kumbaga hindi nangangahulugan na wala na silang pagpapahalaga sa kanilang mga, yung mga loved ones, family members?
4: And the best way pa rin dyan is to really communicate it honestly and respectfully, no? So hindi siya madali, pero wala namang ibang paraan eh kung hindi i-communicate mo siya ng buong puso, no, ng buong katotohanan, no, ng buong katotohanan, 'di ba? Ipaliwanag mo sa pamilya mo yung pagbabago mo ng desisyon mo na pagpapalit, 'di ba? And hindi ibig sabihin noon binabaliwala mo yung pamilya mo, no. In fact, kaya mo nga gagawin 'yan eh because you want to become a better person. Kaya mo gagawin 'yan kasi gusto mo nang mas maging authentic ka, no? And when a person is true to themselves, when a person is more sila, no, ginagawa nila yung gusto nila, mas magiging successful sila eh, 'di ba? So pag ginagawa nila ang isang bagay na gusto nila, mas nag-shine sila doon. Mas masaya sila, 'di ba? So mas nagiging magaan yung buhay, no? So hindi ibig sabihin na 'yun, tandaan niyo lagi, no, na hindi ibig sabihin na dahil pinili mo yung path na gusto mo, eh hindi mo na pinapahalagahan yung pamilya mo, no? So at the end of the day, pamilya pa rin kayo, no? So you can honor your family without without leaving, no? Na hindi mo kailangan isang tabi kung ano yung ini-envision mo sa sarili mo ring buhay, 'di ba? So at pamilya eh, no? Iisa pa rin naman kayo ng goal eh. Of course, our family ang goal nila maging pasaya ka, magawa mo kung ano yung gusto mo, 'di ba? At yun din naman ang goal nila para sa iyo, 'di ba? So why not this time maging honest ka at sabihin mo 'yun. And I believe yung dahil sa pagmamahal, no, maiintindihan din naman nila 'yon. And sometimes we just never tried it eh. Minsan iniisip lang natin ng iniisip, pero have really tried to really open up and communicate it honestly.
1: Siguro ito na lamang po bago ko po kayo apakawalan from this interview po, Coach Jasmine. Bilang panghuling katanungan ko po sa inyo, ano naman po yung inyong mapapayo sa isang tao na alam nang nagbago na yung kanya mga pangarap at prioridad, pero nahihiya pa rin siya, natatakot pa rin sabihin sa iba na hindi na ito ang gusto ko ngayon? Go ahead po, Coach Jasmine.
4: No, so sa nakikinig o nanonood ngayon na nandito ngayon sa sitwasyon na ganito, ang sasabi ko lang is you have to be brave, no? You have to be brave enough to be honest with yourself, no? So hindi mo kailangan magstay sa isang pangarap, hindi mo kailangan magstay sa isang desisyon dahil 'yun kasi yung sinabi mo noon, 'di ba? Or dahil ito kasi yung inexpect ng ibang tao para sa iyo, 'di ba? Sabi ko kanina, 'di ba? Life is a journey, no? Moving 'yan, 'di ba? And you are allowed to change, no? Give yourself that permission na magbago, 'di ba? Give yourself that permission to grow, 'di ba? Even our sizes grow nga eh, no? Dating small ka, naging medium ka na ngayon, no? Naging large ka na, 'di ba? Dahil sa maraming factors, no? Ganun din yung buhay, no? Maraming factors kung bakit makakaapekto ito ng desisyon mo sa buhay, 'di ba? Pero just be brave enough, no? And be honest with yourself, no? So minsan hindi natin maiiwasan, may mga masasabi yung ibang tao, may masasaktan, 'di ba? Pero part 'yun eh, 'di ba? Yung ginawa mong desisyon, parte 'yun, 'di ba? Na may konsekwensya, 'di ba? But I believe that choosing yung temporary pain na 'yon, coming from other people because of you've changed your mind, you've changed your decision, 'di ba? Yung temporary pain na 'yon is more bearable than a lifetime of pain dahil hindi mo pinili kung ano yung gusto mong gawin sa panahon na ito, no? So kung nahihirapan ka, I want to let you know, no, that help is available. Okay, you can reach us out. Kaya po may Life Coach Philippines International, ano, to help people to help people and empower people to make a decision for their lives, no? To take the driver's seat, no? Maraming beses kasi hindi tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin. Ibinigay na lang natin ito sa ibang tao, no? Yung pagpapatakbo ng buhay natin. And in the end, it's us who suffers, 'di ba? And pinipili natin minsan, no, na tayo na lang yung mag-suffer, wag na lang yung pamilya natin o mahal natin sa buhay. Pero sa totoo, when they see you suffer, nagsasuffer din naman sila, 'di ba? Kasi hindi mo pinili kung ano yung totoo para sa iyo, no? So you can visit us at The Cup Coffee Republic. Ito po yung coaching hub namin. If you want to have a conversation, if you want to have some clarity sa season ng buhay mo ngayon, ano, pwede po kayong bumisita sa The Cup Coffee Republic. We are located at Pioneer Center Compound along Pioneer Road, corner Brixton, United Street, Capitolio, Pasig City. At may Facebook page naman din po kami, Life Coach Philippines International. Pwede niyo po kayong mag-message doon if you want to have some conversation, if you want to book a session, ano, dito sa pinapagdaanan mo ngayon, ano. So at the end of the day, we are all accountable to our Creator. We are all accountable to God and not to men, no? So tayo ang haharap sa Diyos sa judgment day natin, 'di ba? So hindi 'yun eh, hindi kasi 'yun ang design natin eh. We are not created, no, to seek the approval of men, but we are created to seek the approval and to please our God, no? So again, help is available, no? So reach us out at Decaf Coffee Republic or Life Coach Philippines International.
1: With that, maraming salamat po, Coach Jasmine, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan, si Master Coach Jasmine Miroy ng Life Coach Philippines International. Dito na po natin na tinatapos ang ating programa, pero bago ang lahat, syempre maraming salamat sa ating mga nakasama sa studio, sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella, sa Warcast, nandyan sina John Paul Lumuntad at Hiro Lucero, at syempre kasama natin may very special guest tayo. Ayan, sa studio, ang ating Kuya Jay Arevalo. Ayan, talaga may pa-shoutout tayo. So, ayan na nga. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
3: Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Federal Police sa Philippine Internet Crimes Against Children Center nagresulta rin sa pag-aksyon laban sa tatlong umano'y facilitator ng online exploitation. Ang isinagawang investigasyon, may kaugnayan ang kaso sa isang 62 taong gulang na Australian national na sinentensyahan ng Brisbane Supreme Court ng 19 na taong pagkakakulong dahil sa mga kaso may kinalaman sa pang-aabuso sa mga bata sa Pilipinas. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang posibleng sangkot at biktima. Sinabi ni Nartates na mahalaga ang mabilis na balita ng impormasyon at koordinasyon ng mga law enforcement agency upang agad na maprotektahan ang mga batang nasa panganib. Para sa Mago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa iba pang balita, mabilis na umuusad ang konstruksyon ng China sa Antelope Reef sa Paracel Islands, kabilang ang pagtatayo ng runway na ayon sa mga analyst ay maaaring matapos pagsapit ng kalagitnaan ng taong 2027. Makikita ang grading works, mga tambak ng graba at konkretong materyales at mga compaction crate na ginagamit sa pagtatayo ng runway. Makikita rin ang isang gravel barge na patungo sa bagong tayong wharf. Ayon sa mga security analysts at military officials, maaaring maging mahalagang offshore military base ng China ang Antelope Reef kapag nakompleto, dahil mapapalawak nito ang operasyon ng Chinese naval vessels at military aircraft sa West Philippine Sea. Hindi pa kinikilala ng China ang pagtatayo ng bagong military base. Sa halip, sinabi ng state media na maaaring gamitin ang lugar para civilian purposes gaya ng weather forecasting, maritime activities at scientific research. Ang Paracel Islands ay inaangkin din ng Vietnam at ng Taiwan. Samantala, patuloy na binabantayan ng mga analysts ang mga developments sa lugar dahil sa potensyal nitong dagdaga ng presensya at kakayahan ng China sa pinagtatalunang West Philippine Sea. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
18: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
18: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
20: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
21: Ampalaya!
22: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
18: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
23: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
21: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
24: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Magandang araw ho sa inyong lahat. Good morning. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, October 3, 2026. At syempre tumutok na ho kayo sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre, unang Sabado ho ng Oktubre. Oktubre na ho, ha? At malapit na ho matapos ang taon. At syempre, ang dami pa rin ho nga nangyayari sa ating bansa, ha? Pag-uusapan ho natin yung pagbasura ho ng Korte Suprema dito sa mga petisyon laban dito sa voting threshold ho, no? Dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya matatandaan nyo ho kasi, di ba, noong September 23 ho, nagdesisyon ho itong Senado na ibaba yung voting threshold ho sa impeachment ni VP Sara. At hindi ho isali yung mga senador na absent, nagtatago, nakakulong, ayan ho, doon sa bilangan. Doon ho sa sinasabing two-thirds. No, so pag-uusapan ho natin maya-maya yan. At syempre nakita ho natin meron hong press con kahapon si Senator Antonio Trillanes.

0: sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Sa usaping legal natin ngayong araw, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa pagpapalit ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Korte Suprema na walang standing ang mga petitioners at premature o hilaw pa ang petisyon. Matatandaan na sa botong 12-1-1, nagdesisyon ang Senate Impeachment Court na hindi isali ang mga senador na walang legal at pisikal na kakayahan para makaboto sa impeachment ni Duterte sa bilangan. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ano ang reaksyon mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa Usaping Legal Facebook page at sa Radyo Pilipinas Facebook page. Para pag-usapan ng usaping yan, makausap natin ang Dean ng Manila Adventist School of Law and Jurisprudence na si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome back sa Usaping Legal.
1: Good morning, Attorney Galang, at sa lahat ng nanonood sa iyo ngayong Sabado ng umaga.
0: Ito, Attorney Salvador, no, dismiss ho yung petition, no, ng iba't ibang petitioners ho laban doon sa voting threshold ng dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, ang dismissal ho ng korte, sinabi ho niya, wala daw hong standing at yung premature pa nga daw ho yung petition. So, maaari niyo ho maipaliwanag sa ating mga tagapakinig, no. Ano ho yung ibig sabihin ng Korte Suprema ho dito?
1: Ganito po yan, ang ibig sabihin po ng legal standing or sa salitang legal, no, na ginagamit namin, locus standi. Ang ibig po sabihin noon, kine-question kung meron silang direct personal injury by reason of a governmental act. And in this particular case, ang subject to question ay ang act ng Senado. So, ibig po sabihin nito, although hindi pa ho lumalabos yung full-length decision, no, press briefer ang ating batayan, ibig po sabihin yan, ang primarily, bago ka pumunta sa hukuman, humingi ng tulong sa hukuman, kailangan paliwanag mo na una, meron ka bang injury dahil sa aksyon ng pamahalaan. Ngayon, of course, para rin mas malawak ang discussion, baka kasi may iba sa mga nakikinig sa'yo, hindi, attorney, meron dyan yung public interest, meron din yan yung ano, yung transcendental importance. Tama po yun. Pumapasok po yun sa ilang pagkakataon kahit yung mga petitioner ay walang legal standing. Subalit, dahil sa magnitude ng kanyang issue, is ginagawa ng Korte Suprema, sige, i-re-resolve namin ito so that it will put to rest to the controversy. Ngayon, tatanungin siguro tayo, attorney, ba't hindi ginamit ng Korte Suprema yon, di ba? Sa pagkakataon ngayon. But of course, we cannot question the judgment of the Supreme Court. Naglabas na sila sa maaring sa tingin nila, may ibang tao na dapat nag-file nito. At if you will compare it with the past petitions in connection with this impeachment, nag-file rin si Vice President Sara ng 2025, tama? Against the House of Representatives. So, ang tanong, maari bang siya ang mag-file? Well, let's wait and see kung mag-file siya. Kung ang tanong, sa tingin ba natin, may injury siya, she will be the person directly affected by the voting. Ganun po yun.
0: Alright, sinasabi din ho nung Korte Suprema na premature pa nga ho, no? So sa tingin niyo ho, ano ho yung tamang pagkakataon kung kailan pwede pa ho ba kayang iakyat ulit ito sa kanila ng mga ibang petitioners?
1: Alam, maganda siguro mas mapaliwanag natin sa kanila bago ko sagutin yan kung ano yung tinatawag na prematurity. Alam niyo po sa ordinaryong salita o sa salita natin, no?

0: Mass language, pag premature, eh sinasabi hindi pa sapat, hindi pa napapanahon. Ayan. Or hindi pa ito hinug para filan mo ng kaso. Yun po ibig sabihin ng prematurity. Kahit nga sa anak, sa isang sanggol, ay panganganak, premature yan pag wala sa tamang buwan. Di ba ganun yun? So sa ngayon, ito pong pinag-uusapan dito ay usaping legal, isang kaso sa Supreme Court. At pag pinag-uusapan po yan, is it ripe for judicial determination? At kakabit doon, yung tinatawag na po, na justiciable ba siya? Dapat ba meron na bang actual controversy, hinug na pa yung controversy na pwede nang busisiin at ano, pag-aralan ng Korte Suprema at maglabas sila ng desisyon. Yun po yun. Yan ibig po sabihin ng premature. Sapat na ba? Alam niyo po yan, kung ganun ang sinabi ng Korte Suprema, baka nga hindi pa hinug. Sasabihin mo, yung sagutin natin ang katanungan mo, kailan ba yan hinug? Pwede ba sila mag-file with the right person filing? At kung kailan ba ito hinug na? Maari. Okay, maari. Bakit? Siyempre, ang tanong, kailan yung hinug na? Iyan, sasabihin ko sa inyo, depende yan sa strategy ng kanyang abogado. Okay, ba't ko sinasabi yun? Kasi yung pagkahinug niyan, may kasabay yan paghingi mo ng TRO, preliminary injunction, na itigil yung action na malapit na, na urgently mangyayari na. Di ba? Ganun yun eh. Mangyayari na, so gusto mong pigilan. Eh kung ganun yun, malamang yan yung malapit na ang butuhan. Ano ibig sabihin ko na malapit ng butuhan? Tapos ng prosecution magpresenta ng ebidensya. Aba, hindi pa. Magpipresenta pa ng ebidensya ang ano eh, hindi po ba? Ang depensa eh. Magpipresenta pa. Dapat ba yung tapos na magpresenta ng ebidensya ang depensa? Ideally po, dapat ganoon. Tapos na sila nagpresenta ng ebidensya at nag-formal offer of evidence na nagkomento at handa nang magbotohan. Yan. Ngayon lang, alam niyo po, napakalapit ng panahon na yan. Di ba? Hindi natin alam kung tapos ang ebidensya ngayon, sabi niya, oh, 2 days, mag-file, mag-ano na tayo, botohan. Di ba? Hindi natin alam. Or sa Lunes, magbotohan na tayo. Or sa isang linggo, hindi natin alam. So kailangan, yung pang kahit yung grupo niya, nakaabang din. Kung kailan nila fa-filean yun, that's one. Kasi bakit ko sinasabi na mas mabuti na bago? Kasi ho yan, pag naboto na yan, wala na, executory na yan. Kung sakaling na-convict siya, tapos na. So kung sasabihin naman ng iba, attorney, dapat yan. Kung ano yan, hilog na yan, pag nagpagbotohan na, pagtanggal na siya, pwede rin. Kaya lang tanggal na siya. Ngayon, maglabanan kayo, executory na yun. Di ba? Kahit ngayon ang tanong, manalo ka, itanggal ka na. Ngayon, paano sabihin mo, paano ko reverse ng Supreme? That remains to be seen. Kasi wala pang naging ganyang ruling ng Supreme Court. Okay, baka booted na rin yun. Okay? Sige po.
1: Okay, so ibig sabihin ho, sir, tama ho ba, hindi pa ho talaga pinal itong desisyon ng Korte Suprema at posible pang mabaligtad sa ibang mga petisyon nga?
0: Ito, ganito ang nangyayari dyan procedurally. Kasi ho, yung ruling nila, procedural. Hindi po sa sustansya. Hindi pa ho. Procedural, sabi nila, hindi pa hinog. Diba? Sabi nila, walang legal standing. Naasahan ko po yung mga petitioners na yung magpa-file ng MR. Motion for reconsideration within 50 days. Ngayon, meron bang iba, mga tao na hindi naman kasama dyan, later on, na nakamatsyag, diba? Nakabang. Tapos pag malapit na mag-file, walang pipigil. Nakita niyo po yan. At maaari sa pagkakataon na yun, tingnan na ng Korte Suprema. Depende rin kung sino maglalagak sa kanila.
1: Alright, punta naman ho tayo dun sa nangyayaring impeachment trial ho, no, kay Vice President Sara Duterte. Nakita ho natin yung testimonya ni Mayor Baste Duterte. Ano ho sa tingin ninyo, nakatulong ho ba ito sa prosecution o nakasama ho sa kanilang kaso?
0: Alam mo, depende yan para hindi naman tayo sabihin, eh, kampi tayo ganito, kampi tayo doon. No? Depende kung sino bumabasa niyan. Ayan. Pag yung bumabasa niyan, eh, medyo kilya sa prosecution, sasabihin nila, ano, uy, dumidistansya. Alam mo yun, ayaw sumagot. Kasi ayaw niya talaga eh, alam mo yun, eh, umiiwas eh, di ba? Pag naman yung mga kampi ng depensa, ang bumabasa ng sitwasyon, o kita mo, walang personal knowledge. You see the demeanor? He was very confident. He wasn't even hiding anything. So it's no personal knowledge. Diba? Sabi nga niya, alam mo, nalaman ko na ho yan sa impeachment. Kaya ako pinaliliwanag na ganyan na to, Digala. Kasi yan, pag binigyan lang natin na isang angulo yan, sasabihin nila, hindi, paano itong ganito? Para bigyan natin sila ng kabuuan. Ngayon, titingnan natin, meron ba silang napatunayan? Ayun, tingnan, siguro mas maganda yun ang dali natin ng mga nakikinig sa iyo at nanonood. Meron ba silang napatunayan? Well, napatunayan nila na ano na meron talaga mga projects. That's one, 'di ba? Sinabi nga ng ano ni Mayor Baste, hindi lang 14 'yan eh, 11 siya. Napatunayan nila na hindi alam ng mayor. Hindi alam ng mayor na yung GenCor, yun na sabi niya, na hindi niya alam na may involvement ang kapatid niya. Napatunayan din nila na may Bids and Awards Committee at yung power ng mayor ay i-delegate doon sa Bids and Awards Committee. Dahil napatunayan din nila na napakadaming pinipirmahan ng isang mayor. In fact, at least 3 of the senator judges, sinigundahan yun. May isa, sabi niya, alam mo, nag-mayor din ako. Alam mo, napakarami ng aming pinipirmahan. Narinig mo yun, di ba? May isa naman, sabi niya, alam mo, yung kapatid ko na mayor at presidente ng league ng mayor ng probinsya ay nag-text sa akin na pinatototohanan na talaga, alam niyo, dami yung pinipirmahan. Kaya kami, alam namin ang hirap na yung ginagawa. At ang pangatlo, sabi niya, yung asawa ko, mayor din. At alam ko, yung dami na pinipirmahan. Can you see? That's where it is. Kung tatanungin natin, ano yung napatlo? Ayun, marami pinipirmahan. Yun, dinelegate sa Bids and Awards Committee. So, sa tingin ko, ito na extent na patunayan nila.
1: Going naman ho kay former Senator Antonio Trillanes, no, dinrap ho siya initially ng prosecution bilang witness. Pero kahapon ho, ito may mga bagong pasabog na naman ho siya na nakatanggap nga daw ho ang pamilyang Duterte na more than 300 million pesos ano mula sa China. So sa tingin niyo ho ba siya ho ba ay maibabalik ho bilang witness sa impeachment trial o ano ho ba hanggang dito na lang ho ba siya sa press con ho na ito?
0: Alam mo Antonio Dani, yan eh. Ang tingnan natin yung procedural, okay? Yung sa kaso. Siyempre, bago tayo, ayon na rin sa experience ko, bago ko magpresenta ng isang testigo, inaalam ko muna, may personal knowledge ka ba? Pag ako hahawak ang kaso, may personal knowledge ka ba? Pangalawang kinukonsider ko strategically, kasi maaaring may personal knowledge ka, okay, may, ano ba yan? Sa tingin ko, makakabuti, makaka-advance ng cause ko. Bakit? Baka may past relationship siya sa judge, baka dati niyang kaaway, baka dating ganito, baka hindi siya gusto. Kasi ang buhay naman natin, nagkukrus ang landas natin. Yan ang sinasabi ko sa mga bata. Yung bata ka, kala mo, hindi magkukrus ang landas mo nung later, 30 years. Yung inapi mo, yung binuli mo. Ganun ang buhay eh, di ba? Dani, ganun ang buhay. Magkukrus talaga kayo at magkukrus ng landas. Yung mga bagay na yan, ina-assess ng abogado. Mas makabubuti bang ipipresenta ko siya? Kasi kahit pa mukhang alam niya, masasabi niya, parang may personal knowledge siya. Kasi ang primary personal knowledge, kung makasasama, baka huwag na. Di ba? Baka huwag na. So those are the decisions that they will have to make as to whether they will insist later on. Hindi natin alam. Hindi ko rin alam kung ano yung backdoor dyan. Kasi sa lahat ng ganyan, in something that has a political complexion, may backdoor dyan. Kaya nakita mo, siguro, maraming usap-usapan, bakit ayaw pa siyang paupuin? Di ba gano'n? Hindi natin alam. Maraming usap-usapan that we will really never know when what the truth is. So kaya ako, pag tatanungin mo, kung titignan ko lang siya, may personal knowledge ba siya? So yun ay nidetermine ng mga abogado niya. Kung sa tingin niya, oh, may personal knowledge, makakabuti ba sa amin to? O baka hindi? Di ba? Kasi baka mamaya, kahit may personal knowledge siya, o sasabihin niya may personal knowledge, eh instead na ganun, eh, hindi matuwa yung iba eh. Alam mo yun? So it will only rock the boat. So baka mamaya, ang gando na lang. Hindi ko sinasabing yun ha? Kaya lang kasi sa ngayon, hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan. Ngayon, patuloy siya mag-press call. Di ba press call siya? Di ba? Mag-press call siya. Karapatan niya na sa tingin niya. Meron, at meron din mga media ang sumusunod sa kanya.
1: Alright, so ito naman ho yung tagapagsalita ho ni Senator Loren Legarda. No? Sinabi ho na posible daw ho siyang sumali ulit sa majority. No? Any thoughts on this, sir?
0: Alam niyo, we have to... That should not be taken lightly. Alam mo yan? Kasi tandaan mo, tagapagsalita nila yan. Tagapagsalita nila yan. Nakakausap nila yan. Baka nga option nila yon. Now, what will be the consequences? Palagay ko, your guest is as good as mine. At ang digala. Diba? Because pag ikaw ay, pag siya ay napunta sa mayorya, tadami boto. Kung sakali ha, kung sakali ang tingin nila, ay dapat ito convict. I'm not saying that is what she will do. Now, kung sakali, bigyan na rin natin ng isang senaryo. Attorney Galang, for instance, hindi ba in-adjust yung voting threshold? Na sa ngayon, sinasabi nila, dahil 13.33, dahil 20, 14. Baka ang kalabasan yan sa mga mangyayari latest development. Hindi na kailangan yan. This is sa isga, kuha namin eh. Pag nagbotohan eh. Di ba? This is sa isga, kuha namin eh. Baka nga mag-17 pa kami. So, you don't, ako, ang tingin ko doon, yung voting threshold na yun, safety net yun. Politically, ha? Safety net yun. Kung hindi natin makuha, pero kung makuha nila yung D6, palagay ko itutulak nila kung yung D6 yan hanggat mataas. Para pakita sa tao, ano, siya sabi nyo, ito ang interpretation nyo, kahit na hard interpretation yan, ito boto niyan.
1: Alright, panghuli na lamang ho, Atty. Salvador, no? Ang sabi ho ni Atty. Reggie Tongol, no? Ng Senate Impeachment Court, na kaya daw ho mag-desisyon ng korte before December 16. So ano sa tingin nyo ho ba? Feasible ho ba ito? Considering na nandito pa lang ho tayo sa prosecution, mag-presenta pa ho yung depensa.
0: Alam mo, ang tingin ko dyan, no? Ang tingin ko, ang a lot of this will be dictated by the next moves of the prosecution. Kasi sila maraming testigo eh. Remember, naalala mo, may request for admission yan, di ba? Na hindi inalaw ni presiding officer dahil nga it might expose the respondent to a violation of her right to self-incrimination. Okay, ngayon, ang ano naman dyan, ang usapin dyan, kung magbawas sila ng testigo, o di ba, mababawas na rin ang hearing dates. Pag sa tingin nila, napatunayan, pag kinausap mo naman yung mga prosecutor, we're strong. Ganun yung kanila eh. Sapat na kami kasi baka gawin nila, drop na nila yung huling article pagkatapos ito eh. Ngayon, pagkatapos nito, syempre, ano magpipresenta? Magpipresenta ang depensa. Remember, base sa kanilang timeline no, ng hearings, ang tingin ko, araw-araw for the next 2 weeks, starting Monday, di ba? Eh, parang huli nila, October 15, right? Naalala mo, October 15. Tapos magkakaroon ng long break dahil sa, ano to, sa budget hearings. Tapos babalik sila ng gitna ng Nobyembre, sabi, at the earliest middle of November or at the latest mga November 23. Aba, if from 23 to December ano, 16, mga ano to eh, 3 linggo, ganun lang baka konti ang present, ipipresent ang ebidensya ng depensa, di ba? Kasi magpo-formal offer pa yan eh. Ang prosecution, magpo-formal, tapos pakukomentahin pa. So give or take, baka ang comment yan, 5 araw lang. Dahil ganitong proseso to, sige, komentahan nyo, 5, o mahaba na 10. Without prejudice to the continuation of the trial. Baka gawin nila ngayon, kung talagang babagal yan, ito lang pananaw, baka tumawid ng kaunti na mga January. Baka, kung talagang, kunyari, hindi ko naman sinasabi papabagali ng depensa. No? Kung maraming circumstances na bumagal, baka tumawid ng January at the latest, palagi ko matagal na ng Feb. Pero kung ano nga, ang Senado nagsalita, baka nga matapos ng December 16. Diba? So, hindi natin masabi talaga, pero isa pang kailangan natin tandaan, because next year, isubmission na ng candidacy. Diba? So, pag ito nag-drag ng masyado, pwedeng ano eh, kasi pagdating na ng mga June yan, usapin na talaga sino mga tatakbo next year. Ano ba? Diba? Sino nang tatakbo, sino mga kandidato, hindi lang sa lokal, kundi sa national. National. Hindi nga tayo alam, baka earlier pa yung submission ng mga kandidasin. So, there's a timeline, of course, na haharapin sila dito. Ayun, Attorney Galang.
1: Alright, maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Salvador. Ang dami ho natin napulot ho, nalaman ho sa inyo. Thank you ho, sir.
0: Sige, maraming salamat. Sa lahat, good morning.
1: Si Attorney Tranquila Salvador III, Dean ng Manila Adventist School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman ng walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kakulang kaparusahan kabilang na ang pagkakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre ito ho, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
2: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
7: Sagot Kita!
2: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
7: Sagot Kita!
2: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito,
7: Sagot Kita!
1: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating nga programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Facebook ko, Usaping Legal Facebook page, at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing muna sa mga nanonood sa ating Facebook page. Ha? Happy viewing to Nanilin Lapus. Syempre, nandito na rin ho si Arvin Beliesa, Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, and Jasitan. Ayan ho. And syempre, maraming salamat din ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy hong nagsishare ng ating programa ho no tuwing Sabado para humapalawak ko yung ating mga tagapakinig. Maraming salamat ho sa Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Cebu, Radyo Pilipinas Davao, Ayan ho, maraming ho sa, salamat sa inyong lahat at syempre sa lahat ho ng Radyo Pilipinas stations nationwide. Eto, first question ho natin galing sa cellphone number ending in 7804. Ito, from Esther ng Mindanao. Ayan ho, naabot ho natin hanggang sa Mindanao ho, no? Good morning, attorney. May tanong po ako tungkol sa SSS. Kasi po yung anak ng yumaakong kapatid, siya ang tumanggap ng dependent pension noong 13 years old siya, taong 2011. Tapos nagkasakit yung pamangkin ko at nabulag ang kanyang dalawang mata noong 20 years old siya. Hininto ng SSS ang kanyang pension noong 21 na siya. Ang tanong po namin, eligible po ba siya sa lifetime pension? Pangalawa po, 27 years old na siya ngayon. Pwede pa po ba? Ayan ho, from Esther ng Mindanao. Ayan ho, maraming salamat po. Eto, yung nag-message ho sa atin ay yun nga ho, yung pamangkin ho niya ay namatay ho yung kanyang kapatid, kaya yung kanyang pamangkin na nung 13 years old ho, siya ho yung nakatanggap ng pension, no? Dependent pension ho ng kanyang namayapang kapatid noong taong 2011. So 13 years old pa lang ho yung bata ho noon, yung pamangkin ho niya. Kaya lang ho, noong 20 years old ay siya ho ay daw nabulag ho siya. At ayun nga, inihinto na ho ng SSS yung kanyang pension noong 21 years old. So ang tanong daw ho niya is eligible daw ho ba sa lifetime pension? Ngayon kasi 27 years old na yung kanyang pamangkin at ngayon nga ho ay bulag na yung dalawang mata at ayun nga ho, persons with disability nang maituturing. So noong 13 years old ho siya kasi dependent ho siya, no? At kaya ho binigay ho nung SSS yung kanyang yung dependents pension nung kanyang nung member nga ho doon sa anak kasi ho minor de edad pa yung anak nung time na yon, nung 2011 nung namatay ho yung membro. Kaya tama lamang ho naman talaga na ibigay yung dependents pension doon sa anak, no? At 13 years old ho siya, hanggang 21 years old ho yun. So kaya ho ang ginawa ng SSS ay tinanggal na ho yung pension pagsapit ho ng 21 years old. Kasi nga ho, hindi na ho minor. Kaya tinanggal na ho yung dependents pension. So dito ho kasi, ang pagkakaalam ho natin dito is para ho makatanggap niyang, kung sabihin ho natin na lifetime pension, eh dapat ho yung inyong anak ho, kahit ho above 21 years old na, ay makakonsider ho natin na persons with disability o di kaya naman ho ay meron hong sakit sa pag-isip. Ayan ho, yan ho yung mga sinasabi ho natin ho dyan na pwede ho siya makatanggap ho ng pension. Kaya lang ho dito kasi ho sa kaso ho natin, noong time ho na namatay ho yung kanyang magulang, ay hindi naman pa ho siya person with disability. So ayun ho, hindi pa ho siya person with disability o wala naman ho siyang sakit sa pag-iisip, ganun ho. Clinically declared or legally declared insane. So kaya ho, hanggang 21 years old lang ho talaga yung naging pension ho sa kanya ng SSS. So ayan ho, maaari ho kayo makipag-ugnayan sa SSS, no, kung ano ho yung gagawin ho sa ganitong sitwasyon. Kasi ho, ngayon ho ay 27 years old na ho yung kanyang pamangkin. At syempre ho, pero ho naging PWD nga ho, pagsapit nga ho ng bago ho ng 20 years old. So maaari ho kayo makipag-ugnayan sa SSS, no, para ho sa inyong suliranin, para ho maitanong nyo ho ng sapat, ng maayos nga ho. Pero yun nga ho, base sa ating pagkakaalam, ay dapat ho, nung time na siya ho ay namatay nga ho yung SSS member, time ho na siya ay tumatanggap ng dependents pension, ay dun ho siya person with disability. Para ho kahit beyond 21 years old, kahit ho more than 21 years old na siya, hindi na ho siya minor de edad, ay makatanggap pa rin ho siya ng pension. Pero sa kaso nga ho ito ay ayun nga ho, hindi naman ho siya PWD at the time of death, no? Na at the time of death nung kanyang magulang. So yan ho, maaari ho kayo makipag-ugnayan pa, no, sa SSS para ho matulungan ho kayo sa inyong suliranin. At ayun nga ho, syempre pinag-uusapan ho natin yung voting threshold ha, dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, ibinasura nga ho nitong Korte Suprema yung mga petition ho, no? Laban ho dito sa voting threshold, no? Kasi kung makatandaan nyo ho, tatlo ho yung naging mga petition nga ho, no? Para ho dito sa voting threshold ho na ito. So mamaya ho, babasahin ho natin inyong mga komento ho dyan ha, sa ating tanong sa bayan. Ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text ho ng inyong mga komento ha, 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment ho sa ating live stream, Usaping Legal Facebook page, at syempre at Radyo Pilipinas Facebook page.

0: Ito, kumuha naman ho tayo ng tanong sa ating YouTube channel. Ha. Meron ho tayong YouTube channel, Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. And ho, dyan ho ninyong mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal, yung mga interview ho natin sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho dito sa mga subscribers ho natin na halos 22,000 na ho ang subscribers natin dito sa YouTube. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, ang gaganda ho ng bilang natin, yung mga, lalo na yung mga interview natin sa mga resource person. Ito, tanong ho ni Kapobre0391. Ayan ho. Attorney, tanong ko lang po. May kontrata po ako, pero wala po kaming pinirmahan na kontrata. Ngayon po, yung may-ari, daming pinapadagdag na trabaho na hindi naman kasama sa usapan. Umayaw na po ako, may kaso po ba yun? At wala po akong kinuha na pera sa kanya. At yung pera po na binibigay niya ay sakto lang po sa pinapasahod sa mga tao. Ayan ho. Ayan ho. So, ang ibig sabihin ho ng nag-message ho sa atin ay meron silang kontrata. Siguro verbal contract lamang ho, no? Verbal agreement. Ayan ho. Pero wala doon ho siyang pinirmahang kontrata. Ngayon ho, ang problema niya, ang dami hong pinapadagdag sa kanya. Mukhang contractor ho itong nag-message ho sa atin. Ang dami hong pinapadagdag sa kanya na trabaho. Pero ayaw na ho niya. Kasi wala naman daw ho sa usapan ho nila. At yung pera daw ho na ibinibigay ay sapat lang sa mga pinapasahod sa mga tao. Ngayon ho, syempre ho, yung inyong terms, no, yung terms and conditions ho ng inyong kontrata, ayan ho, ay base ho yan sa inyong naging usapan. So, ito ho, valid naman ho yung mga ganyang kontrata. Kahit ho sabihin ho natin na hindi ho kayo nagpirmahan ng kontrata, ay valid naman ho yung inyong agreement. Basta ho yung meron po tayong tinatawag na concept na meeting of the minds. So, kayo ho ay parehong nag-a-agree. Ayan ho, kayo ho ay parehong wala ho kayong pagtutol doon sa mga terms and conditions. At malinaw ho sa inyo. Wala naman ho nang haras ho sa inyo. Para ho makipagkasundo, ayan ho, consensual, ayan ho, at syempre yung object ng kontrata ay legal naman ho, ito pagpapagawa ho siguro ito ng building o bahay. So ayan ho, so kung lahat ho na iyan, yung cause ho natin, yung object, yung consideration, ayan ho, may meeting of the minds, then masabi ho natin na legal naman ho yung pinasok ho ninyo na agreement, no, kahit wala ho kayong pinirmahan na kontrata. So ayan ho, kung yung kabilang party nga ho ay hindi ho sumusunod sa inyong usapan, sinasabi ho ninyo ay ang dami hong pinapadagdag, wala naman ho sa usapan at ayaw nyo na ho. Ayan ho, eh maaari ho kayo syempreng tumalikod na ho doon sa inyong kontrata, no? Hindi naman ho kayo maaaring kasuhan ng breach of contract, ayan ho ganyan, ay kung wala naman ho yung sa usapan ho ninyo. So, at syempre, sinasabi din ho niya, wala pa naman ho siyang tinatanggap na pera. Ang tinatanggap lamang ho niya, yung mga pasahod lang dun sa mga trabahador niya, ay ayan ho, lalo ho yan magagamit bilang ebidensya ho sa inyong kaso. So, ano ho dapat gawin sa mga ganitong pagkakataon? Kailangan ho, mas mabuti naman ho talaga na kayo ay mag-enter into a written contract. Ayan ho, pumirma ho kayo ng kasunduan na nakasulat para ho mas malinaw kung ano ho ba yung mga dapat ninyong gawin. Dapat at hindi nyo dapat hong gawin, ano ho yung mga roles and responsibility at yung mga kailangang gawin ng bawat partido. Ayan ho, magkano ho dapat yung ibabayad ho sa inyo. So sa mga ganito hong bagay, mga malalaking consideration na ho ito eh, dapat ho talaga ay kayo ay may kontrata na nakasulat para ho mas maganda ho, mas malinaw ho yung inyong kasunduan. So, ang dapat nyo hong gawin, mag-enter ho kayo dyan, written contract ho na ganyan. At kausapin nyo ho yung other party, no? Ano ho ba talaga yung mga dapat ninyong gawin at bakit ang daming pinapadagdag na wala namang kasama, na hindi naman kasama doon sa original na inyong pinagkasunduan. At magkano ho yung magiging dagdag na consideration o di kaya naman ho ay bayad ho sa inyo. So, dapat nyo hong pag-usapan yan, mag-enter ulit kayo into a contract. Eh no, kapag hindi nyo humaayos, ay maaari ho kayong dumulog sa barangay ho natin muna, sa barangay. Ayan ho, para ho pag-usapan ng inyong mga suliranin. So ayan ho, pero kung ang katanungan nyo ho, ay kung tumalikod ho ba kayo dun sa kontrata, kayo makakasuhan, ay hindi naman ho kayo agad-agad makakasuhan. Lalo na ho kung mapatunayan nyo ho, no, na wala naman na ho dun sa kontrata, ay yung mga sinasabi o idinedemand ho ng inyong kakontrata. So yan ho, para ho maayos ho ang inyong usapan, mag-enter ho kayo sa isang written contract. Ayan, ipanotaryo nyo ho, public instrument. Ayan ho, para ho sigurado tayo kung ano ang dapat at ang hindi nyo dapat gawin. At para ho syempre ma-establish na rin ho kung magkano talaga yung dapat na ibabayad ho sa inyo. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag tanatag ang may alam.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, question naman ho from Alvin Kugal. Good morning po, sir. Paano naman po yung specimen signature form ng employer pag hindi updated? Kasi po, yan ang problema ng employer ko, kaya hindi ako makapag-loan. Pwede ko din po ba silang ireklamo sa DOLE? Ayan ho. Yung ganyan ho, syempre makipag-coordinate ho kayo sa inyong mga employer para i-update ho yung kanilang mga specimen signature. Kasi ho, ito daw ho yung nagiging problema ho niya, kaya hindi ho siya makapag-loan sa SSS. So ayan ho, wag niyo naman ho agad-agad i-demanda yung inyong employer sa DOLE, no. So makipag-ugnayan ho kayo sa HR, sa management ho, sa inyong employer para ho i-update yung mga specimen signature na kailangan sa SSS. So para ho kayo ay makapag-loan. So ayan ho, maaari niyo naman ho sigurong pakiusapan yung employer, no, para ho i-update yung mga ganyan at hindi na ho kailangan na magka-demandahan pa sa DOLE, no. So ayan ho, sana ho ay maayos nyo ho yung suliranin ninyo. Madali lang naman ho yung specimen signature. Kailangan lang ho talaga siguro pumunta ho ng inyong employer ho dito sa SSS ho para maayos na ho iyan. Tara, syempre nakuha po natin yung message coming from cellphone number ending in 2071. Ayan ho, mag-text lamang ho kayo ng inyong mga katanungan sa ating programa. Ayan ho, babasahin ho natin iyan. Kung wala na ho tayong oras, the next week, the following week ho natin iyan babasahin. So basahin lamang ho natin yung ating iba ho sa mga nagkomento sa ating tanong sa bayan ha, ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, from cellphone number ending in 3358, ito, suki na ho natin ito ha. Maganda raw sa December 16 sa paghatol ni VP Sara sa impeachment trial kung tatanggalin sa pwesto. Ayan ho, kaya, ayan ho yung pinag-uusapan natin kanina kung kaya daw ho bang December 16. Kasi sabi ho nung spokesperson ng Senado, si Attorney Tongol, kaya daw ho before mag-recess yung Senado sa December 16, no? Kaya daw ho magbaba ng desisyon dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napakalapit na ho noon. Yun nga, sabi kanina ni Attorney Tranquil Salvador, meron pa home break, no, para dun sa budget deliberations naman at babalik ho sila sa Nobyembre na. So kaya ho ba ng halos isang buwan na magpresenta yung depensa? Halos wala pa ho, hindi pa ho natatapos yung prosecution, di ba? So kaya ho ba o tatawid na ho talaga ito coming January 2027 na, no? So ayan ho yung titingnan ho natin. At syempre manood ho tayo ng impeachment trial ni VP Sara. Ang dami ho natin natututunan at nalalaman ho. Ay mahalaga ho yan na tayo ho ay aware sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating politika, para ho syempre makapaghalal ho tayo ng tamang leader ho natin, no, sa 2028. At syempre happy viewing ho kay Rold Mendoza Domingo. Ayan ho, nandito na rin ho si Jelson Vlog. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, matatapos ho ang ating programa, pero maaari pa rin ho kayong mag-comment sa Facebook. Ayan ho, ng inyong mga question ho. Okay, at ayan ho, at syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Mark Boqueron, at syempre nandito din po si Ms. Tess Ramirez and Ms. Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Health nagbabala laban sa matinding init ngayong panahon ng El Nino. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: EJ.
8: Yes, F. Nagpaalala nga ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit at dulot na matinding init, lalo na sa panahon ngayong El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko na nagdudulot ng mas mainit na panahon at mas kaunting pag-ulan sa loob ng ilang buwan. Kabilang sa dapat bantayan ang heat exhaustion na maaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at labis na pagpapawis. Mas seryoso naman itong heat stroke na maaaring makitaan ang pagkawala ng malay, sobrang init ng katawan, hirap sa paghinga, pagkalito at kumbulsyon. Para ng DOH, magsuot na magaan at maluwag na damit, manatiling hydrated at umiwas sa matagal na paggalantad sa araw. Kung makitaan ang palatandaan ng heat stroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na health facility. Samantala, ayon sa DOST Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero 2027 at maaari itong umabot sa very strong o yung tinatawag na Super El Nino bago matapos ang taon. Inaasahang magpapatuloy naman ang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sa iba pang balita, Department of Education, DICO, inilunsad ang Kaagapay Program para palakasin ang ugnayan ng tahanan at paaralan. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inilunsad ng Department of Education na DepEd-PCOL ang Kaagapay Program upang palakasin ang pagtutulungan ng mga magulang, tagapag-alaga at mga guro sa paghubog ng ligtas, maayos at makabuluhang kapaligiran para sa mga mag-aaral. Isinagawa ang tatlong araw ng capacity building activity mula September 29 hanggang October 1 sa Ginubatan, Albay na dinaluhan ng 100 pangunahing leader mula sa 13 schools division offices sa Bicol Region. Ayon sa DepEd-Bicol, nakatuon ang programa sa tatlong pangunahing aspeto, ang suporta sa social-emotional development at pagpapahalaga, kamalayan at pagtugon sa bullying at iba pang usapin sa child protection at pagtutulungan ng tahanan, paaralan at komunidad. Binigyan din ang mga kalahok ng discussion toolkits upang magamit sa mga lokal na orientation at maisama ang programa sa Parent-Teacher Association at Child Protection Committee. Mula Oktubre hanggang Nobyembre, isasagawa ang division-wide rollout sa lahat ng 13 schools division offices na target sanayin ang hindi bababa sa 800 magulang bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Lawyers for Commuter Safety and Protection umapela sa mga lokal na pamahalaan na huwag munang ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan ang Lawyers for Commuters Safety and Protection sa mga local government units sa Metro Manila na huwag munang ipatupad ang kanilang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Linton, kailangan muna magkaroon ng public consultation tungkol sa pagpapatupad nito. Dapat din linawin niya kung bagong ordinansa ang NCAP, kung nagkaroon ng public hearing at kung paano titiyakin ang due process para sa mga motorista turista. Hiniling din ni Inton na ipaliwanag kung may private contractor na kikita mula sa mga multang makokolekta. Binanggit niya ang naging desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa NCAP ordinances ng ilang LGU. Ilinaw ng Korte Suprema na ang dismissal ng mga petisyon ay hindi nangangahulugang idiniklarang valid ang mga kinuwestiyong NCAP issuances. Sinabi ni LCSP na hindi tututol sa traffic enforcement unit dapat malinaw at naayon sa batas ang pagpapatupad ng INCA. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Balita sa Ibayong Dagat, nagkasundo ang

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is PBS News.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland.
4: Tayo na sa Ireland. Ito po ang programang ikang maghahatid sa inyo ng mga kaganapan, balita at kasaysayan at kwento ng tagumpay mula po sa bansang Ireland. Kasama ang ating Filipino diaspora sa Ireland. At syempre hatid po ito ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Mula po dito sa Pilipinas, kami ay inyong mga lingkod. Ako ang inyong host, Ray Sampang, kasama pa rin ng ating production team mula sa ating executive producer and coordinator, si Ms. Jam Season, sa ating master control. Kasama natin si Mr. Milo Junela at si Hero Lucero sa ating wirecast. At mula naman sa Ireland, makakasama natin ngayon ating host sa Ireland, walang iba kundi si Ms. Hilda Arenas. Hello Hilda at welcome to another episode of Tayo na sa Ireland.
5: Magandang umaga po Sir Ray. Magandang umaga sa lahat ng mga listeners natin sa Tayo na sa Ireland dito sa Radyo Pilipinas World Service. This is our third episode Sir Ray, di ba?
4: Yes, this is our third episode. We're going on our third episode, Hilda. So, well, muna sa lahat, kamusta muna ang weather dyan sa Ireland?
5: Ang weather dito ngayon is okay naman today. Mm-hmm. 7 o'clock in the morning today. So magandang umaga from Ireland, magandang hapon sa Pilipinas at kung saan man naroon ang mga taga-listeners natin ngayong umaga o ngayong hapon.
4: Yes.
5: Kumusta po dyan, sir?
4: Ito, medyo tapos na yung habagat, tapos na yung mga bagyo. Ang binabantayan ngayon natin dito, Hilda, ay yung epekto naman ng strong El Nino. Yan, yung tagtuyot. Yan ngayon ang pinagtutuunan pansin naman dito ng pamahalaan pati ng mga pribadong sektor, yung epekto ng tagtuyot o yung strong El Nino. Yan. So, para sa ating episode ngayon, Hilda, sa ating third episode, mukhang siksik, liglig at umaapaw na naman ng ating mga panauhin, ng ating mga itatampok, lalo na sa ating segmentong Kamustahan at sa Tatak Pinoy.
5: Opo, sir. Napakaswerte po natin dito sa Ireland kasi ang dami po natin mga kababayan na nasa iba't ibang profesyon at lahat po sila ay aktibo sa ating komunidad. So, wag na po tayo magtagal at i-introduce na natin ang una nating guest sa Kumustahan dito sa Tayo na sa Ireland.
4: Alright, sandali Hilda. Teka muna Hilda, so isa-isahin ko lang sila ha. Iikutan ko lang sila. Ika nga magwi-whip around muna tayo sa kanila, 'di ba? Yung ating mga panauhin para sa araw na ito. sa ating tayo na sa Ireland. Para sa ating kamustahan, makakasama natin si Noreen Ethel Manipol, isa sang research and professor ng Trinity College dyan po sa Dublin, Ireland. Gayun din, makakasama natin sa kamustahan si John Molina, isa namang PhD candidate ng Technological University, Dublin. At sa ating Tatak Pinoy segment, si Ms. Raquel Alcala, Junior Legal Secretary at founder ng TDOS event. Itong TDOS event, pag-uusapan natin din to mamaya, Hilda, sapagkat ano to, magandang event to na inorganize din ni Ms. Alcala. So, sige, go ahead, Hilda, okay. And take it away, ika nga, para sa ating ano, mga guests ngayon sa ating kamustahan.
5: Salamat po, sir. Excited na naman po ako. magandang araw mga kababayan. This is Hilda from Ireland and welcome back to Kumustahan dito sa Tayo na sa Ireland. Ang guest natin today has really interesting journey from UP Los Baños po in the Philippines all the way to Trinity College here sa Dublin. Isa din po siyang PhD candidate dito sa Trinity College. Ang pinag-aaralan po niya ay something na napakahalaga pero hindi natin napag-uusapan, how small and medium agribusinesses manage and support the people who work behind them. So, nandito po sa atin ngayon, guest natin si Noreen Ethel Manipol. Isa po siya sa final year niya sa PhD at Trinity Business School dito sa Dublin. So, Ms. Noreen, kumusta na po?
6: Yeah, hello. Good morning po, Ma'am Hildy, and good morning, Sir Ray.
4: Good morning.
6: Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin para makapanayan kayo dito.
5: Ms. Noreen, isa po kayo sa the only 60 people selected from more than 4,000 applicants noong 2022 sa Government of Ireland International Education Scholarship po, di ba? So, makikumustahan naman po tayo at ibahagi niyo po sa amin kung paano kayo napili.
6: Okay po. So, ito pong Government of Ireland, GOIIES, International Education Scholarship, ay bukas po para sa mga aplikante ng Masters at PhD sa buong mundo, in terms particularly po sa mga non-European candidates. So I think nagbukas po ito noong bandang March na. March po ang deadline. At marami pong mga katanungan, essay questions po dito sa scholarship na ito at talagang napaka-igting ng ng labanan kumbaga para makakuha ng slot. So basically po tinatanong kung ano yung background niyo, mga experiences. So more than the academic experience, tinitingnan din po nila ang sort of yung holistic experience ng isang applicant, particularly in terms of someone being active in the community as well. And of course, tinatanong din po kung ano yung pinaka-layunin nyo kung bakit gusto nyo mag-pursue ng MS or PhD. So around, karamihan po na nag-a-apply dito ay mga masters. So bibihira lang po ang PhD kasi po ito ay isang taon lang ang duration. So tamang-tama po ito sa mga nais, lalo na sa mga nais mag-aral dito sa Ireland, particularly yung gusto mag-pursue ng master's degree. And then sa PhD, pwede po itong makasuporta sa 1 year. Yeah, unfortunately, hindi ko na po naabutan yung isa pang counterpart nito, yung postgraduate, for postgraduate scholarship, na kinikater talaga yung apat na taon na funding for PhD.
4: Mm-hmm.
6: But,
4: All right. Ma'am Hilda, may katanungan lang ako kay Ma'am Noreen, ano? Miss Noreen, si Ray.

0: yung po ay aking huling semestre na ng master's studies naman po sa UPLB ng Master of Management in Business Management sa Department of Agribusiness Management and Entrepreneurship po sa College of Economics and Management sa UP Los Baños.
1: And pero bukod sa Jollibee Foods Corporation, alam niyo nagugulat ako sa ano eh sa vast ng vast experience mo, Noreen at Hilda, kasi naging teacher ka pa rin, naging professor, assistant professor ka rin sa University of the Philippines, Los Baños.
0: Yes, opo sir. Sa kasalukuyan ako po ay isang assistant professor sa University of the Philippines, Los Baños, sa Agribusiness Department po. At ako po ay sinusuportahan din po ng University of the Philippines system po sa aking pag-aaral dito sa Ireland. So, layunin din po ng universidad na hikayatin ang mga kaguruan upang mag-aral po, lalo-lalo na po sa abroad, para nasa gayoy mas malinang ang kanilang kaalaman sa kanilang piniling field of expertise, at mas mabuksan pa po ang mga perspektibo ng mga kaguruan at ma-expose sa multicultural setting nang sa gayon po ay mas mapagyaman po ang profesyon ng pagtuturo. Bukod po dyan, pati sa research at sa public service, yun po yung tatlong mandates po ng universidad.
1: Okay. Biruin mo, Hilda, ha, yung kanyang experience on how Miss Noreen started dito sa Pilipinas all the way to Dublin. Ngayon, PhD, at ang dami mo pa rin pala activities dyan sa Dublin, Hilda.
2: Oh, sir, ano swerte po natin kasi si Miss Noreen po talaga pong kinahangaan natin kasi pinagpatuloy po niya yung master's niya dito sa Ireland at suportado po siya ng UP Los Baños. Matanong ko lang, Miss Noreen, taga saan po kayo sa atin sa Pilipinas?
0: Ako po ay tubong Batangas, pero Santo Tomas, Batangas po, subalit mula po elementarya hanggang master's ay sa UP Los Baños na po ako. Sa Los Baños na po kami nandirahan. I mean, more than half of my life I've spent in Los Baños, Laguna, rather than in Batangas.
2: Oh, so Batangueño po kayo, Miss Noreen.
0: Opo. Uh-huh.
2: Okay. Sir, ano po ang masasabi niyo sa mga teachers natin, mga professors natin galing Pilipinas na they continue to pursue studies overseas para makatulong din sa ating mga kababayan pagkatapos nila mag-masters?
1: Okay. Okay. Well, una kasi ang ako, very ano ako diyan, very hinahangaan ko ang mga kababayan natin na nagtutungo abroad to take up their masteral degrees or sometimes higher degrees like PhD, doctorate degrees. Hindi madali yun. Talagang mahirap. Marami rin naman ako naging kakilala in this field of work sa broadcast na kumukuha ng masteral at saka a doctorate sa ibang bansa. And most of them, pag nakakausap ko sila, ang sinasabi nila, of course, they want a better future for themselves and for their family. Pero isa rin sa mga major na gusto nilang makamit, makabalik sa Pilipinas at ma-share yung knowledge, yung expertise na natutunan nila sa pagkuha ng master at PhD sa ibang bansa and apply it here dito sa Pilipinas. Whether it's on the field of medical, whether it's on the field of business, small, medium, o yung sinatawag na SMEs o yung mga malalaking kumpanya, even in the field of education. Okay? So, ano yan, malaki. Meron pa nga ako nakilala na gusto niyang i-apply pagdating sa mga processes, pagdating sa gobyerno. So, ganun din. Kaya humahanga ako sa mga kababayan natin yan, yung

0: tinatawag na, kumbaga, pag lumalabas sila ng bansa, mayroong tinatawag na brain drain. Pero pag bumalik na sila dito, yun ang tinatawag na brain gain. Dahil isi-share na nila yung kanilang mga natutunan abroad. And I
1: Ang
0: hope,
1: galing yan.
0: And I hope, Miss
1: Brain
0: Noreen,
1: drain.
0: Brain drain, pag umalis sila, dahil of course, yung iba, OFWs, yung iba naman, nag-aaral abroad because, you know, they are highly skilled. So, nawawala sa Pilipinas. Yan, tawag namin doon ay brain gain. Pero pag bumalik sila sa Pilipinas at they bring this experience, this know-how, itong mga lahat na nalaman nila sa as masteral and PhD sa ibang bansa, yun, tinatawag na namin silang brain gain instead of brain drain. Yun, kaya,
1: ang galing.
0: Kaya si Miss Noreen, pag bumalik, at in-apply niya lahat ng kanya nalaman dito sa Pilipinas, aba, brain gain yan. Oh.
1: Brain gain sa ating lahat, sa mga kababayan natin, di ba?
0: Oo. So, may balak ka bang ganun, Noreen? After all that you have learned dyan sa Dublin, sa experience mo sa Dublin, especially in your course, dyan sa PhD mo sa Dublin, may balak ka bang bumalik sa Pilipinas and share it to the Filipino people?
2: Of course, sir, yan po ang pinakamandato ng aking home university, ang University of the Philippines. Tapos badges nang sa gayon ay hopefully I will be able to share what I have learned in my experience here at Trinity College Dublin in Ireland. Because I must say, Sir Ray, talagang ibang-iba ang research culture dito sa Ireland in general. Like for example, well, makikita nyo sa the way the professors treat you. So it's on a first name basis. Wala, unlike sa atin, may ma'am sir, ano po, ma'am sir, bro, doctor. Sila, hindi sila particular sa
0: ma'am,
2: titulo.
0: Oo.
2: Hindi po sila particular. Napaka, they're very, well, that's part of their culture. They're really grounded. And in fact, I remember, meron din pong mga naiimbitahan dito na mga researchers from all over the world. Talagang experts sila sa kanilang particular field. So, bibisita sa university and they would really meet the students for consultation. And I remember one time there was this one professor that somehow related din po, major related. Resilience yung may study siya about resilience. So, major related din po sa agribusiness, resilience. So, kinonta ko po siya, sir. Kasi ire-request ko yung PowerPoint. At wala pang 10 minutes na send na sa akin.
0: Ganun kabilis,
2: ha? Opo, at high profile professor ito. Siguro sa iba-iba, maaaring isipin, ay, parang babaliwalain sino-sino ang estudyante, di ba? Pero sila talagang napaka generous in that case.
0: Okay.
2: And apart from face-to-face research seminars, meron din pong mga online seminars. And in that case, again, it's highly international. The experts are there. And napansin ko po, Sir Ray, na talagang very open sila sa mga constructive feedbacks, questions. Kumbaga, yeah, they take things at face value. Walang, so I think that's one of the differences in terms of, you know, the multicultural environment that we are in. So, in that case, it's very important na maging talagang open. Open-minded. Ang nais mag-aral dito. So, noon nga po pumasok ako, ang sinabi ko sa sarili ko, I will have to unlearn to learn.
0: Unlearn to learn. Okay.
2: Opo, sir. Bagamat ako'y isang guro, tutuusin na nais magkaroon ng mga estudyanteng matututo, ako mismo, gusto kong tanggalin yung aking mga dating kaisipan. Nasa gayon ay mas ma-absorb o mas pumasok ang mga bagong kaalaman. So napakahalaga po noon kung nais po ng ating mga kababayan, guro o nasa ibang profesyon man na kung gustong mag-aral sa ibang bansa, lalo na dito sa Ireland. So being open to things. Kasi po sa sitwasyon ko, sa Pilipinas ako po ay somehow nasa mid-career na ng aking career journey. Pero pagpunta ko po dito, ako po ay makukonsider na early career.
0: Okay, all right.
2: Researcher.
0: Okay.
2: So medyo talaga pong somehow challenging but then exciting and humbling as well. Yes. Kasi iba rin po ang kanilang mga pamantayan dito talaga sa larangan ng research at talagang malaki po ang adjustment na ginawa ko. And ang maganda po noon, well, they are very accepting when it comes to, you know, the process itself. Like they would be supportive. The professors are really supportive in terms of, you know, of the journey itself. Like they don't have sort of preconceived notion that, oh, you should already be excellent.
0: Yes,
2: because you're already teaching. Okay. Mm-hmm. Wala pong gano, wala. Which is good. So somehow you also, as a PhD student, I also get to learn what I could further do as I'm having my training here research. So going back po, Sir Ray, so I mentioned the open-mindedness. So in turn, I also hope that that our country will also have that open mind to accept new things.
0: Yes.
2: And to learn to also learn from the experiences of those Filipinos who are really passionate to give back to the country in terms of their services. That's I must say, sir, that's a very important thing. So the enabling environment for the returnees also to thrive and apply
0: Now,
2: their learnings from
0: abroad. That's a very noble endeavor, noble cause, noble endeavor from any, you know, Filipino who is studying, trying to get all the expertise and experience that is needed to help, you know, tulungan ng kanyang mga kababayan pagbalik niya dito sa Pilipinas. Pero alam mo, Miss Noreen and Hilda, meron pa tayong isang kapwa Pilipino na nandiyan din sa Dublin. Pero may PhD candidate din ito, kung di ako nagkakamali. At ito ay nag-aaral sa Technological University sa Dublin. Si John Molina. Okay, si Mr. John Molina. Sir. So nandiyan na si John Molina, Hilda.
1: Nandito na po. Before we end with Miss Noreen, isang katanungan lang po, Miss Noreen. Before academia, nag-work ka rin sa Jollibee.
0: Mm-hmm.
1: May lesson pa from experience na dala-dala mo pa rin hanggang ngayon sa as a professor and researcher and a PhD candidate?
2: Mula po sa Jollibee.
1: Mula, yes.
2: You mean, be happy, I would say.
1: Yun, ang pagkatapos na nalatahan. With Miss Noreen. Yeah. So, you know, from humble beginnings to now.
0: Pero hindi pa nga natin nababanggit na nagpunta rin siya sa Google, Google Office sa Europe.
2: Yun po pala.
0: Di ba?
2: Maganda experience po yun. So, may pagbalik ko sa mga estudyante ko. Hindi lang kwento mula sa libro or YouTube. Talagang naranasan
1: real
2: natin.
1: Real experience.
2: Opo, yung kultura. This time sa corporate company like Google. Interesting. Yeah.
0: Oh, so, ano ba? Bukod dun sa be happy sa Jollibee.
1: Ano yun? Pareho tayo, Sir Ray.
0: Bukod sa be...
2: Opo, dahil po ako'y nagkaroon ng experience just sa corporate world and now nasa gobyerno ko, this time naman nasa academe ako sa abroad. So masasabi ko pong natutunan ko sa Jollibee na nadala ko ay yung talagang every minute counts, the efficiency of private companies in terms of management. I was also able to apply my management skills in there, particularly also in terms of people management. That's very important. So, nabigyan din po ako ng pagkakataon doon na mag-hire din po ng mga tauhan, particularly crew. Another one would be in terms of dealing with people. The customers, external customers. So, they have many demands. And during my time, so as you know, fast food may certain, they are very specific with regards to SOPs, standards, from receiving the raw materials. So related din naman po sa aking naturang field ngayon sa operations management, so, from receiving raw materials, yung mga gulay-gulay, mga noodles, manok, up to, you know, serving them.
0: Okay. All right.
2: In the form of finished products. So, maganda pong, so it, larangan ng marketing, operations, even financial management and human resources. So the basic business or the core functions of business. So yan, dala-dala po natin yan hanggang sa aking profession sa pagtuturo sa universidad at hanggang sa research ko po dito na ang core naman po ay people management.
0: All right. Thank you. Nako. Eh, talagang marami tayong matututunan kay Miss Noreen Ethel Manipol sa vast ng kanyang experience. And I could not siguro wait to see her back here in the Philippines and share her expertise sa lahat ng mga natutunan niya para makatulong naman sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So thank you very much, Noreen. Maraming salamat.
1: Thank you po, Miss Noreen.
0: Thank you so much, Miss Noreen. At more power sa iyo and we will pray for ika nga, the success of your very, very noble endeavor. Now, from Noreen Manipol, tayo dadako naman sa isa pang PhD candidate dito sa Technological University sa Dublin, si John Molina. Okay. All right, Hilda, can you please introduce our, can you please introduce our PhD candidate, Mr. John Molina?
3: Yes, Sir Ray. Mga kababayan, maimportanteng tanong ba ako? Pwede bang gawing better for us ang bacon without taking away the flavor we love? Ang next po nating guest is actually researching exactly dito sa Ireland ang bacon po. Mr. John Molina, originally from Island Province of Catanduanes, is a final PhD candidate at Technological University Dublin, working alongside TJAX, Ashton Food Research Centre. So, Mr. John, baka pwede mo kaming samahan dito sa kumustahan. Welcome po. Pero bago tayo maging seryoso about food science, after spending this much time researching bacon, nakakain ka ba? Kapa ba ng bacon? Na hindi iniisip ko anong science behind it.
0: Uy, talaga? Diba? May science ba ang pagkain ng bacon?
3: Yes!
0: Oh.
3: Kisishare sa atin ni ano, Mr.
0: Ang alam ko lang, kain lang ako ng kain ng bacon eh. Hindi ko na inaalam yung science eh.
3: Sir Ray, okay. Huwag ka na makinig dito. Just in case.
0: Anyway. Nasa linya na ba si John? Nandiyan na ba si John? Okay.
3: Yes. Yeah. Welcome po. Kumusta po?
4: Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Sir Ray, Ma'am Hilda, at sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kasamahan din dito sa well, sa studio, si Ma'am Noreen and si Ma'am Raquel. Anyway, yun po, yung aking research ay about sa bacon. Ang bacon ay isa sa pinaka, well, sikat na food dito. Actually, it's part of the Irish breakfast. Not only Irish breakfast, but only English breakfast, Scottish breakfast. Well, dito sa British and Irish Isles. Kasi ang bacon actually ay isang considered as cured meat product. So may curing involved curing process. So naglalagay po tayo, usually naglalagay po tayo dyan ng nitrites. O sa Pilipino at tinatawag itong salitre. But yung naglalagay, aside sa mga salt and everything, naglalagay tayo dyan ng salitre. Ang salitre, madami siyang function. But baka na maging technical na. Iwasan ko lang po maging masyadong technical. Pero para sa kalaman din natin. Oo. Pero basically, ang mga salitre o nitrites ko ay sa nilalagay po yan sa bacon para maging preservative. Mm. Pero hindi lang po yan preservative. Actually, nagpapa-improve din yan ng yung flavor na to. Ng flavor ng bacon. Kaya yung amoy ng bacon, yung flavor ng bacon, actually that because of nitrites din po yan. Pero yun nga lang, sa mga research mo yan, kaya lang na-associate itong paglagay ng nitrites na to sa mga sa ibang mga food, sorry, sa mga health concerns. Kasi baka pwede itong ma-associate sa mga colorectal concern. May mga pag-aaral na po yan ng WHO. Kaya tinatry po natin i-balance kasi ang direction ngayon is to reduce to the minimum level na hindi naman maapektuhan yung quality and flavor or to remove. Kaya lang talaga may challenge din sa kung pag tinanggal mo to sa formulation kasi yung shelf life maapektuhan, yung quality, hindi na reddish color yung magiging color ng ating bacon, magiging brown. So, yun ang binabalance po natin dun sa ating research. Yung pagbalance ng preservation, yung flavor, tsaka yung pag-reduce din naman ng risk ng ating mga consumers dun sa potential public health concern ng mga nitrosamines. Okay, ito yung chemicals na associated dun sa health concerns sa mga cured or processed meats, tinatawag. So, yun, medyo challenging po siya. Pero yun, ang aking background naman ay food science, food technology, food science. So, ina-apply po natin yung ating kaalaman tungkol sa food science dito sa challenging balancing act of this food safety and food quality.
0: Yeah. Now, may tanong lang ako dyan, and Hilda, bakit bacon? Bakit yan ang napili mo? Bakit yan ang napili mong kuhan, gamitin sa iyong PhD?
4: PhD, yeah. Well, ang background ko talaga ay food product development. So anything about, reformulation, application of innovative processing technologies, yung mga ganun po. So bacon, ang bacon ay isa sa nabanggit ko po kanina na ang bacon ay isa sa pinaka sikat na pagkain dito sa Ireland. At personally, ako gusto ko rin ng bacon. Mm-hmm. Actually, dalawa po yan, bacon tsaka ham. Ang kaibahan lang po na ang ham naman, ito yung mga ready, dito kasi sa Ireland, ang ham ay yung mga slices na luto na siya, naka-slice, yung nalagay sa sandwich. Ang bacon naman, binibenta siya as raw, yung hindi pa siya luto. Tapos consumers na nagluluto, di ba? Parang mag-iba po siya talagang meat products. At mas maalat ang bacon. Pero yun, sa akin personally, kasi nung nakita ko po itong opportunity dito sa Ireland, reformulation of cured meat product. So ako next being parang food scientist and food reformulators, and excited po ako sa opportunity na ito, sabi ko parang it's a good challenge to undertake. Kaya yun po.
0: Alright. Sige, go ahead, Hilda.
1: Sorry. Tanungin ko lang po, hindi pwedeng sabihin lang na tanggalin natin yung nitrate?
4: Yeah, actually parang ang dalilan sabi na, tanggalin na lang natin tapos yun na.
1: Yeah.
4: Pero actually sa pag-aaral po natin na tinanggal lang po natin, wala pang pero talagang may effect siya sa quality. Yung karne, hindi 'di ba? Kung makikita mo yung mga bacon, yung mga makikita natin, medyo mapula-pula.
0: Mm-hmm.
4: Talagang pula-pula yung appearance ng mga ang bacon and also ham, yung medyo ma-pink-pink. Mm-hmm. Actually, that dahil din po yan sa nitrites. Pero nung tinanggal lang po natin sa formulation, sa pag-aaral po natin, yung consumers hindi naging appealing sa kanila yung appearance ng mga ganitong meat products. So, yun po yun. So, pwedeng, kung hindi rin maging appealing sa mga consumers, pwedeng madami, ma-affectuhan din yung quality ng mga. So, hindi rin mabibenta, hindi rin makukonsume ng ating mga consumer. And also, not only that, for also for the taste, medyo mabilis siya kumanta, mga ganun.
0: Mm-hmm. Okay. Pero, John, di ba itong nitrate o salitre, dito sa Pilipinas, ginagamit din ba yan sa tocino?
4: Yes, actually, yeah. Po. Mm. Sa mga Filipino food products, natin yan sa tocino, ang ibang longganisa, hotdogs, tapos yung mga meatloaf, pwedeng meron din po yan. Or madalas meron po yan.
0: Alright.
4: Yung flavor na yan, isa sa mga responsible din ng nitrite.
0: Okay.
1: Okay.
0: Ang experience mo ba lalong-lalo na dito sa Pilipinas, naging food technologist ka, nag-train ka sa food technology sa UP Los Baños din. And then, nagkaroon ka ng experience din sa Century Pacific Food Incorporated. Naging government employee ka pa, naging public servant ka pa sa DOST NCR. Ano? So, ito bang mga experience na to was the key na naging factor para mag-decide ka na mag-concentrate ka dito sa PhD na to, concentrating on, you know, if not eliminating or at least reducing nitrate sa bacon.
4: Yeah. Opo, actually, yeah, nabanggit po natin na after ko kasi mag-graduate sa UP Los Baños, so galing po, nag-graduate po ako sa UP Los Baños. Nag-work ako sa Century Pacific Food Inc. Yung mga gumagawa po ng Century Tuna, mm-hmm. yung mga ganun. So doon may isang business unit din sila on processed meats actually, like Argentina corned beef, may business unit din ng Century na on processed meats. And doon, may exposure and experience din po ako doon sa itong mga processed meats, yung paggawa ng mga processed meats. And for me, I really like personally yung itong mga food reformulation, yung mga pag-tweak ng mga formulation para maging healthy and sustainable yung ating mga food products sa market. So yun yung aking background at least on food processing and food reformulation. And then, nag-work din ako sa DOST, tapos sa DOST, NCR, isa tayo sa mga consultants, sa mga MSMEs. So doon ang exposure ko ng wide range of food products, mga gawa ng mga peanut butter, ng mga bottled lemonade, yung mga gawa. Pero may tinutulungan po natin na mag-comply sa kanilang food safety and also product development. Ay, yung ano namin, yung peanut butter, medyo madaling, yung ano yun? Madaling maghiwalay yung mantika dun sa ano. So, tinutulungan para maging smooth or improve yung kanilang product. Yung mga ganun. So there's also food science behind it.
0: Yun. So, yung sinasabi kanina ni Hilda, tinatanong niya sa akin kasi may food science pala sa pagkain ng bacon. Naman.
1: Sa
0: ano?
1: Lahat.
0: Pero, okay, sa litre, well, nitrate o salitre, pag pinag-usapan kasi ang word na salitre dito sa Pilipinas, preservative, sabi mo nga dyan. It's a kind of preservative. And when you say it's a preservative, may mga health issues dyan. Okay. So, isa rin ba yan sa dahilan kung bakit you're trying to take out or at least minimize yung exposure ng meat like bacon sa salitre o sa nitrate?
4: Yes. Yes. Actually, that's the main goal of my study, to at least to reduce to the minimum amount na nagbibigay pa rin ng same quality and also safety dun sa product, or remove it kung talagang kung necessary. Kaya lang sa ngayon masasabi ko, tapos na ako na to remove it, it's challenging kasi pwedeng yun nga, na-remove mo yung risk ng mga possible health concerns ng salitre, pero yung quality naman na apektuhan, na pwedeng hindi mo na gusto, ay hindi mo na to pwedeng matawagin bacon dahil hindi siya mapin.
0: Nawawala yung ano, nawawala yung commercial value dyan.
4: Pero may mga interventions dito sa Ireland, may mga amazing technologies din sila, mga processing technologies and also other interventions na nilalagay natin. Sa ngayon siguro hindi ko pa pwedeng ma-disclose, pero like mga plant extracts, may mga natural extract approach, mga approaches to use natural extracts to replace or at least to replace nitrites.
0: Okay.
1: So sir John, after your PhD, paano mo gustong magamit sa Pilipinas ang knowledge and international experience na na-build mo dito sa Ireland?
4: Yeah. Okay, actually, kanina po yung segment din with Miss Noreen, which is natutuwa din po ako ng ganun. Actually, same din kami ng directions. Natuwa din ako doon sa term na brain drain to brain gain.
1: Kasi for me,
4: actually, personally, I also want to contribute to the brain gain sa Pilipinas. So actually, for me, meron din po akong ganun na direction after dito. Nabalik din ako sa Pilipinas. Kasi, by the way, hindi rin po nabanggit kanina. Bago din ako nag-start, just before I started my PhD, sa UP Visayas naman ako, sa School of Technology. Doon ako lecturer. So, I really enjoyed also my experience. Consultant din ako dyan sa mga MSMEs dyan sa Region 6.
0: Okay.
4: And then, ito nakuha ko itong opportunity. So, sa ngayon ng PhD, parang gusto, ganun pa rin na sa idea ko to go back to the same profession that I have before this. Kasi for me, it's very fulfilling to contribute least for that brain gain sa Pinas.
0: Yeah. Mm-hmm. Wow, sige, pero
1: ang galing.
0: Kailan kaya namin kayo makikita makabalik dito sa Pilipinas and share those expertise diyan?
1: Yes.
4: Actually, for me, actually, well, I'm expected to finish this December or early next year. So for me, after that, yeah, so probably next year, I'm envisioning myself to back in the Philippines sometime next year.
1: Wow.
0: And I believe na hindi mahirap para ma-establish ni John yung kanyang gustong gawin dito sa Pilipinas with all of this experience and expertise behind him, under his belt.
4: Yeah.
0: I don't, baka palagay ko, baka katatapak mo pa lang dito sa airport eh, mga katakot-takot na offers na babagsak sa'yo.
4: Hindi naman. Kasi sa ngayon, well-connected pa rin naman ako sa mga peers ko dyan sa Pilipinas, both sa industry, dun sa isa industry sa UST tsaka dun sa UPV. Kaya natutuwa ako sa mga network dyan kasi medyo bari din from food industry, sa government, which is also related sa food, you know, food consultants and services, tsaka din, dyan din sa academe, which is sa UP Visayas, UP Diliman, may mga professors din ako. So, I hope na pagbabalik, well-connected pa rin dito at yung impact natin.
0: Yun. Yes. Okay.
1: Napakasaya, diba?
0: Maganda.
1: So, Sir Ray, yes. Bago po tayo pumunta sa Tatak Pinoy, gusto ko lang balikan si Sir John ulit at tanungin sa kanya, apart from the academia, nagustuhan po siya sa atin at baka gustong kumustahin yung mga kababayan niya, yung mga peers niya from UP Visaya, yung mga katrabaho niya dati sa Century Pacific. Go ahead, Sir John.
4: Sige po. Thank you very much po to sa opportunity na ito. So, actually ako, sa Pilipinas naman, madami akong parang tinatawag na home. I'm from Catanduanes, sa Bicol, sa Isla Province, sa Island Province sa Catanduanes. So, just mayad na agad yan sa Indogabos, sa Catanduanes. And also, well, sa Manila, kasi nag-work ako dyan sa Century Pacific, which is based sa Manila, tsaka sa UST based sa Manila. And also dyan sa School of Technology, sa UP Visaya. So, mayad na aga sa kaninyo tanan. Parang kasi dyan sa Iloilo, dyan naman ako based sa Miag-Au sa Iloilo. So doon, well, hindi ako Ilonggo, pero kasi medyo mix siya ng Tagalog tsaka Bicol eh. Sa akin, mabilis ko maintindihan ang Hiligay noon dahil Iklanod naman ako. So, tsaka yung intonation. Plus, dyan, ang Kinaray-a from Antique. So, exposing ako sa Kinaray-a and Hiligay noon languages. So, for me, nakaintindi ako 100%. Yung nga lang, hindi lang ako fluent. Pero yun. So,
0: all right.
4: Magandang umaga din po sa inyo dyan sa Iloilo.
0: Yeah. Well, John Molina, it's indeed an honor and a pleasure to have spoken and met you para sa isang ikang a very distinguished Filipino kababayan na nandyan sa Dublin, Ireland, together with Miss Noreen Ethel Manipol. Tulad nga ng sinabi ko kanina at narinig din ni Hilda, yung mga umaalis natin mga kababayan patungo sa ibang bansa, whether for work, study, or you know, looking for, you know, the the green pastures that they, you know, aspire to, ang tawag namin doon, natin doon, brain drain. Pero kapag sila John Molina, si Noreen Ethel at iba pa na magbabalik sa Pilipinas, having all the expertise, experience, the knowledge that they have gained at i-apply nila dito sa Pilipinas, that's what we call brain gain. So iintay namin kayo, John at Noreen, sa pagbabalik niyo dito sa Pilipinas. Thank you very much.
4: Thank you
1: Ms. Noreen. Thank you, Sir John.
0: All right.
2: Thank you very much po.
0: Thank you very much, Ms. Noreen. Thank you very much. Maraming salamat. Gayun din kay Ms. Noreen Ethel Manipol. All right, Hilda, dadako na tayo sa ating ikalawang segmento para sa ating Tatak Pinoy.
1: O,
0: pero ito naman makakasama natin para sa ating Tatak Pinoy. Isa siyang junior legal secretary at founder ng Tidos Events. And speaking
1: Tidos,
0: of Tidos Events. And speaking of Tidos Events, Hilda, merong event ngayong October 3, ha?
1: May October 3 event sila, Sir Ray.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: May event so, October 3, Saturday. Yeah.
1: Yes, bukas.
0: Talaga naman.
1: Saturday.
0: Okay.
1: Ngayon.
0: Sige.
1: So, yes.
3: So, tuloy-tuloy na tayo,
0: Teka
3: Sir
0: muna,
3: Ray?
0: At habang
3: may ano pa tayo?
0: Magbe-break muna tayo bago tayo
3: Break
0: dumako
3: tayo.
0: Sa ating Tatak Pinoy segment. So, ang tabayan po niyan, yung mga kababayan natin sa Dublin, Ireland, at yung mga kababayan natin nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Pagkatapos ng ilang paalala, dadiretso na tayo sa ating Tatak Pinoy.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Tatak Pinoy! Tatak Pinoy sa Ireland!
0: Right, nandito na tayo sa ating segmentong Tatak Pinoy sa Ireland. Kasama pa rin si Miss Hilda Arena sa tanging inyong lingkod, Ray Sampang. Hilda, alright, nasa Tatak Pinoy segment na tayo. At go ahead and introduce our Tatak Pinoy person for this episode. Okay, medyo nawala ang signal natin. Go ahead, Hilda.
3: Yes. Okay. Welcome back, mga kababayan. And this time, sa Tatak Pinoy naman tayo. Ang guest natin ngayon ay walang iba kundi si Ms. Raquel Alcala. Isa po siyang performing artist. Siya po isang vocalist. From Thailand to Ireland, nasa banda din po siya. Dami niya mga ganap dito. Isa po siyang naging isang caregiver din po siya. Isa po siyang organizer, producer ng mga events, entrepreneur din po siya. And now, sa legal profession din po siya. So, Ms. Raquel, welcome to Tatak Pinoy. Ang dami mong hats, ang dami mong mga sinusunod na sombrero. So, diba? Ang first question po namin is, sino po si Madam Raquel Alcala? At taga saan po kayo sa Pilipinas?
0: Miss Raquel? Okay.
3: Miss Raquel, naka-mute po kayo.
0: Yan, sige, habang ina-adjust ni Miss Raquel yung kanyang audio, alam nyo, nasa banda pala to, no, Hilda? Vocalist, ibig sabihin, singer ito, singer.
3: Vocalist.
0: O yun, ibig sabihin, kaya
3: pala,
0: kaya itong meron siyang T-Dos event ngayon, itong October 3.

0: po sila, bukas na po yung grand finals namin. Sana po maraming makapunta.
1: Yeah. When we say bukas na yung grand finals nyo, kasi napapakinggan at napapanood yung programa natin, Sabado dito sa Pilipinas, Sabado rin sa Thailand, October 3.
0: Sabado so, din po. Yan, okay, bale, bukas sige. Po Sabado, alas, bale, yes. 4:30 po ng hapon dito, I think is 11:30 ng gabi.
1: Okay. So, ibig sabihin, okay. Hilda, magaling ka bang kumanta? Sumama ka ba sa no, contest?
0: Ako po, dati rin
2: sir,
0: po
2: Ray, ako. Pag ako kumanta, sasayaw kayo.
0: Ay, si Ma'am Hilda.
1: Tanong ko muna si Hilda. Hilda, sumali ka ba sa singing contest?
2: Sir Ray, pag ako kakanta, yes, pag ako kakanta, sir, sasayaw kayo.
1: Okay.
2: Mag-joint effort tayo.
1: Alright. Hindi, kasi kaya ako natanong, kasi vocalist
2: ako yung si... hindi pinag... Ako yung hindi pinagmanahan.
1: Yes, ako rin hindi ako...
2: Poses na Pilipino.
1: Okay. Anyway, kaya ako natanong kasi itong si Raquel, biro mo sa Thailand, ah. Thailand parang hawak, may hawak na siya microphone, front vocalist na siya, hanggang sa makarating siya sa Dublin.
2: Hawak na niya ang beat, sir.
1: Talaga, di ba? Oh, yun isa sa mga hanas niya sa Thailand, di ba sabi nga? So, Raquel, pwede mo ba kaming bigyan ng sample ng isang kanta? Na bigyan mo nga kami ng sample ng isang kanta na ano?
0: Baka luma nga lang po ako.
1: Oh, sige, okay lang yun. Luma naman kami.
2: Naunahan ako ni Sir Ray. Mag-request.
1: Oh, naunahan ko si Hilda. Naunahan ko si Hilda. Oh.
0: Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

0: it true. In other words, I love
1: Wow, very good. Ang ganda
0: you.
1: yung, ang galing ha. Talaga naman,
0: Salamat
1: oh.
0: po. Thank you
1: Oh,
0: po.
1: kulang lang yung oras
0: Nice to
1: natin
0: meet
1: eh. Kung may 2 oras tayo, magre-request pa ako ng 5 kanta. Anyway, so
0: Sorry, tama ka doon sa unang usapan natin na dapat 2 oras, di ba?
1: Malapit na rin, malapit na.
0: Malapit
1: Inaayos na
0: na,
1: natin 'yan,
0: medyo.
1: aayusin natin 'yan, okay? Kapalagay ko kasi,
0: Maraming
1: ano, palagay ko
0: salamat.
1: kasi tulad niya sila Noreen kanina sa kasi Jan, tapos ngayon si Raquel. Palagay ko hindi na kasya ang 1 oras para sa Tara na tayo na sa Ireland.
0: Hindi
1: Yeah.
0: na.
1: Palagay ko, oh, bitin
0: Bitin ang mga
1: mag-expand na tayo. Yeah. Po, so
0: Maraming salamat po sa pag-imbita rin po sa amin.
1: nako ka
0: Para it's a big pleasure po.
1: Anyway, kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Raquel, at
0: Yes.
1: pinagkaloob mo sa amin ang oras mo. Alam ko napaka-busy mo. Lalo pa't meron kang event itong Sabado, October 3. Good,
0: Opo.
1: ano, I know it's going to be a success. Alam ko magiging success yan.
0: Thank you
1: So,
0: po.
1: alam kong magiging success
0: So,
1: yan. At
0: Miss
1: kung
0: Jen.
1: mapapakanta nyo si Hilda, pakantahin nyo si Hilda. Na ano.
0: Para sa iyo, Sir Ray, walang problema. Miss Raquel, ito yung Yes unang po. event mo, di ba? Yes As a po. singing contest event. So sana Yes po. patuloy-tuloy na ito. Every year sana merong ganito na pa-contest kayo. Oh yes po, actually po we're calling on anyone na interested. Bale, mag-o-open na po ulit yung registration starting tomorrow.
1: Ayun.
0: Ala,
1: Okay,
0: Sir
1: let's
0: Ray, halika,
1: tuloy-tuloy.
0: mag-pa-register na
1: Sige. Sige.
0: tayo.
1: Sige, pag ako'y
0: Yan.
1: napunta ng if somehow makarating kami sa
0: Magpa-register.
1: Dublin, sa Ireland, at merong ganitong contest, ising muna, sasali ko. Yan, sasali
0: Oh,
1: ko.
0: yes po.
1: Oo,
0: Sige,
1: sasali
0: ayusin
1: ko.
0: natin,
1: You're
0: Sir
1: very
0: Ray.
1: Ayun lang ang tanong, kailan? Hindi ko alam kung
0: Ayusin natin yan, Sir Ray.
1: Anyway, thank you very much.
0: Paghandaan natin yan. Well, next year pa naman yung second round, di ba, Miss Raquel?
1: Next year.
0: Yes po.
1: Oh,
0: Next
1: yan.
0: year pa po. Yung
1: Sige.
0: second
1: Pwedeng.
0: season po natin.
1: Alright. Ano tayo
0: Eh,
1: dyan?
0: dapat nandito ka, Sir
1: Ano?
0: Ray.
1: Ha?
0: Dapat
1: Good.
0: nandito ka for the next

0: One.
1: Oh, sana na, sa susunod
0: Isa
1: na
0: pa.
1: episode na lang. Okay.
2: Maraming
0: Isang
2: salamat
0: judge,
2: po.
0: di ba?
1: Okay.
2: Yes po.
1: Thank you
2: Thank
1: very
2: you,
1: much,
2: sir.
1: Raquela. And like I said, congratulations sa pagtataguyod
2: Thank you
1: niyo
2: so
1: ng event
2: much.
1: na ito. And I know it's going to be a success and more success in the future para sa Tidos.
2: Maraming maraming
0: Yes.
2: salamat po.
1: Okay.
2: Thank you po.
1: Thank you very
2: po.
1: Much. All right, Hilda. Nako, biruin mo yan. Sing muna. Yan, sing muna. So, okay.
0: Sing na natin, sir.
1: Ngayon, itong
0: sing
1: Sabado na to. Sabado
0: muna.
1: Yan, October 3. Yan, sige. Alright, well,
0: yes.
1: Again, sabi mo nga kanina, Hilda, medyo napapansin ko rin, talagang medyo kulang na yung ating oras sa tayo na sa Ireland. Diba? Parang bitin na rin yung mga kababayan natin dyan sa Ireland. Marami pa tayo. Ang galing mo kasing makahanap ng mga resource person. Talaga namang napakasipag nitong si Miss Hilda eh, na ikaw ang
0: mga
1: teacher.
0: Mga kababayan dito talaga, sir, na gustong samahan tayo dito sa tayo
1: yes.
0: na sa Ireland.
1: And alam mo,
0: at makausap kayo, i-share nila yung mga maganap nila sa buhay, yung mga experience nila dito, at sa ating mga kababayan din. So from brain drain, brain gain, to mga hanash.
1: Yeah.
0: Dito sa tayo na sa Ireland. Ang galing.
1: Diba? Diba? Diba?
0: Oh.
1: From
0: diba?
1: Brain drain to brain gain
0: Oo.
1: Going to hanash. Diba? Yung mga hanash. Ng mga ating mga ano. Ng ating
0: mga hanash. Diba? Ang galing. Thank
1: oh.
0: you so much.
1: Okay. Maraming maraming salamat.
0: Oh, maraming salamat. Yes. Maraming salamat, Ms. Noreen, Sir John, at Ms. Raquel.
1: All
0: sa
1: right.
0: pagsama po namin, pagsama niyo po sa amin dito sa tayo na sa Ireland, World Radio Pilipinas World Service with our one and only Sir Ray Sampang.
1: Thank you very much,
0: At
1: Ms. Hilda.
0: Thank you sa mga ano natin dyan, Sir Ray, sa mga technicians natin, sa producer, sa lahat po ng team ninyo sa Radio Pilipinas World Service.
1: Nako, thank you very much. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Ms. Hilda Arenas. At syempre sa ating mga nakasama, sila Ms. Noreen Ethel Manipol, kay John Molina, at kay Raquel Alcala. And of course, sa ating Filipino community, Filipino diaspora sa Ireland, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At hinihikayat po namin kayo na laging sumubaybay dito sa programang Tayo na sa Ireland every first Saturday of the month. Pero paalala namin ni Ma'am Hilda, ha, baka, hindi lang baka, we're looking forward to expand the program. Ayan, baka mamaya, hindi
0: We
1: lang
0: will
1: ito.
0: Expand.
1: Oh, baka hindi lang ito once a month, baka maging twice a month na, di ba?
0: Twice a month.
1: Oh, di ba? Or
0: sir,
1: baka maging...
0: Lahat ng sinasabi mo, Sir Ray, nangyayari.
1: Yan, that's it. Siyempre, sabi ko nga, dahil na rin yan sa tulong at galing na makahanap ng resource person ni Ms. Hilda Arenas. And of course, yung participation ng Filipino community
0: yes.
1: sa Ireland. Yeah.
0: Yung, yes, yung Filipino diaspora po natin dito, napakagaling nila at saka napaka-supportive din sa atin. At marami pong ano, nakalinya na ngayon, sir.
1: Oy,
0: kaya,
1: good.
0: I-career na natin.
1: Career na natin, i-career na natin. Okay.
0: Yes.
1: At alam mo, Hilda, ang pangarap ko, one day, I hope it's soon, makapag-live broadcast tayo nang tayo na sa Ireland, sa mismong Ireland.
0: Yes, please.
1: Yun, di ba? Maganda yun.
0: Alam ko, Sir Ray, pag sinabi mo, mangyayari.
1: Ah, ay, nako.
0: Sige. Lahat ng sinasabi ni Sir Ray,
1: okay.
0: walang ano, lahat nangyayari.
1: Thank you very much, Hilda. And of course, paanyaya ko na lang, Hilda, sa ating mga Filipino community, Philippine diaspora sa Ireland, please like and follow ang ating
0: yes.
1: Radio Pilipinas World Service Facebook page. Alam naman ni Miss Hilda yon. Pwede niyang i-share niya
0: yes.
1: sa inyo. So maraming salamat po, Miss Hilda, again, for another wonderful episode, informative, encouraging, inspiring episode
0: yes.
1: of Tayo na sa Ireland. Thank you very
0: yes.
1: much.
0: Thank you so much.
1: At diyan po
0: Magandang
1: nagtatapos
0: po.
1: Ang isa pang edisyon ng...
0: Magandang hapon.
1: Opo, diyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng... Tayo na sa Ireland with Ms. Hilda Arenas and of course with our Filipino diaspora, Filipino community sa Ireland. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na episode, antabayan ninyo kami at hihintayin namin kayo.
2: Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
12: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
5: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
1: Isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po ang himpilang ito sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, of course, si Mr. Milo Junela sa Wirecast, si Hero Lucero. Ang ating pong mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, i-type nyo lang sa inyong YouTube.

0: palaan ng gobyerno ng Administrasyong Marcos upang mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong o maibsan ng epekto ng strong El Nino, ha, na ika nga po eh talagang mahigpit na binabantayan, mahigpit na minomonitor at patuloy na ngayon pa lang eh ginagawa na ng paraan upang ika nga makaagapay ang sambayanan sa epekto nitong strong El Nino na ito. Actually, ang sa mga overseas Filipino workers natin na nakikinig at nanonood ngayon sa Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, sa ngayon po dito sa National Capital Region, speaking of NCR lang ha, at dun sa mga concessionaires ng Manila Water at Maynilad, ang MWSS po at ang National Water Resources Board, particular ang National Water Resources Board, eh nagbawas na ng pressure, nagbawas na ng volume, ano ho, ng volume ng tubig na dadaloy sa dalawang concessionaires na to, meaning Maynilad and Manila Water. Kaya ito pong mga concessionaires ng MWSS na Maynilad at Manila Water, mapapansin po ninyo, lalo na sa madaling araw o sa umaga, medyo humina yung daloy o yung pressure ng tubig dahil nagbawas na po sila ng volume dahil nga po bilang paghahanda para makatipid dito sa mas matinding epekto ng El Nino o ng strong El Nino. Ngayon, bukod po dito sa konsumo ng private sector ng ating tubig, siyempre tinututukan din po natin ang epekto niya sa agrikultura. Okay? Lalo na sa agrikultura. Pero alam niyo po ba na bukod sa mga iba't ibang mga programa ng gobyerno, meron pang isang ahensya ng gobyerno, ito po ang Philippine Crop Insurance Corporation, ang handang tumulong at nagbibigay na ng tulong sa mga naapektuhan ng mga kalamidad, ng bagyo, ng pagbaha, including ito pong epekto ng El Nino sa bansa. At para makakuha ng karagdagang detalye tungkol dito, kasama na po natin ngayon ang ating Vice President ng Philippine Crop Insurance Corporation, walang iba kundi si Vice President Melba Manalo. Vice President Manalo, welcome back sa programang Global na Tayo.
1: Thank you very much at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa iyo, kasamang Ray.
0: Alright, it's nice to have you again, Vice President Manalo. Pero bago ako dumako sa usapin ng El Nino o ng strong El Nino, bago kasi itong El Nino ito, katakot-takot ang pagbaha, pag-ulan, bagyo ang naranasan natin, di ba, Vice President Melba?
1: Yes.
0: Makakuha lang kami ng summary update kung pagdating sa usapin naman ng epekto ng bagyo, habagat, nitong mga nakaraang buwan, ano na po ang lawak na serbisyo o pasiguruhan na naibahagi ng PCIC sa ating agriculture sector?
1: As of today, as of this day, we have paid 357,594 farmers. At ang halaga po niyon ay 2.395 billion. Actually, ang atin pong ibinayad sa latest na kalamidad is 374 million.
0: Okay, let me just clarify that. Ano po, Vice President Melba? Sa pangkalahatan, may nabanggit yung figure 3.5 billion. Tama po ba yun?
1: No, let me correct it. 2.395 billion sa oras na ito.
0: Sa oras na ito, 2.395 billion pesos.
1: Ang naibayad na po namin.
0: Ang naibayad na. Yan po ay kabayaran sa mga nakalipas na pagbaha at bagyo.
1: Opo.
0: Okay. So, in terms of number of beneficiaries, ilan po yun, Vice President Melba?
1: 357,594 beneficiaries.
0: Wow.
1: Of claims. Yes.
0: 357,000 mahigit, ano po, na beneficiaries. And that is spread all over the country, lalo na particular doon sa mga talagang naapektuhan ng habagat at ng bagyo.
1: Opo. At including parts ng ano po natin, continuous ang payment ng Region 2 para sa kanilang drought din sa corn.
0: Mm-hmm. Or Region 2. Pero syempre kasama dyan ang Region 3. Ano ho? Vice President?
1: Lahat na po. Yes. Opo, lahat.
0: Mm-hmm. Alright. Now, I'm going to itong sa El Nino. Ito ngayon din ang tinututukan natin at ng pamahalaan. So, ano po ang mga available na mga services ng PCIC para sa ating mga magsasaka, mga manging isda, kasi hindi lang po sa mga magsasaka ito, pati sa ating mga manging isda

0: nakatuon din kayo dyan, eh, pati sa mga machineries, nakatuon din ang PCIC. So ano po ang mga programa at serbisyo na nakalatag naman para dito sa epekto o maaaring maging epekto ng strong El Nino sa bansa?
1: Yun nga po, kami po ay ini-encourage namin sila na sila ay magpasiguro, lalo na po yung mga nakatala sa RSPSA natin, para ito po ay libre sa kanila. At or with the Department of Agriculture, we are also educating them na choose the right crop. Kasi po, alam naman natin at matagal na pong ibinahagi sa atin na kailangan nating maghanda para sa darating na El Nino. So ang ating kasama po natin ang Department of Agriculture, educating our people, our farmers, na you have to choose the right crop and right timing para po alam natin kung maging handa tayo lalo't higit dito sa darating na El Nino. Alright. Kami po naman ay handa dito.
0: Okay, so ina-educate nyo po yung ating mga farmers na to choose the right crop at the right timing. Ano po?
1: Opo.
0: Okay, kasi kahapon na-interview namin ang Climate Change Commission, si Commissioner Albert De La Cruz Sr. Ano?
1: Opo.
0: At may suggestion siya, yun nga pong, kasi nga yung mga panahon na ikang mahihirapang magtanim ng palay dahil sa kakulangan ng tubig o irigasyon, eh may suggestion siya na magtanim na lang ng kamote at saka ng, I think, ano ba yung isa? Kamote at saka sagig na sabah. Yan ba ay feasible din sa inyo? Yan ba yung na-advise nyo rin na Vice President Melba?
1: Yes po. Kasi ito pong mga ito ay hindi ganong makailangan ng tinatawag na tubig. At yung hindi po mahaba din ang pagpapa ano sa kanila, ang production time nila. So pwede po nating gawin yon. Kaya nga po ang sabi ko, you choose the right crop. Wag pong wag palaging palay, lalo na alam naman natin na eto nga, andyan na po ang El Nino sa atin. So ito po kasi tama siya doon. We in the government agree with that, kaya po yun nung nabanggit ko ngayon, we have to choose the right crop and right time. Kasi po hindi lang right crop, right timing din, para at mas alam natin.
0: Yun. Now, Vice President Melba, sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa iba pa mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture, ano ba ang mga lugar na nakikita nyo na maapektuhan nitong strong El Nino, yung mga agricultural regions? At sa tingin nyo, mga ilang mga magsasaka natin ang maapektuhan nito?
1: Actually po, ang binanggit ng ating pag-asa is around more than 40 provinces ang maapektuhan nito. So sila po ang gusto nating patuloy po nating ini-educate. Yun nga po ang nabanggit ko na kanina, choose the right crop and right timing. At ganun din, ayun pong mga sinabi ng mga crops natin na pwede nilang itanim, ito po ay naisisiguro din ng PCIC under our high value crop insurance.
0: Alright. Pero sa larangan naman po ng fisheries, aquaculture, ano po, alam ko sakop na rin ng PCIC yan. Yan din po ba ay kasama sa evaluation at assessment ng PCIC kung sakaling humingi sila ng kasiguruhan o ng tulong mula sa inyong ahensya?
1: Yes po. Ang sinisiguran natin ay mariculture farms. So, yung mga fish pond natin. Pero pagka po ganun, medyo mag-ingat din tayo. Katulad po ng sabi ko, mag-choose din tayo ng right timing dito kasi yung tinatawag nilang fish kill. Medyo madalas po ito pagdating ng mga ganitong panahon. Even seaweeds will be affected. Yan po sinisiguro din natin. So, yun din po ang ano natin sa kanila. Mag-ingat lang. At tingnan natin yung right time kung paano natin gagawin yun. Lalo na papalapit na October na po ngayon, actually.
0: Alright. Oo. So, paano po nyo binabantayan itong mga lugar na ito, itong mga sektor na ito? Paano ito binabantay, minomonitor ng PCIC, Vice President Melba?
1: Una po, may mga tauhan tayo, may mga regional offices tayong may saklaw dyan. Sila po ang umiikot, may mga tauhan tayo dyan na umiikot. And they have been, kaya sabi ko, been explaining the effect of this El Nino sa atin para po makapaganda ang ating mga mahal na magsasaka at mga mangingisda.
0: All right. Now, sasapat ba ang budget ng PCIC for another release ng insurance sa
1: yes,
0: mga
1: po.
0: Claimants natin para naman particular dito sa epekto ng El Nino? BP Melba?
1: Yes po. As throughout the years, nakita naman po natin na hindi kami nagkulang. Sapat po ang pondo ng PCIC upang makapagbayad tayo sa mga nakasiguro nating mga beneficiaries na tinamaan at tatamaan, wag naman po sanang marami ng tinatawag na El Nino na to.
0: Okay. Magkano po ba ang budget ng PCIC? Especially dito sa pinag-uusapan ngayon sa Kongreso na 2027 national budget.
1: Actually po, by 2027, ibinalik nila ang PCIC to 4.5 billion only.
0: 4.5 billion? 4.5.
1: Yes.
0: Itong 2026, magkano po ang budget ng PCIC?
1: Parang ganon din po, 4.5.
0: Ah.
1: Pero we are, some funds have been, ano, so ang forecast o ang aming forecast po is around 6.5 billion.
0: Magkano po ang forecast nyo?
1: 6.5 po ang maisisigo ang ano natin, 6.5 billion.
0: For 2027?
1: No, 2026 po. 2027, 4.5 billion.
0: Parang bumaba pa.
1: Opo, inano po nila sa 4.5. So, hindi po natin alam what will be the ano ng ating national government. Pero as of now, yun po ang kasalukuyang nakabudget natin, 4.5 billion.
0: Okay, now that worries me, BP Melba. Kasi doon sa 6.5 noong 2026 compared to the 4.5 ngayong 2027, kung hindi na magbabago 'yan, malaking kabawasan 'yon, BP Melba. Will that suffice para kasi hindi lang naman 'tong El Nino tinitingnan nating bibigyan niyo ng kasiguruhan eh, pati 'yung mga nakalipas. Tapos, yung mga darating pang mga kalabidad, kung huwag naman sana. Pero, will that suffice, yung 4.5 compared to the 6 billion ngayong 2026?
1: Eh, hindi po. Alam natin, hindi po. Kasi, alam naman natin ang effect ng climate change. Hindi siya papaliit. Hindi po ba? Alam po natin. Pero, ano po, ang DA naman, ginagawa ng DA ang kanyang ano para makapagtabi ng DA is helping us with this funding. And of course isa pa po is we are encouraging LGUs na sila po ay pondohan nila yung mga kanilang constituents na alam nating mga tatamaan, vulnerable sa ganitong klase ng mga kalamidad, kung pwede sila sa amin, makipag-partner, upang sa ganon, matulungan po natin sila. It is a win-win solution in that case. And we are also encouraging our other non-government organizations at saka po mga rural banks natin na makipagtulungan sa PCIC. Tulungan ito pa magbigay ng production loans upang sa ganun po maitabi doon yung pambayad nila para sa prima ng ating mga magsasaka upang sa ganun marami pa po ang matulungan natin. Kasi naniniwala po kaming we cannot rely lahat po. Hindi pwedeng mag-rely lahat tayo sa government. So we will do our best na matulungan sila sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa mga NGO, sa mga rural bank, sa land bank, and even mga local mga LGUs natin.
0: All right. Anyway, siguro nabanggit nyo LGU ano po, Vice President Melba. Ang alam ko kasi diyan yung local government support fund na ibinigay sa kanila. yan ba ay makadadagdag? At although ang may control niyan is LGU, yan ba ay makatutulong para ika nga mapunan yung kakulangan o natanggal sa bawas o na natanggal o nabawas sa pondo ng PCIC?
1: Opo, ganito po. Meron tayong kasalukuyang agreement na continue po, ito po ay patuloy na meron tayo sa Negros region, and even part of region 6 na pinupuntuhan talaga, region 7 po talaga ng kanilang gobyerno, ng local government unit, yung mga prima ng ating mga magsasaka. And maganda po ang resulta nito, yung mga hindi namin mako-cover dahil siyempre po yung pondo, the 4.5 billion will be distributed per region according to the number of RSBSA listed listed natin. So yung pong hindi, ang ginagawa ng local government po ng region 7 ng Cebu, ito po ay kanilang pinopunduhan. Ito nga po sa kanila po nakakatuwa, hanggang pati yung credit and life term insurance ng kanilang mga constituents pinopunduhan nila.
0: Alright. So ready na po ang PCIC
1: yes,
0: para dito sa epekto ng
1: strong
0: El Nino. Alright.
1: Kami po ay ready, including our logistics, including our people. Lahat po ay nire-ready namin for this coming El Nino.
0: With that, VP Melba, maraming salamat po sa oras muli na pinagkaloob nyo sa ating programa. Mabuhay po kayo at more power din po sa Philippine Crop Insurance Corporation.
1: Marami din pong salamat at thank you for the opportunity to share. Marami pong salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
0: Marami pong salamat. Ang ating Vice President ng Philippine Crops Insurance Corporation, Vice President Melba Manalo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
5: Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Puntong ito sa ating programa, nasa linya naman natin ang komunikasyon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama po natin ang kanilang spokesperson ng BIFAR at siya rin po tumatayong Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, CAR, Cordillera Administrative Region. Walang iba kundi si Director Nazario Briguera. Director Briguera, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Yes, Sir Ray, magandang umaga at magandang umaga rin po sa lahat ng nakatutok sa inyong programa ngayon.
0: Ako, thank you very much po ulit, Director Briguera, sa pagpapaunlak. Director, napatawag po kami para malaman naman namin ang paghahanda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa tinatayang malaking epekto ng Strong El Nino sa bansa. Particular, dito naman tayo magpo-focus ngayon sa fisheries sector, sa aquaculture at sa ikang fisheries industry natin. Director, kamusta po paghahanda ng BIPAR para dito?
6: Yes, unang-una kasabay po nung ipinatupad ng Department of Agriculture, no, na inactivate na yung ating task force El Nino at nakikisabay po dyan ang BIPAR, bahagi po dyan ang BIPAR. Sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, unang-una syempre nandoon kaagad yung isinagawa nating malawakang information education campaign para sa ating mga mangisda at para sa ating mga fish farmers. Mahalaga kasi, Sir Ray, na malaman nila ang mga posibleng impact nito, ano yung pwedeng gawin na mga paghahanda para yun nga mabawasan natin yung epekto nitong El Nino sa sektor ng pangisdaan.
0: Director Nace, just to have an idea, lalo na sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin. Ano ba ang nakikitang epekto? Ano ba ang nangyayari sa karagatan o sa isang fish pond? O sabihin na natin sa isang fish pond, aquaculture. Ano ang nangyayari kapag masyadong mainit ang panahon? Ano ang nagiging epekto nito?
6: Well, Sir Ray, siguro dapat rin bago ko sagutin ang tanong na yan, kailangan din nating maunawaan na kapag sinabing El Nino, lalo na yung itong El Nino sa ngayon, extreme weather conditions ito. Kapag narinig kasi natin ang El Nino, ang nasa isip ka agad natin, matinding taginit. Pero ang epekto po ng El Nino marahil sa iba ay matinding taginit. Subalit sa iba naman ay yung tinatawag natin na sobrang mga pag-ulan, no? Ang mangyayari doon sa ibang lugar. Ngayon, yung epekto sa sektor ng pangangisdaan, kung ang sinasabi natin yung matinding taginit, ang direktang matatamaan talaga nito or lubhang matatamaan ay yung aquaculture sector, no? Lalo na yung mga land-based na mga aquaculture system, yung mga nasa fish ponds na land-based, no? Kasi kapag sobrang mainit, no, ang panahon, may posibilidad na masyadong bumaba yung level ng tubig. At kapag bumaba po yung level ng tubig sa ating mga fish ponds, or kahit doon sa mga fish cages, sa mga dams, no, may posibilidad na babagsak yung tinatawag natin na dissolved oxygen level. Ito pong dissolved oxygen level ay porma po ito ng hangin na nandoon sa tubig at ito po yung hinihinga ng mga isda. So kung mababa po yung level ng tubig, babagsak po yung dissolved oxygen. So posible po magkaroon ng mga fish mortality at ito ang babantayan ng ating mga fish farmers. So dapat sisiguraduhin nila na nasa tamang level, water level yung kanilang mga fish ponds, ano po, Sir Ray. And then isang mitigating measure kasi mainit ang panahon, posibleng bumaba ang level ng tubig, ay dapat po proper stocking density. Huwag tayong mag-overstock, no? Huwag magsiksikan yung mga isda doon sa fish ponds kasi mas mataas ang risk na magkaroon ng fish mortality kasi mababa nga yung level ng tubig mo, mababa rin yung level ng dissolved oxygen, siksikan pa, hindi mo sinunod yung good aquaculture practices na kasali po dyan yung proper stocking density. So mataas ang risk, Sir Ray, sa aquaculture at kung hindi maisasagawa yung mga mitigating measures.
0: So there is a risk ng ganun po, ng fish kill, no? Malawakang fish kill kasakaling matinding-matinding strong El Nino.
6: There is a possibility. In fact, dito po sa amin sa Cordillera, I think June, sobrang init po ang nangyari dito sa may bahagi po ng Ifugao sa Alfonso Lista. May mga fish cages po kami dyan sa Magat Dam. At yun po, nagkaroon tayo ng malawakang fish kill dyan dahil sa sobrang tag-init. Pero ngayon po, okay na. Nitong mga sumunod na buwan na nagkaroon ng mga pag-ulan ay nag-stabilize na po ang sitwasyon dyan sa Magat Dam.
0: Now, having said that, habang pinapaliwanag niyo po yan, Director Nace, no? Yung epekto, lalo na yung fish kill na tinatawag, yung sinasabi natin. Ang kinakabahan ako dyan, hindi kaya mas malawak na epekto yan sa volume ng aquaculture production natin that could affect the price in the market?
6: Well, yun yung binabantayin natin, no? Kaya nga, ngayon pa lang, nagkakaroon na tayo ng malawakang pagpapaunawa, yung information dissemination sa ating mga fish farmers at sa ating mga mangisda para maiwasan natin yung mga malawakang fish mortality o yung pagbaba ng produksyon para hindi po maapektuhan yung supply ng isda sa ating mga palengke. Well, in fact, sa aquaculture naman, sabi ko nga, ang pwedeng maapektuhan, ang posibleng maapektuhan yung land-based mga aquaculture system, mga fish ponds. But sa mga ganitong sitwasyon, ang hindi naman maapektuhan yung mga sea base, no, yung mga ano natin, mga fish cages natin sa dagat. So hindi naman siya maapektuhan kumpara dito sa mga land-based na mga fish pond aquaculture system, no, yung sa mga fish ponds natin. So mayroon tayong mga alternatibong pwedeng pagkuhanan kung sakali man na magkaroon nga ng pagbaba ng production sa aquaculture, at ayaw natin mangyari yan kasi ayaw natin na magkaroon ng kakulangan ng supply sa ating mga pamilihan, Sir Ray.
0: Alright. So, Director Nace, nagpo-provide din ba ang WIFAR ng sabi natin financial assistance do sa mga maapektuhan ng strong El Nino?
6: Well, ang WIFAR po ay hindi po financial assistance yung binibigay namin, mga livelihood interventions po.
0: Okay.
6: Sa sa ating mga fisher folk, no. Well, may meron naman kami mga yung fuel assistance, somehow parang cash assistance, pero generally speaking, pag ganito po ang mandato po ng WIFAR, lalo na pagdating dun sa aspeto na ng rehabilitation na tinutulungan na natin na makabangon yung mga naapektuhan, diyan po papasok ang BIFAR, at handa naman po kami diyan. May mga programa po tayo sa fingerling distribution, maging doon sa seaweeds, at iba pang mga fisheries-based na livelihood interventions na bahagi po ng regular na programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
0: Okay. Ito pong kasalukuyan kasi nating sitwasyon is strong El Nino, ano po. Pero there is a possibility na meron tayong magkakaroon tayo ng very strong El Nino. So that's a higher grade compared to the strong El Nino lang. May preparations ba tayo para dito sa tinatawag na very strong El Nino, Director Nace?
6: Well, ang ating pong kalihim, very proactive, no, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Secretary Kiko. Katulad nung nangyari dito sa norte, no, nabalitaan niya yung nagkaroon ng malawakang fish kill dahil nga sa sobrang tag-init doon sa ating mga dams. So, agad-agad po nagpagawa siya ng mga proposal para po magkaroon at magkaroon ng programa sa pamamahagi ng tinatawag na solar-powered irrigation system. Para po ito doon sa mga dams, no, at iba pang mga kaparehas na aquaculture system, no, sa mga fish cages. Napakahalaga po nito, Sir Ray, kasi nga kung mababa yung dissolved oxygen level doon sa mga lugar na kung saan may mga fish cages, itong solar-powered irrigation system, ito po yung magko-complement, no? Ito yung pwedeng mag-supply, no, or mag-trigger ng pagtaas ng dissolved oxygen level doon sa mga aquaculture areas. At ito po yung naaprubahan na ng ating kalihim. Anytime po ay ipapamahagi na po ito sa mga mga regional offices sa mga regions, lalo na yung may mga may mga fish cages, mga na-identified na areas na vulnerable dito sa epekto ng El Nino, at mayroong history ng mga fish mortality or fish kill. So ito po ay proactive measure ng ating kalihim para po mabawasan ang danyos dulot po ng El Nino.
0: Director Nace, this is not the first time na nakaranas tayo ng El Nino or strong El Nino for the past few years. So, alam ko nakatutok din ang BIFAR dyan all the way through. So, what lessons did we learn from the previous El Nino incidents sa bansa na pwede natin i-apply ngayon, Director?
6: Sa mga nakaraan nating karanasan, mas mainam talaga kung maaga ang paghahanda. Hindi po tayo maging reactive doon sa magiging epekto nito. Kaya nga sabi nga, tayo by phases ang ginagawa nating intervention ngayon. Hindi pa man dumarating, sinimula na kaagad natin ang information education campaign para po sa ating mga mangisda at mga fish farmers. So, para po kasi sa akin, yung kaalaman ay kapangyarihan. Kumbaga, information is power. Para po makatugon ng tugma dito sa hamon dulot po ng mga ganitong kalamidad na nangyayari ngayon, Sir Ray.
0: With that, Director Nace, maraming salamat. Unless meron ka pang mahalagang mensahe o impormasyon o guidance na nais ibigay sa ating publiko, lalo na sa ating fishery sector. Go ahead po, Director Nace.
6: Yes, Sir Ray. Well, katulad ng sinabi ko po, mas maganda na meron po tayong sapat na kaalaman. At particularly doon sa sinabi ko sa aquaculture sector, dapat po sumunod tayo sa good aquaculture practices para mas mamitigate po natin, ma-reduce natin itong posibleng danyos dala ng El Nino. Sumunod po sa proper stocking density, mag-stock po tayo alinsunod sa tamang bilang ng mga similya doon sa ating pinapalaking mga isda, no? Doon sa ating fish ponds or sa fish cages man, para po mabawasan natin kung ano man yung negatibong epekto o yung epekto talaga mismo nitong El Nino sa sektor ng pangisdaan, Sir Ray.
0: Maraming salamat po, Director Nazario Briguera, sa pagpapaunlak po ninyo muli sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much.
6: Maraming
0: po.
6: Salamat din po, Sir Ray, sa pagkakataon. Mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong programa.
0: Mabuhay din po kayo, Director Briguera. Si Director Nazario Briguera, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At siya rin pong tumatayong Regional Director ng BIFAR Cordillera Administrative Region OCAR. Magbabalik po kami, makalipas pa rin ang ilang paalala.
7: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang.
11: Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Tuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online international broadcast platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Paalala lamang po, kami po ay patuloy nyo napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin, mapapanood kami sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit naman ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, sa inyo mga cellphones, Android man yan or iPhone, mapapakinggan nyo na rin po ang mga programa ng Radyo Pilipinas through your cellphone. Download nyo lamang ang radyo, ang PBS eBox Radio Receiver app. Alright. Well, tanda ko naman tayo dito sa kaganapan sa Senado. Okay? Lalo na lang yung nangyari kahapon. Okay. So, kahapon po, ngayon kasi, ngayong araw na ito, nag-decision po ang Senate Presiding Officer na si Senator Francis Chis Escudero na wala munang impeachment trial ngayong araw na ito. Bagamat kung susundin yung kanilang calendar, dapat meron silang ano ngayon, meron silang impeachment trial mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Makakari pa nga umabot ng alas 7 ng gabi. Pero hindi muna ito tinuloy, hindi muna ito, pinagpaliban muna ito ngayong araw na ito para daw po mabigyan ng panahon ang defense panel na pag-aralan yung susunod na testigo ng prosecution na magmumula sa AMLAC, okay? Yung sa Anti-Money Laundering Council, okay? Para pag-aralan daw po muna mabuti. Pag-aaralan daw po, nag-request kasi ang defense panel na bigyan sila ng panahon na pag-aralan mabuti itong mga testigo, yung mga dokumento na ipipresenta nitong prosecution witness mula sa Anti-Money Laundering Council, okay? At isa pang development, hindi na po tetestigo si dating Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial court. Yan din ang pinagbigay alam ni House Lead Prosecutor Representative Luis Tro sa impeachment trial court. Hindi na nila ipepresent si Senator dating Senator Antonio Trillanes. Pero sa ilang mga panayam kay dating Senator Trillanes, sinabi niya na siya mismo ang nagsabi sa prosecution panel na alisin na siya o alisin na yung pangalan niya sa mga witness ng prosecution para matanggal o maibsan ang pressure sa prosecution panel. Ngayon, kung ano yung pressure na yon, yun ang hindi niya sinabi. Hindi natin alam kung ano ba yung binabanggit niyang pressure na yon. Pero bagamat hindi na mag-a-appear o hindi natetestigo ang dating senador sa impeachment trial court, magsasagawa naman ito ngayong araw na ito ng press conference. At dito sa press conference na ito, na pangungunahan niya, dito raw niya ilalahad lahat ng mga dapat sana niyang sasabihin sa impeachment trial court. So, malaki po ang pagkakaiba niyan. Kasi pag nasa impeachment trial ka, nasa korte ka, lahat ng sinasabi mo is under oath. Under oath. Pinanunumpaan mo 'yan, 'di ba? Bago sila magsimulang magtanong, ipapa-take oath ka nila, meaning sinusumpaan mo legally and binding lahat ng mga sinasabi mo sa impeachment trial court. Compared sa isang press briefing o press conference, walang oath diyan. Walang oath diyan, hindi ka manunumpa diyan. Okay? Ngayon, depende na lang kay Senator Trillanes kung pipirmahan niya ang isang affidavit of oath na lahat na sasabihin niya dyan sa press conference na yan na pangungunahan niya, paninindigan niya at pawang katotohanan lamang. Okay? Depende sa kanya. Pero kung press briefing lang yan, press conference, the usual, wala pong oath-taking dyan. Walang panunumpa na mangyayari dyan. Okay? Maski sabihin sinasabi ko yung totoo, hanggat hindi ka nag-o-oath, officially oath, hindi pa rin legally binding yan. Okay? Not compared sa isang korte na talagang haharap ka sa mga judge, at ikaw ay manunumpa, okay, na magsasabi ng pawang katotohanan at tanging katotohanan lamang. Yeah? So, yun ang pagkakaiba. Ngayon, ano kaya ang sasabihin ni dating Senator Antonio Trillanes sa press conference niya? So, malaking babantayan din po ng sambayanan niyan. Alright? Yung mga maaaring magiging pahayag niya dyan sa press briefing na yan. Alright? So, ngayon, ito namang iba pang kaganapan dito sa Pilipinas para sa kaalaman ng ating mga overseas Filipino workers, ng ating Filipino diaspora. Dito, hindi ko maintindihan kung bakit merong isang Chinese, sinasabi ng China na itong vessel na ito ay isang scientific research ship. Ito po ay nasa bahagi ngayon ng karagatan ng Batanes. Okay? So, ayon sa Philippine Coast Guard, matagal na, ilang araw nang naka-standby doon. Kumbaga, nakatambay sa lingwahe natin. Ano? Matagal nang nakatambay ng ilang araw, baka linggo na. yung Chinese science and research vessel nila diyan sa may bahagi ng karagatan ng Batanes. At kaya pinuntahan na ito ng Philippine Coast Guard personnel gamit ang isang rubber boat. Okay? Sinubukang itaboy pero hindi umalis. Bagkos nung china-challenge na po ng ating mga Philippine Coast Guard personnel itong science and research ship ng China, may mga dumating pang karagdagang Chinese vessels. Okay, parang sumaklolo pa. Hindi ko maintindihan kasi hindi ko alam kung anong rationale dito ng Philippine Coast Guard natin. Bakit ka magpapadala ng rubber boat na kaliit para itaboy mo ang napakalaking research science and research vessel? Ayun ang hindi ko humaintindihan. Okay. Bakit rubber boat? Okay, bakit rubber boat? Parang nailagay pa natin sa alanganin ang buhay ng ating mga PCG personnel pag ganun, 'di ba? Dahil ang laki po nung ano eh, ang laki nung ano eh, kumpara mo naman sa rubber boat. Ang laki nung science and research vessel na nakatambay diyan ng China. Kung gumalaw 'yan at mabilis siyang gumalaw, baka tinamaan yung rubber boat. Wala, ibig sabihin talagang madidiskrasya yung rubber boat. Pero in fairness naman sa Philippine Coast Guard, alam ko may dumating din namang Philippine Coast Guard ship. Okay? Yun talagang ship na ng Philippine Coast Guard. Okay? Pero ang unang sumubok na magtaboy dito sa science and research ship ng China ay isang Philippine Coast Guard rubber boat. Nagpapasalamat tayo. Walang masamang nangyari dun sa ating mga Philippine Coast Guard personnel na sakay nung rubber boat na yon. Ang tanong ko lang, bakit rubber boat? Bakit rubber boat? Okay, sana naman kaparehas na Philippine Coast Guard ship din. Okay. Na pinapunta natin doon tapos samahan mo ng backup yung rubber boat. Yung pwede pa siguro, pero yun lang ay akin lang namang pananaw, ano. Sige. So, at least pero hanggang ngayon nadudun pa rin yung science and research ship na yan ng China. Ang kinakabahala natin dito, yung lugar na kinaroroonan ng Chinese Science and Research Ship, na kung saan siya nagtatambay, medyo sensitive yung area na yun dahil may optical cables daw po doon eh. So parang may optical cables doon, line for of communication or something. Anong ginagawa nila doon? Di ba? Anong ginagawa nila doon? Ba't sila nakatambay doon? Okay? Kasi kung research, science and research ship ka, hindi ka dapat naka-standby sa isang lugar lang. Dapat ini-scour mo yung area. Kasi nga, nagre-research ka eh. Siguro isa, dalawang araw, pwede ka mag-standby doon. Pero, if you're really conducting a science and research study, hindi ka lang dapat sa isang lugar. Di ba? Kasi, alimbawa, ganito, by land, on land. Alimbawa, magsa-survey tayo ng mga tao. Di ba? Yung katanungan, mga tao, sa survey tayo. Yung mga magsa-survey, siguro isa, dalawang araw sa isang lugar para makakuha ng sample survey. Pero lilipat yan. Lilipat ng ibang lugar yan. Hindi yan nakasteady sa isang lugar. Lilipat yan para makakuha rin ng ibang sample survey sa ibang lugar to make the survey result more conclusive. Kung i-apply natin yan sa nangyayari ngayon sa Batanes, dahil nadudod yung Chinese Science and Research Ship na sinasabing nagko-conduct ng scientific studies, eh anong ginagawa nyo sa isang lugar lang ng napakatagal na panahon, not unless meron kayong pinaplanong iba, eh kayo na hong bahalang humusga. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment.
5: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, alamin natin naman ang magiging galaw ng presyo ng ating mga produktong petrolyo by next week. May pagtaas ba? May pagbaba ba? O may taas baba? Alamin natin mula sa ating Department of Energy. Siyempre, makakasama po natin ang ating Oil Industry Management Bureau Director, Director Rino Abad. Director Abad, magandang umaga po muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
18: Sir Ray, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Now, thank you very much po, Director Abad, for indulging us. So, Director Abad, based on the 4-day trading sa international market, ano po ang maaaring ma-expect ng ating mga motorista sa ating mga pump prices by Tuesday next week?
18: Tama po, apat na araw pa lang ang estimate na to, so pwedeng mabago ng konti, no, for the Friday trading yung sa araw na to. But for the 4-day trading, may inaasahan, no, tayong increase sa gasoline around 1 peso and 50 centavos. At diesel naman, rollback po ito, around 1 peso. Ang kerosene increase uli at 2 peso and 20 centavos.
0: Alright, so liwanagin ko lamang po, just to confirm, Director Abad, sa gasoline meron tayong pagtaas 1 peso and 50 centavos, tama po ba? Sa diesel may pagbaba tayo ng 1 peso and 40?
18: 1 peso lang.
0: Ah, 1 peso lang, 1 peso lang pagbaba. Eh, sa kerosene, pagtaas na 2 piso.
18: 2 peso and 20 centavos.
0: Okay. Ano po ang paliwanag? Bakit, kasi last week, ang laki ng binaba ng diesel compare sa gasolina. Okay. Anong dahilan? Bakit parang patuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina?
18: Walang masyadong paggalaw. So, hindi ho umepekto yung rejection announcement ni US President doon sa proposal ng Iran. Otherwise, malalaking talon ng price ang makikita sana natin. So, ayaw nating sabihin na yun ay may epekto pa talaga. So, wala hong masyadong effect kasi pakunti-kunti lang ang pag-increase doon sa gasoline and kerosene. Doon din ho sa diesel, actually, nag-i-increase din siya ng pakunti-kunti. But, Sir Ray, remember na napakalaki ho ang binaba ng diesel in the past 5 days last week na halos hindi na-overcome nung increase ngayon. Kasi week-on-week yung comparison natin. Meaning, umi-increase din siya pero hindi niya na-overcome yung malaking pagbaba last week. So, pag kinumpare mo yung dalawang averages nung apat na araw this week versus 5 days last week, meron pa rin hong pagbaba. Medyo mababa pa rin ang increase niya. Hindi niya naabot yung malaking pagbaba last week. Whereas, dun sa gasoline and kerosene, lumagpas po siya.
0: Yun.
18: So, meron hong nakitaan tayo na estimate na may increase.
0: Alright.
18: So, ang isa ho ditong analysis pag ganito ho, mukhang nagiging stable na, nagsisettle na ang price range sa level na to. At unless sana next week walang mangyaring mga malalaking announcement na naman, mukhang safe to say na nagsisettle na tayo sa level na to. Ito na yung medyo dyan na naglalaro yung trading price range sa international market.
0: Director Abad, matanong ko lang po, based on your latest monitoring, yung pinakahuli, gano'n na ba kamahal ang presyo ng produktong petrolyo per barrel?
18: Ang ating diesel, meron ho tayong range na 85 to around 100 2 mm-hmm. pesos mm-hmm. dahil mm-hmm. nga sa nangyaring rollback last week. Mm-hmm. Ang gasoline ho natin nasa 80 to 100 ho ang range ho natin.
0: Yun, okay. Now, merong naging, I would also like to confirm this, ang Saudi Arabia, which is one of the major exporting oil-producing countries, may lumabas na balita na hindi daw muna sila maglalabas o mag-export ng kanilang oil products sa Indo-Pacific. Totoo ba ito?
18: Confirm po yan sa mga oil reports kahapon na tiningnan natin, Reuters, Global Platts,
0: mm-hmm.
18: at yan ho ay validated na may ganong announcement ang Saudi, ang China.
0: Ah, ang China, ang China.
18: Opo, this is actually China mm. which announced na tigil muna sila ng export mm-hmm. for the month of October. So, hindi ito ang mga nasa report, hindi siya a permanent long period of ban. Mm. Very clear for the month of October.
0: For the month of October lang, plus ang nag-issue ng announcement na yan is China.
18: China po. Opo. Okay. Because refining countries ho yan,
0: mm-hmm.
18: ang kanilang export ban is referring to the refined products.
0: Okay. Alright. May epekto po ba yan sa atin, sa Pilipinas, Director Abad?
18: Well, meron ho. Kasi sabi ko nga, hindi natin maisang tatabi no, na ang China isang malaking refining country.
0: Mm-hmm.
18: At hindi ho rin natin ma-avoid na being at the ASEAN area, kumukuha ho talaga tayo ng products from China.
0: Mm-hmm. Okay. So, pero mararamdaman po ba kagad yan sa presyo ng mga produkto petrolyo dito sa atin?
18: In a way, kasi magkakaroon ho ng pressure. For example, sa diesel, no, mayroon ho tayong importation sa other Asia areas, kasama dyan yung China, Japan, South Korea, Taiwan, at of course yung meron pa rin naman tayo dun sa labas ng Asia Pacific
0: mm-hmm.
18: like Qatar,
0: mm-hmm.
18: Hong Kong, India.
0: Mm-hmm.
18: But if you look at the scheme of sources natin, China is a major refining dun sa East Asia side, no?
0: Mm-hmm.
18: Among the groups of Japan, South Korea, and Taiwan.
0: Mm-hmm.
18: So, ngayon na hindi po siya nag-i-export for month of October, ang most likely lahat, hindi lang Philippines, but the whole ASEAN countries, no?
0: Mm-hmm.
18: Ay magbigla magso-source dun sa natitirang East Asia na mga countries, yung Japan, South Korea, Taiwan, and of course, dun din sa ASEAN countries.
0: Mm-hmm.
18: Posibleng magkaroon ng mga dagdag na mga orders na siyang ipampupuno dun sa nawala temporarily na supply from China.
0: Alright. Hindi naman po sinabi nung information galing from China na lumabas sa mga international news wise kung bakit sila mag-hold muna ng oil exports ngayong buwan ng October?
18: Well, for the longest time kasi ang China has been helping the global market ng oil market, no?
0: Mm-hmm.
18: By lowering its importation of crude oil.
0: Mm-hmm.
18: Ginamit ho nila yung kanilang sariling inventory, yung stock nila.
0: Mm-hmm.
18: Ang lumalabas sa report, nagdi-dip down na yung kanilang stock.
0: Mm-hmm.
18: At mukhang nag-re-recalibrate sila.
0: Mm-hmm.
18: I think they're giving out a period, mm-hmm. itong 1 month, for their oil companies to beef up again
0: mm-hmm.
18: yung kanilang crude oil. So, this time, mukhang hihinto na sila dun sa pagpipigil ng mm-hmm. import nila ng crude oil But at the same time, coupled with, nagpigil din sila ng pag-i-export. Inuuna din muna nila yung sarili nilang domestic demand.
0: Alright. Okay, so, alright, by next week, hopefully, wala nang iba pang mangyari from today until, say, Monday next week para hindi na masyadong gumalaw yung pagtaas na presyo ng gasolina at ma-maintain yung pagbaba.

0: Residential broadcast service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
7: anytime, anywhere
2: from Manila, Philippines.
8: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
9: Go Agri!
8: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
9: Go Agri!
8: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Coco Flores.
1: Hi! Hello there! Hello there! Of course, at lahat naman nakikinig sa atin lahat nationwide. Dito na naman po muli ang Go AgriPlus. Great opportunities in Philippine Agriculture Plus Plus Plus. Ibig sabihin, mga development programs. Kaya kumusta po kayo mga magsasaka, mga mangingisda, mga agripreneur, mga plantito at mga plantita. Welcome, welcome na naman sa isang Sabado ng punong-puno ng mga impormasyon at mga advokasya tungkol po sa pagsasaka. Ngayong araw na ito ay, nako, interesting ang ating pag-uusapan. Tuloy-tuloy ito, walang humpay, pinag-uusapan at inihahanda ng ating pamahalaan ang tungkol sa pagpaigting, maigting daw na ito na epekto ng El Nino dito sa ating bansa. Alamin nga natin sa isang eksperto mula sa Department of Agriculture. Siya po, mga kababayan, ay ang Undersecretary for Agro-Marine and Industrial Systems or Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems ng Department of Agriculture. Alamin nga natin ang programa, paghahanda ng Department of Agriculture sa napipinto nitong epekto o mas matinding epekto ng El Nino sa ating bansa. Ating makakausap si Undersecretary Aray A. Perez. Yusek Aray, how are you today?
2: Apo Kiko, at mga nakikinig sa inyong programang Go AgriPlus.
1: Salamat po sa pagpapaunlak ng inyong Sabado ngayon ng aking namakapanayam po kayo kahit busy-busy. Kita mo naman, ang aking backdrop, ang aking background ay nasa Kanayunan. Mukhang ito ay ginawa na ito ng Department of Agriculture no Farm to Market Road. Ano? Well, anyway, naghahanda po ang lahat, ano, ang ating bansa. Ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Agriculture, malaki ang role nito, lalong naman sa food security dahil sa magiging epekto nitong El Nino. Please tell us about it. Ano ang mga kailang may ambag sa ngalan ng mga epekto nito? Sabi ay tataas ang presyo ng mga bilihin, lalo rin gulay, pati ang da, of course, isda at iba pa. Kaya, ano po ang may iba ambag nyo sa Department of Agriculture upang maibsan itong problemang ito?
2: Ang epekto po kasi ng Super El Nino, napakabigat po para sa ating lahat, no? Tinatayang aabot to ng hanggang first half ng next year. So, ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Kiko Chu Laurel ay minamabuti po niya na handa po tayo para dito sa pagdating ng Super El Nino na to. At nagbibigay sa tulong ng ating Pangulo, nagbigay ho ng malaking pondo para ho mabawasan man lang yung impact ng pagtaas ng langis at saka yung impact ng pagbaba ng produksyon ng mga ating magsasaka, ng ating mga mangingisda, pati na rin po yung mga tinatawag nating agri-trackers. Kaya meron po tayong tinatawag na fuel subsidy, among others, na intervention po natin sa agrikultura.
1: So magandang po, yan po ang mga interventions na kailan po ito maipatutupad sa okay ma-download na o maibibigay sa mga maapektuhan ng mga magsasaka in general, pati mangingisda.
2: Ito po'y mag-uumpisa na ho itong buwan na to. Mm-hmm. Yung pondo na inilaan para sa atin diyan sa fuel subsidy.
1: Opo.
2: Ay 3 billion pesos.
1: Wow, malaki
2: 1 na billion para sa ating mga farmers, 1 billion para sa ating mga fisher folk at 1 billion para sa ating mga agri-truckers. Mm-hmm. So, iyan po'y uumpisahan na ng paglilinis ng ating listahan para doon po sa mga dapat na makinabang. Ito yung pong tinatawag nating mga qualified beneficiaries. So, kaya inahikayat ho namin ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda at mga agri-truckers na mag-enroll na po doon sa mga hindi pa nakaka-enroll sa RSBSA at saka ng ating food lane registration system.
1: So yun ang magiging sistema upang malinis at malinaw na maipagkaloob ang mga tulong na ito sa mga maapektuhan nitong extreme o super El Nino na tinatawag ng mga eksperto. Dako po tayo, Undersecretary Perez, dito sa mga yung ginagawa po ng inyong tanggapan, no, yung mga farm to market roads, mga warehouses, mga cold storage, mukhang nakita ng Kongreso na bibigyan po nila ng pagtutuon nila ng pondo, ha? Bibigyan ng malaking pondo ang Department of Agriculture upang ipatupad dito. Pwede ko bang malaman at malaman ng ating mga taga-subaybay ang detalye nito, Yusek Ari Perez?
2: Yun po, napakagandang tanong niyan, Kaki ko. Salamat kasi po. Yun po talaga ang aking trabaho sa Department of Agriculture. Eh, yung i-plano lahat ng mga infrastructure at pagsamasamahin siya isa, bilang isang parang integrated infrastructure system. Hindi lamang po yung para sa mga farm-to-market roads, pati kung yung mga kung saan iimbak, yung mga ating mga tinatawag na post-harvest facilities, kailangan meron ho tayong mga warehouses, mga cold storage facilities, at pati na rin ho kung saan makapagbenta yung ating mga farmers, yung ating mga fishermen. Ito po yung tinatawag nating mga food hubs. So lahat ng yan ay ating hinahawakan at ginagampanan bilang undersecretary. At nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya'y nagbigay po ng go signal as a priority infrastructure program. Kaya malaki po ang pondo na inilaan para dito. Naglaan po at least for this year para po sa farm to market roads, meron po tayong 33 billion pesos para dyan. Oho. Equivalent po yan sa 2,000 kilometers na kalsada. Medyo malaki po yan kung titingnan, pero kung pag-aaralan po natin yung kakulangan ng mga farm to market roads natin, umaabot po ng 55,000 kilometers pa po. At kung titingnan nyo yan, yung 55,000 kilometers, kung 2,000 every year lang po ang kaya nating pondohan, eh aabot tayo ng mahigit 20 taon. Ako. Na
1: malaki
2: hindi
1: pala,
2: po natin
1: no?
2: Hahayaan.
1: 20 years
2: hindi
1: pa
2: ka. Hindi po natin hahayaan. Opo, Kaki ko.
1: So, yung 20 years na yan, eh papaano, kaya bang hanggang sa termino o bago magtapos o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ma-accomplish yung objective na yan, Yusek Ari?
2: Well, kung titingnan po natin, no, ito pong 55,000 kilometers na to, halos isang trilyon po ito, Kaki ko. Kasi kung ang presyo ng isang kilometro aabot ng average 15 million, multiply mo yan, mga 850 billion pesos. Pero kung meron pang compounding ng interest yan, ng inflation, aabot po sa isang trilyon yan. So, Kaki ko, ganito ho yan. Hindi ho naman natin inaasam na tapusin yan sa ating termino, no? Termino ni Presidente Marcos Jr.
1: Opo.
2: Pero sana maidikit ho natin ng konti yung gap. Mm-hmm. Kaya yung 2,000 kilometers per year na ating kayang pondohan ng gobyerno, tayo'y maghahangad na mas makagawa pa ng mas marami pa. Ang target po natin ay at least 10,000 kilometers in the next 3 years, no, up to 2028, simula tong taon na to. So yung balance po na mga 4,000, kung 2,000 ngayong taon na to, at sana po mapagkalooban tayo ng additional 2,000 for 2027, at sa 2028 may 2,000 po muli, that's 6,000. Yung pong balance na 4,000 sa ating target na 10,000, hihingi po tayo ng tulong sa ating mga private sector kasi kinakailangan na rin ho natin ng whole of nation approach na tinatawag ho natin. Yung ating itatap ay yung public-private partnership. Nasa batas po yan na pwede ho natin gawin yung private-public partnership para sa infrastructure, lalo na ho sa farm-to-market roads.
1: Nako, I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon sa 104.3 FM nationwide at yung mga ating kaalyado na nandyan po sa Radyo Pilipinas Agoo La Union, yung mga nandyan din po sa Radyo Pilipinas dito sa Muñoz City of Nueva Ecija, tapos dyan po sa Lucena City, mga naka-monitor, at then Cebu, pamimpuntag, mga taga-Cebu, meron mga tanong sila ipinapaabot dito sa atin. At isa, Dito sa naipaabot na tanong, lalong-lalo na yung nabanggit ninyo na mga gagawing farm to market roads. Itong tanong nila ay lalong-lalo itong si Mangga Rico Reyes na nakikinig po, nagaling pa sa Lucena. Ano po bang qualification ng mga LGU na humihiling ng mga farm to market roads at ibang infrastructure na ipinagkakaloob o ginagawa ng Department of Agriculture?
2: Salamat po sa tanong ninyo. Marami po talagang lumalapit sa amin na mga local government units kasi sila nakakaalam nung ano yung pangangailangan nila. Napakadali lang naman po yan. Meron lang po kasi tayong mga criteria na kailangang sundin. Kasi yung number one, para ma-prioritize ang inyong farm-to-market roads na hinihingi, kailangan po tinitingnan po natin na ito ba ay may impact para sa lugar yung tinatawag na production area. Kasi ang isang kilometro sa ating base sa ating guidelines, kailangan ho at least may mga 110 hectares ang road influence area ho nito. Tapos ho, pagdating sa beneficiaries, meron po tayong mga tinatawag na mga farmers, cooperatives and associations na ready eventually ano na makinabang para diyan sa mga farm to market roads na yan. Meron pong high poverty incidence. Kasi mas tinutugunan ho natin yung mga lugar na gano'n para makatulong tayo kaagad. Tapos pag nakapag-submit ang local government unit nung listahan na yon, i-validate po natin. Titingnan ho natin na itong kalsada na to ay walang issue sa right of way at wala hong masyadong implementation issues. At kailangan pong i-validate, malaman na ito'y hindi nasa tubig. Hindi rin ho, may existing kalsada na kasi ayaw natin nagpatong-patong.
1: Yung sekare, maputol ko po kayo, hindi isang daan na papunta doon sa resort o kaya papunta doon sa personal na pagmamay-ari ng ilang pribadong tao lamang. Kasi yan po ang katanungan nitong sumunod na nagtanong mula sa Tarlac na ma'am, na yung sekare. Pwede po daw ba mag-avail din ang mga kooperatiba ng farmers cooperative para sa kanilang farm to market roads na papunta sa kanilang mga kasakahan? Ito yan po galing sa Tarlac po yan, galing kay Mang Antonio Kerubin. Mr. Antonio Kerubin, sige po, USEC RA.
2: Mang Antonio, alam niyo po, ito po yung kailangan namin kasi kayo po mismo ang mga tinatawag natin na parang pinaka primary na players, no? Kasi itong mga kooperatiba na to, nandiyan na ho lahat ng ating mga farmers, ano, yung mga asosasyon, nandiyan na ho lahat, sama-sama kayo. At mas nakikita namin na diyan pa lang talagang kayo ay kasama sa mga magsasaka na makikinabang para dito. So yung ganyan ho, mas napaprioritize ho yung mga nanggagaling ho sa mga ating mga farmers, cooperatives at associations.
1: Very good. Nako, sana papaano kaya yung mga halimbawa, may mga interesadong grupo na nabanggit ninyo o ngayon nag-detect sa atin, papaano ba makakarating ang mga request niyan diyan sa inyong tanggapan, the USEC RA?
2: Ang ideal na situation, Kaki ko, is that makipag-ugnayan ho sila sa kanilang local government unit. Okay. Meron ho kasing mga tinatawag na mga MAW, yung COW, yung PAW. Kasi sila ho ang makakapag-gabay, makakapagturo sa kanila kung ano yung proper steps. Pero pagka ito'y nahihirapan ho sila, ready po ang tanggapan namin dito sa Department of Agriculture na tumanggap ng mga request ninyo direkta sa amin.
1: Sa opisina ninyo, no? USEC RA.
2: Opo. At tayo'y magbibigay ng instruction o request sa ating mga regional field offices para puntahan po kayo at para makipag-usap sa inyong mga local government unit para mabuo po yung tinatawag na validation test.
1: Sa ating pinag-uusapan, farm to market roads sa USEC RA Perez, congratulations pala. Nagkaroon na ng groundbreaking dyan sa Tarlac. Meron din sa Nueva Vizcaya, meron din sa isang sa Mimaropa region. Punoy-punoy, tuloy-tuloy ito. Paano ang publiko, Yusek Ari, ay makakapag-participate dito sa mga bubuksan o gagawin ng mga farm to market roads at ibang mga infrastruktura katulad ng warehouses, mga cold storages, at iba pang mga gamit na para sa pangsakahan? Ibig sabihin, meron bang, hinihikayat nyo ba ang people's participation para mag-monitor ang mga projects na ito, Yusek R.A. Perez?
2: Kadami po ng projects natin. Kung tingnan nyo, sa taon pa lang na to, nasa 2,000 kilometers na nakakalat sa buong bansa.
1: Opo.
2: Hindi ho kaya ng Department of Agriculture na bantayan yan. Kaya ang ating people's participation ay napaka-importante. Kaya po kami, si Secretary Kiko Laurel ay nag-utos na magkaroon ng isang portal kung saan nakikita ang nangyayari sa project. Kung sinong nanalo, magkano, nasaan yung project na yon, at nababantayan nila yung before, during, and after, at pati sila ay pwedeng magpadala doon sa portal na yon yung current photo or video nung nangyayaring construction. Ito po yung ating FMR Portal Watch.
1: Ayun po.
2: Ano
1: ulit? FMR Portal Watch. Okay.
2: FMR Watch.
1: Ah,
2: ito
1: FMR
2: po yung
1: Watch.
2: Portal na to. FMR Watch sa Kahiko.
1: Okay. Pa, pwede bang, maganda siguro, ibabakas ko itong program na ito, itong Go Agri Plus, para maipaalam nationwide itong mga naitatayo, nabubuksan ng mga infrastruktura ng ating pamahalaan, lalong-lalo sa agrikultura, Yusek R.A. Perez. Okay ba yan sa inyo, Yusek?
2: Salamat po. Salamat po, Kakiko. Ang ating, meron po tayong website at saka masasearch nyo rin po sa Google yan.
1: Okay.
2: Ito yung fmrwatch.bafe o bafe.gov.ph.
1: All right. So yun doon natin na susundan at tuwing Sabado ay announce natin katulad nito na nasa Mimaropa na pala magmula doon sa Tarlac na binuksan, kung hindi ko nakakamali, itong farm to market na ito, road na ito ay 430 million pesos yung kabuuan ng halaga ng proyektong diyan sa Mimaropa, yung Mindoro, Marunduque, Romblon, Palawan. Ba, okay yan ha. Malalaman dito mga kababayan sa pamamagitan ng tanggapan ni Yusek R.A. Perez, kailan binuksan, kailan ginawa, ano, magkano at sino yung magumawa, at yung mga tao hihikayatin natin na bantayan, tingnan kung na-implementa ba ito ng maganda. At kung ito ay nakakatulong sa mga magsasaka at mga mangingisda o kaya mga stakeholders sa agrikultura. Okay ba yun, Yusek R.A. Perez?
2: Oo, Kakiko. Napakagandang bagay ho niyan. It is a concern for all of us. Lahat ho ng mamamayan. Kasi kung concern ho kayo para sa mababang yung tamang presyo ng ating mga biliin, concern po kayo ng sapat na pagkain, concern po kayo para sa pasustansyang pagkain, ay dapat ho tayong talagang maging aktibo sa pagbabantay ng ating mga projects na to. May idagdag ko lang, Kakiko, bago
1: ko
2: makalimutan.
1: Sige kasi, go ahead.
2: Yung FMR roads natin ho kasi ngayon, ang nangyayari is that we provide to every region, to every province, to every town, and down to the level of the barangays. Ngayon po, ang para meron na ho tayong tinatawag na impact o scale ng farm-to-market roads, ang ating programa na ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na flagship projects para sa FMR, na kung saan yung mga priority products natin, like commodities, mais, palay, yung mga high-value crops na ay coconut, high-value crops like coffee, cacao, mga highland vegetables, lowland vegetables, gagawa na po tayo ng parang kung ano yung kailangan ng lugar na yon. Lahat ng mga FMR, dugtong-dugtong, ay gagawin na po natin. Para po isang integrated, dito po yung priority natin ho ngayon. Para maramdaman na ho natin at makita natin kung nagawa ba lahat ng mga farm-to-market routes na ito sa isang lugar, ano ang magiging epekto nito para sa produksyon ng mga commodities na yon o para sa bansa natin. Yun po ang ating pinag-aaralan ngayon at yun ang magiging ating priority.
1: Ako, maganda ho. It's another, ang tawag dyan ay a level up. Tinatawag, kasi dati puro farm to market roads lang, hindi na yung mga farm to market roads na yan, basta diretso lang sa isang lugar na hindi nasasabi, oy, ang network na kasabay niyan, katabi pa niyan, ay merong warehouse na pag-iimbakan ng mga bigas, palay, tapos merong cold storage. Speaking of warehouses, the warehouse project ninyo, the Department of Agriculture, Yusek Ari, na hinihikayat na pala ng Department of Agriculture yung registration ng mga warehouses at sa mga cold storages sa ating bansa. Ano, bakit po kailangan ang mga pribadong nagmamay-ari ng mga cold storage at iba pang warehouses ay magrehistro sa Department of Agriculture?
2: Ito po ay kasi ang alam mo, Kaki ko, sa dami ng ginagawa nating FMR roads.
1: Opo.
2: Kailangan din nating pagka nagkaroon ng nangyayari kasi nagkakaroon ng oversupply at nakikita natin maraming natatapon. Wala kasi hung at saka nagiging mas mababa ang bentahan ng mga farmers, nalulugi sila kasi nga wala din ho silang magamit na lamig para mapahaba ang buhay ng kanilang mga ani. Kaya importante po nating makita at malaman kung ano yung kapasidad ng buong bansa para makapag-imbak at mapahaba ang buhay ng mga ating mga harvest. Kaya malaman natin para kasi iba-iba ho yan, meron ho para sa iba-ibang klaseng cold storage facilities at warehouses.
1: Opo.
2: para sa bigas, para sa mais, para sa mga livestock, para sa mga highly perishable commodities like high value crops, ay iba-iba hong klaseng cold storage. Malaman na ho natin para tayo'y handa lagi na hindi tayo na pag nadatnan tayo ng bagyo o kaya nakita natin na ang daming supply ng mga onions, yung mga sibuyas, natatapon lamang ho.
1: Yun.
2: At alam natin na pwede nating may paglalagyan pala tayo.
1: Oo,
2: kasi kung
1: po,
2: hindi natin alam na mayroon palang ganito na mapagmamayari ng mga private sector na pwede nating paglagyan, napakasayang naman po na hindi rin magamit. So it's a win-win for all. Magamit ho lahat ng available na mga cold storage facilities at malaman natin kung ano pa yung kakulangan natin. Dahil may target production po tayo, may target na mga mga priorities na ito'y nakaka-apekto sa pang-araw-araw at nakaka-apekto sa ekonomiya ng bansa.
1: Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo muli ng panayam na ito. Ay sinasabi ko sa ating mga taga-subaybay ngayon na every now and then na makakapanayam po natin ang masipag na Undersecretary for Agro-Marine and Industrial Systems. Ibig sabihin, yung kanilang tanggapan na yan, mga infrastructure. Hindi lamang farm-to-market roads ang inyong mapapakinggan, kundi mga latest and developments sa kanilang ginagawa. Yusek Aray Perez, salamat po. Justin Agnina, meron ka bang dapat pang announcement sa ating mga magsasakang nakikinig ngayon? Go ahead, please.
2: Thank you sa pagkakataon na to na itong lalo na ho sa programa ninyo, Kaki ko, sa suporta ninyo na kami magkaroon ng platform para maipahiwatig, maparating sa ating mga kababayan na kung anong ginagawa ng Department of Agriculture. Hindi lamang po farm to market roads, hindi lamang ho yung mga pamimigay ng mga ayuda ang ating ginagawa. Pinagpaplanuhan ho natin lahat yung pinaka-sustainable na paraan para ho maramdaman natin yung totoong progreso. Kaya abangan ninyo yung ating tinatawag na Growing Agri-Aquatic Infrastructure Network na kung saan hindi lamang ho ito yung paggagawa ng kalsada, ito'y pag-i-improve din ng logistics, integrated logistics, focus on infrastructure para ho ang mga farmers natin ay mas maganda ang buhay, mas magkaroon ng mas malaking kita at para naman ho sa ating mga consumers, yung mga mamimili, yung kagaya natin ho na bumibili lang ng mga pagkain, ay makaramdam naman tayo ng mas stable na prices at mas masagana, masustansya at mas safe na mga pagkain. Yan po ang ating advokasya at programa na sana tulungan niyo po kami at magbigay pa ho ng mga ideas na kung saan ma-improve ho namin yung mga programa namin sa Department of Agriculture.
1: Well said, Undersecretary Ari Perez. Diyos na agina po, salamat po sa pagpapaunlak niyo ng panayam na ito. God bless! At antabayan po natin sa mga susunod na pagkakataon, mapapakinggan natin mga updates mula sa kanyang tanggapan. Alright!
2: Thank you!
1: Undersecretary Ari A. Perez, ang Undersecretary ng Department of Agriculture for Agro-Marine Industrial Systems. O, asahan niyo po yan ha, mga kababayan, mag-a-update po ang Department of Agriculture, lalo ang tanggapan ni Undersecretary Ari Perez sa mga kababayan natin, lalong-lalo sa atin dito sa Palatuntunan, Go AgriPlus. Oh yes! Hello, hello! Oy, shout out muna kay Engineer Bombit Bernardo ng Valenzuela City. Nakikinig sila dyan sa Valenzuela City. Kung tawagin siya dyan ay si Double B ng Valenzuela City. Oo, meron siyang ano eh. Naalala ko, binabanggit itong si Engineer Bombit Bernardo ay merong innovation, meron siyang naiisip na proyekto sa Valenzuela City na maibsan yung problema sa baha. Nako po, eh antabayanan nyo nga yan at nang malaman natin sa mga susunod, maaring sa susunod na Sabado, tungkol sa bahang problema ng Valenzuela at ng, nako pati yung traffic dyan sa Valenzuela City, dyan na Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Miss Tess Ramirez and Miss Aiza, of course, Mark and Arnella, minubura na nga yung mayor dyan sa Valenzuela City tungkol doon sa, ano, nag-viral yun eh, sa Facebook, sa social media na problema sa trapiko at lalong-lalo pati yung baha dyan sa Valenzuela City. Malalaman natin dito kay Engineer Bombit Bernardo ng Valenzuela City. Anyway, pampagaan po ng inyong pakikinig habang kayo nakikinig dito po sa 104.3 FM. Ito po si Kakiko Flores, ang inyong broadcast specialist sa palatuntunan ito, Go AgriPlus, Great Opportunities in Philippine Agriculture. Diyan po sa Radio Pilipinas La Union na umaabot ang ating broadcast, pati na dyan sa Radio Pilipinas Lucena, of course Radio Pilipinas dyan sa Muñoz Nueva Ecija, Radio Pilipinas Cebu, Radio Pilipinas doon po sa Pidig. Oy, mga taga Pidig, Ilocos, of course na nakikinig dyan sa ating mga kababayan sa Ilocos Norte. Engineer Eduardo Eddie Gillian ang makikausap po ngayon, ang administrator ng National Irrigation Administration. Masipag po na ngayon ay nalaman ko na sa Mindanao region, alamin nga natin ang kanilang paghahanda sa National Irrigation Administration, itong sinasabi ngang extreme El Nino na ating maapektuhan. Administrator Eddie Gillian, salamat po. Kaya-disturbuhin ko muna kayo sa inyong pag-inspect ng projects diyan sa Mindanao. Saan lugar po sa Mindanao ang kinaroroonan niyo ngayon kung i-announce natin sa ating nationwide broadcast na ito?
0: Nandito po kami sa Coronadal po, Coronadal City, sa may Magsaysay. Tinignan natin yung damho rito.
1: Okay.
0: At tumabilang po kami rito sa highway para ho hindi pago yung signal natin na hindi mawala.
1: Naku, salamat po. Salamat po sa pagpapaunlak niya ng panayam na ito. At ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang binibigyan po na kayo ng mga impormasyon, tayong lahat at pati ang National Irrigation Administration na manguna dito sa paglalong-lalo ang pangangailan ng mga magsasaka. Diyan po sa proyektong yan, hanggang saan po ang coverage ng ano, yung proyekto na ini-inspect nyo ngayon dyan sa Mindanao, Administrator?
0: Well, dito po sa Coronadal City po, Magsaysay, pero medyo malaki po yung area nito, ano? At na damage po yung downstream niya ng dam. So, pinarepair po natin at nakita po natin ngayon na pwede palang, meron palang extension pa, expansion doon sa kabilang ilog, ano? Sa kabilang Pampang naman. So sabi sa akin, around mga 300 yata, 400 hectares doon. So gagawin din ho natin yun, ano? At sayang naman yung tubig.
1: Ay, pa, sa pagbanggit nyo ng sayang ang tubig, yan po ngayon ang direksyon ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa inyong mamumuno dyan sa National Irrigation Administration, yung pagbutihin na ang mga tubig na yan ay huwag basta-basta mawawala, lalong-lalo yun ang sinasabing extreme El Nino mararamdaman natin. I'm sure na mumonitor nyo dyan, sabi nila sa Mindanao at sa kayo Visayas area, the administrator. Anong nakita nyo na po?
0: Yeah, tama po. In fact, isa kasi itong Region 12 na projection ay tatamaan po ito ng El Nino. Kaya yes, matindi po paghahanda natin dito. Ano po? So, entire Philippines naman ang paghahanda natin. At gusto ko lang hong sabihin na hindi lang itong El Nino ang pinaghahandaan ng NIA, kundi ho yung tinatawag natin climate change resiliency, pati yung La Nina, dahil nabanggit ko nga po, mas takot ang niya sa La Nina kaysa sa El Nino. Dahil pag El Nino nga, tataas pa ang yield natin, ano? Lalo pag kung lalo ngayon, puno po lahat ng mga major dams natin. Kaya pwede nating i-maximize po ang production diyan.
1: Oh, so in other words, hindi ka nangangamba dahil puno lahat ang mga dams at na ito ay madidistribute yung mga yung tubig niyan sa mga nangangalan ng patubig ng mga magsasaka, Administrator Guillen.
0: Liliwanagin ko lang po ha, doon sa mga may high dams,
1: ayun,
0: mga
1: yun.
0: Reservoir type dams, ha, kagaya po sa Magat.
1: Opo.
0: Magat dyan po sa region to, Isabela, ano po. Mm-hmm. At ito pong Pantabagan Dam, dito naman po sa Region 3, puno rin po yan, yung San Roque sa Pangasinan, ano. Puno rin po yan, itong angat natin, puno mm-hmm. rin ito. Pero of course, ang priority nito is yung inuming tubig sa Metro Manila. Kaya nga ho, yung mga nakikinig sa atin sa Metro Manila, huwag kayong, nababasa ko kasi sa dyaryo, para nag-iipon sila ng tubig.
1: Oo
0: ano?
1: Nga po.
0: Ay, hindi ho, ay, hindi kayo maubusan ng
1: may
0: tubig sa Metro Manila.
1: Na sabi nila, may fake, pero fake news po yun na sinasabi na merong hoarding.
0: In fact, nakita ko nga, gawa na rin yung ano, lately lang pinag-inaugurate ng paulo natin yung Wawa Dam dyan sa Marikina River.
1: Oh yes. Oh.
0: So, kahit hindi po ako authority dyan sa inuming tubig, you know, as an engineer, sasabi ko po na hindi kakapusin ang tubig ng Metro Manila. No? Ang siguro ipunin natin pagka umulan, yung tubig ulan para magamit natin pandilig, panlinis ang kung
1: tama po saan. Kayo. Tama po kayo dyan.
0: Yun ang problema natin. Pero yung sa niya naman po, of course, yung ibang areas kasi wala naman siyang high dams. So yun po yung binabantayan natin, yung mga diversion dam lamang. Dahil lahat ho kasi ng ilog natin sa buong Pilipinas, sa kaki ko, is silted eh. So kailangan pa rin bantayan ng NIA yon. Pero sinasabi ko, yung mga may high dams, abay dapat doon natin i-maximize ang production dahil nga may tubig.
1: Pero alam nyo na mababanggit dito sa report, totoo ba itong sinasabi mo na lalo na nabanggit mo dyan na silted yung mga ibang daanan ng tubig, ano? Totoo bang mas marami kayong heavy equipment sa National Irrigation Administration na ngayon sa pamamagitan ng iyong administration kaysa sa ibang mga ahensya na merong kaugnayan sa construction upang makatulong sa problema sa pag-drain?
0: Opo, napakarami pong heavy equipments ng NIA ngayon, tsaka puro mga bago yung mga binigay ng mga heavy equipments natin, ano?
1: Okay.
0: Hindi lamang po yun ang ginawa ng ating Pangulo, pati yung pang-mobilize natin, yung mga roobed. Ano, yung mga pa-mobilize natin ng mga heavy equipments ay sigurado nila merong lahat ng region sa ating Pangulo. Dalawa nga po ito eh. Merong yung low bed na pinamomobilize natin, dalawang unit ang per region natin. Ano? So, pag kailangan namin mag-mobilize ng mga equipments ay mas napapadali. Marami pong equipments po ang NIA kasi taon-taon po binibigyan kami ng ating presidente.
1: Ay di kung ganun pala, pwede kayong tumulong sa mga concern ng mga local government units kahit na hindi na concern ng National Irrigation Administration upang i-desilt o kaya tanggalin yung mga debris o kaya napupuno na ng mga kanal, yung daluyan ng tubig ng burak, ng kung ano-anong basura o kaya buhangin, you know, Administrator Guillen.
0: Tama po yan, ay kagaya po doon sa Pampanga, di ba, lately, nagkaroon ng problema dyan. Nandyan po yung ating mga bakho. At mga bakho ng NIA, hindi basta, may mga long arm, meron po kami amphibious bakho. Yung kahit na may isa tubig, nakakagalaw po tayo. At iba-iba po eh, ng equipments na binigay ng ating Pangulo. Pero napakalaking bagay po yung mga long arm bakho ng NIA. Nakakatulong talaga yan sa desilting ng ating mga irrigation canals.
1: So pagkaganoon, Administrator Guillen, hindi related sa irrigation project o program ng National Irrigation Administration, pwedeng humingi ng rescue o tulong sa inyong tanggapan ng mga local government units?
0: Ganoon naman pong ginagawa natin. Ano? Pagka may mga rescue, again, ulitin ko, kagaya dyan sa may Pampanga. Tumulong po ang NIA ho dyan. No? Nagtulungan kami dyan, yung provincial government ng Pampanga, DPWH, NIA. So nagpadala ho kami lahat ng equipment dyan para tulong-tulong po tayo. Pero of course, ang number one po ng mandato natin, of course, ay itong mga irrigation canals natin. Pero in case of during emergency, during calamities po, ay magagamit natin yung mga heavy equipments ng NIA.
1: Totoo din ba na kailangan nyo ng 180 billion pesos, as in boy, no? Na pondo para gumawa ng mga high dams sa 18 major river basins, Administrator Gillian?
0: Well, tinanong po kasi ako kung ako po ang tatanungin ano yung magandang solusyon nito, ng ating... Anong magandang solusyon po para, you know, sa, para sa climate change resiliency kasi ang tinanong po sa akin. Eh sabi ko, meron po tayong 18 na major river basins. Ano po? Eh, pagka-resiliency kasi ang pinag-uusapan, ang pinakamagandang investment dyan is high dam. Kasi yung high dams kasi, ano yan eh, climate change adaptation yan eh, project. So, ibig sabihin po kung bakit adaptation, di ba malakas na ang ulan, may La Nina. Pag malakas ang ulan, ipunin mo yung tubig sa taas, makaprevent ng flooding. So, isang pakinabang na yon. At pagdating naman ng El Nino o kaya tag-araw, gamitin mo naman yung naipon mo na tubig para sa irrigasyon, para sa bulk water. So, nag-a-adapt ka dito sa climate change. So, climate change adaptation siya. Ngayon, nag-come up po ako doon sa 180 billion dahil sabi ko, yung high dam na ginawa namin sa Hanaor ay nasa 10 billion lamang po yun eh. Yung tatlong dam na yun, yung high dam, yung mas maliit na dam po at saka yung diversion dam. So, sabi ko, kung 10 billion yun, edi 180 billion yung 18.
1: Yung palang computation nyo
0: pero,
1: dito.
0: Pero hindi mo naman pupunduhan ng isang taon yun dahil limang taon mo ka kung gagawin yung isang dam. So,
1: opo.
0: Sa 18, kailangan mo na ng 2 billion, 36 billion per year. Sabi ko po na nila sa interview ko.
1: E di, dyan sa inyong projection ng computation, ilang mga sakahan ang mapapatubigan, ilang mga magsasaka ang makikinabang? Lalong-lalo na, eh, siyempre ganito, may El Nino ngayon, susunod yan, La Nina. Every now and then, tuwing taon ay meron tayong kinakaharap na kabahagi ng climate change, Administrator Gillian.
0: Well, ang yung pong pagka major river basins kasi kagaya po yan ng Cagayan River.
1: Opo.
0: Eh yung nilagay natin ng nilagay ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. noon pa 50 years ago. Yung Magat Dam ang napapatubigan po niyan ay around almost 100,000 hectares, no? Oh, yung Pantabangan Dam ang napapatubigan po niyan 140,000 hectares. Eh di kahit na 50,000 hectares man lang ang isang major river. Pero pag major river po kasi maraming tubig yan talaga eh. So dapat yan, nag-average po yan ng 100,000 hectares per project.
1: Last time nag-uusap tayo, Administrator Gillian, itong mga dams na minamanage ng National Irrigation Administration ay meron ding ano eh, kaakibat na proyekto tungkol doon sa solar-powered water distribution system. Kumusta na ngayon? Lalo ngayon, tag-init at magiging extreme yung epekto ng El Nino. E paano kung yung kanal ay mawala ng tubig, hindi na makapag-distribute yung solar-powered system?
0: Ano po kasi, una po, yung mga high dams natin, gravity po yan eh.
1: Opo.
0: Ang napoproduce po niyang kuryente is yung tinatawag nating hydropower. Ano po?
1: Opo.
0: Now, itong mga karamihan po ng solar-powered irrigation project lang niya ay mga groundwater po ito. Ano, yung sa ilalim, sa ilalim natin kinukuha.
1: Opo.
0: So kapag, hindi naman ho nawawalan ng, kasi tines ho namin yan eh. Talagang may testing po tayo dyan sa mga groundwater natin. So, okay lang po yun, mga groundwater. Hindi ho mawalan yan ng tubig, no? So,
1: okay.
0: Pagka mas maaraw, mas malakas pa nga magbuga ng tubig yung ating solar-powered irrigation pumps.
1: Ilan pa po ang mga nabigyan niya po ng irrigation power system sa NIA, Administrator?
0: Mula po noong 2023 kami nagsimula niyan, 2022 yung pa-presidente, ano? Ay nasa almost 3,000 units po ang bigyan ng solar power irrigation projects. Meron malalaki pa po dyan, no? Yung iba may 100 hectares, yung iba 500, 600, meron pang 1,200. So, marami na ho tayo na, you know, entire Philippines nga eh, sa kwenta namin, nasa 100 megawatts yung na-install natin na solar panels dyan eh. So, yung solar power.
1: Eh di paano? Ang... yung palang power niyan, nakakadisiplina ng tubig, pwede pang magbigay ng kuryente sa mga magsasaka, Administrator Gillian?
0: Tama po yan, ano? Hindi nice, sa mga magsasaka, kundi pwede natin ibenta sa grid. No?
1: Opo.
0: At kinukwenta ka namin at nilalakad na ho namin ngayon na makapagbenta po kami sa mga power utilities, sa mga cooperative, no? Power cooperatives. At sabi, yung estimate nga namin, kikita ang NIA dyan ng around 600 million per year. Eh.
1: O, kita kung nyo na.
0: magawa po natin ito. So, nakapagpatubig ka na, meron ka pang income.
1: Mm-mm-mm-mm. And meron ng patubig na binibigyan ng libre, pero meron kang income mula doon sa kuryente, no? Na degenerate na energy nitong solar power system.
0: Maganda po, pati sige ko na combination yung ano, di ba? Alam mo kasi inversely, you know, ang relationship ng power, solar, yes, at saka yung hydro, inversely proportional yan, inversely related yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ko po, pagka maaraw, malakas mag-provide ng kuryente yung solar, pero yung hydro, mahina naman o wala pa dahil wala nga tubig, ano?
1: Tama.
0: Pero pagka maulan naman, yun namang hydro ang malakas magbigay ng kuryente, mahina naman itong solar. So magandang combination tong dalawa na to. Yung, kaya nga yung dams natin, pinapalagyan namin yan, may hydro yan, pinapalagyan din namin ng solar, floating solar, para, you know, climate change resiliency rin yan eh.
1: Opo. Ang ibig sabihin niyan, Administrator Gillian, magandang magkakambal na proyekto na ipinatutupad ng National Irrigation Administration sa inyong pamumuno, Engineer Gillian. Iba talaga yung ang namumuno sa NIA ay naging isang magsasaka at naging mayor pa, no? Administrator. Anyway,
0: common sense lang naman po ginagamit yan, sir.
1: At saka engineer, of course. Administrator Gillian, alam ko, busy po kayo dyan. Hindi ko na po kayo aabalahin. Meron po ba kayong mensahe sa ating mga kabayan, lalong-lalo na yung paghahanda natin o dagdag na mga kaalaman upang huwag maapektuhan ang mga magsasaka sa itong epekto ng extreme El Nino sa ating bansa? Go ahead.
0: Actually, sir, hindi sa mga farmers lang ang aking appeal kasi alam ko naman matindi ang tulong ng mga farmers, matindi yung bayanihan ng NIA at ng mga farmers. Eh.
1: Yes, yes.
0: Ang sinasabi, ang gusto ko lang hong iparating yung sinasabi nila sa akin, ng ating mga farmers, na sa Department of Agriculture, na ngayon, you know, samantalahin natin yung, itong magandang panahon. Kasi nga, pagkamaaraw, mas mataas ang yield ng ating mga palayan. Ano? So, tamang-tama po ngayon yung mga hybrid varieties na mga input. Pakiusap lang, of course, DA ay dapat yung distribution, maitiming natin na maganda. No?
1: Mm-hmm.
0: At matakaw po ito sa abono, sir, itong mga hybrid. So, yung support natin sa abono sa ating mga farmers ay itudo na natin dahil para mapataas natin ang yield. No?
1: Yes,
0: at
1: yes,
0: hindi lang yan, ang isa pang pakiusap po ng mga farmers natin na gusto natin iparating, eh wag, you know, baka naman saka alala natin na magkakaroon ng super El Nino, hindi naman natin kinconsider na tataas pa ang yield, baka naman mapasobra naman ang importation at mag-suffer naman yung presyo ng palay pag magbenta na yung mga farmers natin. So, ang maganda dito, pag-aralang maigi, mag-coordinate kami lagi ng DA para mabalanse natin yung pangangailangan natin sa El Nino talaga at yung ma-produce natin. Kasi, you know, baka makaproduce nga ng malaki yung mga farmers natin, malugi naman magbenta dahil marami ng imported rice.
1: Pero maganda po na nami-maintain nyo ha, yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa administrator. Yun ay tuloy-tuloy, ano po, sa pamamagitan ng inyong na-organize na National Irrigators Association, ano po, the Administrator Gillian.
0: Yeah, malaki pong tulong sa atin ng ating mga farmers. Talagang laking pasalamat po natin sa kanila, sir.
1: Very good. Administrator, maraming salamat po. Diyos si Agina, ingat din po kayo dyan sa inyong pag
0: Diyos si Agina po.
1: Iikot. Alright. Si Administrator Eduardo Eddie Gillian, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Oh yes! Alam mo, halaga, lalong-lalo pinag-uusapan ngayon, the Tata Rolly, Miss Aiza, Miss Tess, at Mark, and alam mo na, Arnel, yung tungkol sa patubig. Yan. tungkol din sa ang mga tatanggapin na ayuda ng mga magsasaka. Dahil iba itong na mararanasan natin, ayon sa mga eksperto, iba itong mararanasan nating tagtuyot o init o itong El Nino. Buti lang ko, pero may mga nagsasabi rin, mga kababayan, na ang mga eksperto ngayon, hindi lamang tungkol sa init o kaya tagtuyot. Meron din pong lakas ng ulan na ating ma-experience sa mga susunod na panahon. Kaya dapat nakahanda ang lahat, lalong-lalo na sa food security. Oo, kaya nga po inaayos na lahat at ang mga panayam po namin ngayon, lalong-lalo dito sa Radyo Pilipinas, ay may kaugnayan sa reminder o kaya pagpapaalala sa ating mga kababayan. Hindi lamang po si Kakiko, hindi lamang po si Tata Rolly, batang-bata bumatayo, na kailangan ay wag nating sayangin ang mga tubig ngayon. No? Ay atin pong gamitin ng mahusay, tipirin natin. Kung sabi nga natin, Tata Rory, kung kayo maliligo, pwede kayong sabay ng iyong darling eh. Iba naman yun eh. Hindi, diba? Seriously, mga kabayan, sabay. Well, ba masama kung sabay eh. Di, siyempre, titipirin nyo ang paggamit ng tubig. Meron isang ano dyan eh. Ang mga nagsasabi na pagka sa pagtitipid ay sa antes ng tubig, yung mga pinaghugasan ng plato, yung tanggal na yung sabon, ano? Yung sa unang banlaw, may iba ginagawa, may pangalawang banlaw dahil maraming lumalabas na tubig sa gripo. Yun po, huwag hong dire-diretsong nasa ano, yung kitchen sink. Ebe, salukin nyo yan. Pagkatapos, naipon nyo yan, ilagay sa drum, o kaya sa timba, ilabas nyo, pwede nyo ulit na panghugas doon sa panlinis sa inyong mga banyo. O kaya, pwede nyo pangdilig sa mga halaman. Diba? Yan ay kasama na po sa mga tip na pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Sipin nyo. At huwag ko kayong maniniwala doon sa mga fake news. May nagpapakalat. Mag-ipon, mamili na raw tayo, mag-hoard tayo ng mga drinking water. Ano ba? Napakarami po ng tubig sa ating bansa. Oho, may mga deep well, merong mga, of course, sa Metro Manila, mga concessionaires na nagbebenta ng tubig sa pamamagitan ng inyong mga gripo. Pero kailangan malaman din ng mga water concessionaires na ito, mga kumpanya, na siyang nagbebenta ng tubig sa atin dito sa Metro Manila, kung meron tagas ng tubig sa tubo na dumadalo dyan sa inyong mga bahay, i-report nyo na rin at tulungan kayo upang huwag masayang ang tubig. Oho, yan ang mga kailangan pagtunan ng pansin. At syempre, nako, sabi nga ng National Water Resources Board, Tata Rolly, tipid, tipid. Kailangan din, lalo yung mga nagpapakarwas ngayon, nakakakita ba tayo ng na-experience natin at other role, di ba? Pagpapakarwas, kung medyo ikaw ay pagod na. May nakikita yung iba, talagang sa tabi ng kalsada, nakikita mo yung spray ng spray ng spray. Palagay ko, panahon din na yan ay pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan, ng mga ahensya ng gobyerno, lalo lang National Water Resources Board, MWSS, Local Water Utilities Administration, pagsamasamahin. Kahapon nga sa aking pakipag-usap sa Office of Civil Defense, meron na po silang plano, may action plan, ipatutupad sa mga susunod na araw. Dahil kung narinig nyo kanina, ang report ng PAGASA sa aking pakikipag-usap kay Dr. John Manalo, di ba Tess, kanina, posibleng sa susunod na linggo, maaring sa Martes, iti-terminate na itong habagat na season o panahon. Susunod na dyan, amihan. O kung may amihan na, pero meron din minomonitor na extreme El Nino, yun ang dapat mapaghandaan ng ating mga kababayan. So, chill, chill. Relax, relax kayo dyan, ha? Idadagdag ko lamang po ng balita habang nakikinig si Engineer Bombit Bernardo. Shout out mga dyan sa Valenzuela City. Good morning. Dinadagdag ko lang na ang Department of Agriculture, Mimaropa at ang Department of Public Works and Highways ay lumagda isang memorandum of agreement para sa pagpapatupad ng 29 na farm to market road project sa region. Umaabot din po sa 430 million pesos ang kabuuang halaga na mga proyektong nayon itong pagdugtungin ang mga sakahan sa mga pamilihan at mangunahing lansangan. Ito po ang mga susunod na pwede niyong malaman dito sa Go Agri Plus sa tuwing Sabado sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan ko po kay Undersecretary Ray E. Perez. Yan po ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems ng Department of Agriculture. Yung hindi lang farm-to-market roads. Nandyan din po, mga kababayan, may kaugnayan sa mga warehouses, mga cold storages. Yun, ang kanilang, at saka yung mga hive, yung pong tinatawag na post-harvest facilities ng Department of Agriculture, ng ating mga gobyerno. Pero open din po sila sa tinatawag na public-private partnership. Yung kanyang binabanggit kanina sa aking panayam, kung kayo'y kanina pa nakasunod at na naka-monitor dito sa ating program, yun ang kanilang binubuksan ngayon sa pamamagitan ng sistema, yung POMD public-private partnership. Pakipag-ugnayan, suporta, tulong ng mga stakeholders, mga pribadong kumpanya, pribadong organisasyon na pwedeng ibakas yung pong programang ito tungkol sa mga infrastructure ng ating dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na sa pangsakahan, yung sa agrikultura. Yung yan, farm-to-market roads, yung mga warehouses, yung mga imbakan ng mga palay, yung mga imbakan ng mga isda, cold storage, kung tawagin, na hindi tinatapon. Ephraim, yung tinatapon yung mga sobra-sobrang produce, katulad ng kamatis, katulad ng repolyo, nako po, wag na sanang umabot muli yan dito po sa ating bansa. So pag na-in-place daw lahat ngayon yan, ayon sa target ng Department of Agriculture, magiging maganda na yung mga post-harvest facilities, meron ng imbakan na makakatulong sa mga magsasaka, mabibenta nila ng tama at magandang presyo ang mga inaning mga galing sa bukirin, galing sa mga sakahan ng ating mga bayaning mga magsasaka, pati mangingisda. Kasama na dyan yung mga plantita at plantita. Pwede rin dun, dun sa mga may pusong middlemen. Oo, kasama na dyan eh. Pero yung walang pusong middlemen o nagbibenta lang ng mga mahal na presyo ng mga bilihin ng mga agricultural produce, huwag nyo nang isama. Baka lalong yumaman pa. Di ba mga kababayan? Well, papasalamat po tayo muli sa ating team, Engineer Tata Rolly, Batambata, Bumatayo, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Tess Ramirez, at Isabel Silang. Kayo lahat mga nanakikinig, pwede po kayong sumunod sa sundan po nyo kami sa ating aming Facebook dito sa Go Agri Plus at sa Radyo Pilipinas. O ito po muli ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores, nagsasabing,

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalikan ko sa labi. Gusto kong mang manatili sa iyo mga

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.